0: usap kami ng bagong kalihim ng DBM, ganun din sinabi namin, huwag kayong magsasubmit dito ng budget na walang detalye dahil parang basura yung sinasubmit nyo sa amin. So, nag-agree naman siya na hindi na nila gagawin yung katulad dati. Dati kasi kung anong sinasubmit nila, bibigay lang sa amin. Eh.
1: Opo.
0: Ngayon, i-review na rin nila mabuti one by one. At pangatlo, Senado itself, no, i-review rin namin to one by one. At marami ng mga senador ang nagre-review ng budget na basa ko yung post ni Senator Lacson, nag-uumpisa na siya. Isa siya sa pinaka, alam naman natin, eksperto pagdating sa budget review. Mm-hmm. Kami rin nag-uumpisa na. So ito yung third filter para masigurado natin na yung budget na lalabas ay hindi pwedeng maabuso. No? At meron na tayong mga nakalatag na mga sistema dyan nung ginawa natin last year, i-implement natin ulit this year.
1: Mm-hmm. Ako, napaka-productive po ng ating umaga with SB. Ang dami nating natalakay at busier days ahead for the Senate.
0: Oo nga, masyadong busy next few days, lalo na budget season na. Pero kakayanin yan.
1: Oo nga. Nako, tatanungin ko sana paano ng love life ni Sir, pero sa Monday na lang. Thank you po, SB.
0: Thank you, Victoria. John, maraming salamat.
1: Thank you so much po. Good morning. Yan po si Senate President Sherwin Gatchalian ang ating nakasama. At marami po tayong napag-usapan from the Leadership Fund to National Budget, Impeachment at Flood Control. So sa Lunes po, impeachment ulit. Magkita-kita po tayo doon. At partner, thank you so much for joining us this morning. See you ulit tomorrow.
2: Walang anuman at see you tomorrow, mga kapamilya.
1: Muli ako po si Victoria Tulad.
2: At sa ngalan pa rin po ni Radyo Patrol Christian Yusores, ako po si Jom Garner.
3: Ako po ang raketero.
1: O, diba? Diba?
3: Jom, the raketero Garner.
1: Pwede na ako umabsent bukas.
2: Grabe naman.
1: Feeling ko absent ako bukas.
3: Absent ka.
1: Kaya na niya?
3: Ay, kaya na nito.
1: Kaya na niya.
3: Lahat ng bakante. Pwede yan.
1: Gusto mo nga, umupo rin siya sa Antemano.
3: Sa Antemano.
1: Ngayon na.
2: Andiyan ka.
1: Salamat po sa susunod na Balita Antemano with the Robert Mano.
2: Uyang, bye!
1: Bye!
4: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Ito po ang DZMM.
5: DZMM.
4: Mga balitang dapat alam mo antemano. Kasama si Robert Mano sa Balita Antemano. Balita Antemano. Susunod na!

0: Magandang Sabado ng umaga. Eh, mukhang talagang magandang Sabado. Eh, pagpasok ko dito sa ABS-CBN ay sa DZMM, nakasikat ang araw. Ang tanong, tuloy-tuloy ba yan? Eh, baka naman nagparamdam lang. Tapos, maya-maya, wala na, ulan na naman, ha? Kumusta po kayo? It's Saturday! August 15, 2026. May natira pa ba sa inyong mga sweldo? May naiwan pa ba sa mga sweldo ninyo? Eh, for sure, dahil 15 ngayon, kahapon dumating ang sweldo ninyo. Baka naman pinamparte-parte ninyo, ha? Hindi kayo nag-iwan para kay Judith. Kay Judith, na laging nakabantay. Magandang umaga mga kapamilya at mga kaserbisyo. Kumusta po kayo ngayong araw ng Sabado? Ngayon ay August 15, 2026. Robert Mano po, ang inyong kaserbisyo sa mga balita at impormasyong dapat alam mo antemano. Dito yan syempre sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Syempre napapakinggan tayo sa 630 kHz sa AM band. Para po sa mga team radio, magandang umaga po sa inyo ha. Mapa-transistor radio or mga radio na sasakyan ang gamit po ninyo na nakikinig habang nakikinig sa amin. Maraming salamat po sa pagtutok every day, Metro Watbega, Manila. At syempre, hindi rin magpapauli ang mga nanonood via cable, DZMM Teleradio. At ang team online natin sa Facebook at YouTube ng DZMM, DZMM Teleradio. Abay, magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi kung saan man po kayong panig na mundo naroroon. Siyempre, nandito na po tayo sa mga balitang kumpirmado, serbisyong sigurado. Aba, sundan nyo po kami sa YouTube, mag-subscribe kayo. Dagdagan pa natin yung nasa 1.5 million natin ha, na subscribers sa YouTube. DZMM Teleradio. Yan. Sir Jerwin Tierra, Joshua Carluen, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo, DZMM Teleradio. Ha? Para sa mga mensahe o reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay, pwede kayo mag-send sa ating Viber number. Mami Zonis Guerra, 0919-278-3000. Yun, ang bilis ang mga mensahe ha. Ipadala nyo po yan, ikwento nyo nga sa amin. Iha-harvest yung mga message nyo na yan ng aming sunshine dito ha. Ni Ellen, kung ano po, kumusta yung sitwasyon dyan sa inyo? Baha pa ba? Mataas pa ba o bumababa naman kahit papano? Abay, doon po sa amin sa Candaba. Water world na. Hindi ko lang paano uuwi maya-maya nito. Magbabangka tayo. Magdala kaya akong barko. Aba, pwede rin po ha, sa social media accounts natin at DZMM Teleradio. O dito po sa YouTube, oh, pwede po kayo mag-message dyan. Sa Facebook, pwede rin po kayo mag-message dyan, ha? I-harvest naman natin ng ating Nugget Junior. Maya-maya po babasahin natin yan, ha? Pero for the meantime, ready na po kayo. Babalikan na po natin ang mga pangyayari sa linggong nagdaan.
1: Pang-headline yan! Pang-headline yan!
0: Private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan at Defense Counsel Attorney Christine Ferrer nagkasagutan sa impeachment trial.
1: Pang-headline yan!
2: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
3: They are allowed.
4: Counsels, please. Counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide, increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower.
2: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor.
3: I have, you know, high respect for Attorney Capunan. In fact, she's one of
4: you
3: my
4: idols. You can end there, Counsel.
2: Let's end here.
4: You can end there.
2: It might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive.
0: Sa cross-examination ng depensa, kinwestiyon ni Ferrer ang findings ni COA State Auditor Celine May Del Campo sa pagpapalabas ng Notice of Disallowance sa milyon-milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President. Tinanong ng depensa si Del Campo kung kailangang may mahuli o maaresto para mapatunayang may resulta ang impormasyong ibinigay ng impormante at magamit ang confidential funds bilang pambayad sa reward o pabuya. Paliwanag po ni Del Campo, magkaiba ang requirement sa pagbabayad ng pabuya at pagbili ng impormasyon. Pero pinilit ni Ferrer ang testigong sumagot lang ng yes or no. Kaya nag-object si Kapunan at iginiit na may limitasyon sa pagsasagawa ng cross-examination at bawal ang sinasabing misleading questions. Pumagit na si Presiding Officer Francis Escudero at hiniling sa dalawang abogadong maging mahinahon. Matapos magkasagutan, hiniling ni Ferrer sa impeachment court na ipaalala sa prosekusyon. Walang puwang ang ilang pahayag ni Kapunan, kabilang ang sinasabing spanking o pamamalo at pagbibigay ng leksyon sa mas batang abogado. Sa ngayon, hindi pati ako sina Kapunan at Ferrer pa rin na maghaharap sa susunod na pagdinig sa Lunes. Napanood nyo ba yun? For sure, na-entertain kayo doon, ano? Nung Tuesday. And then, itinuloy nung Wednesday. Ang sabi po, maglalabas ang impeachment court ng decision on Monday pagdating doon sa issue ng sub judice rule. Ano po ba ibig sabihin, Ma'am Christy Goyeda, ng sub judice rule? Kapag po sub judice, ibig sabihin bawal po ninyong pag-usapan yung merito ng kaso. Dahil po nasa korte na ito, doon lang siya dapat na di-discuss. Pero naging mitya po yung sagutan ng dalawa sa pag-question din ng defense ni Attorney Season, di ba, kay Attorney Ligutan sa pagpo-post niya. Nakita niyo ba yung post ni Attorney Ligutan na hindi pinapayagan ang misleading question sa cross-examination? Wala namang pangalang sinabi. Wala rin any reference. Parang to me, ha? Hindi man ako abogado. Pero logic-wise, ika nga, parang wala namang ka-question-question doon. Not unless nabutasan kayo, kaya galit na galit ka at itinutuwid mong pilit yung mali ng nabanggit. Pero just the same, tingnan natin kung ano magiging laro nila on Monday. Itutuloy po ang pagdinig on Monday, 10 a.m. pa rin so far ang schedule nila. Samantala, social media post, eto na nga ni Private Prosecutor Armando Virgil Ligutan, sinita ng defense team.
1: Pang-headline yan!
5: I find it troubling that a private prosecutor would do this in the middle of a courtroom hearing. One may argue that this isn't about the merits of the case, that he probably was just commenting about what ought or ought not to do in a cross-examination, but we, you know, we're not naive. What the private prosecutor is talking about. And as officers of the court, we owe each other respect, politeness, or even kindness.
6: Pwede ako mag-post anytime, 24 hours a day. I think that is part of my right as a human being to post something na sa tingin ko ano yung nasusulat sa rules of courts. Walang bad faith, walang malice.
7: Ang sabi sa rules, do not comment on the merits, no? Merits daw. So kapag procedural, and that includes the issue on misleading, ang tanong namin, meron bang violation? We maintain the position, there is none. So long as procedural ang nagiging subject matter ng comment mo, and you are not dwelling on matters concerning the substance.
0: Sa Facebook po, sinabi ni Ligutan na hindi pinayagan o pinapayagan sa cross-examination ang misleading questions. Kasunod ito ng sagutan ni Private Prosecutor Lorna Kapudan at Defense Counsel Christine Ferrer. Sa gitna ng pagtatalo, sumagot si Ferrer na pinapayagan ang misleading na tanong sa cross-examination. Sa manifestation, nilinaw ni Defense Lead Counsel Sheila Season na leading questions ang pinapayagan sa cross-examinations. Sa manifestation, Ayon din kay Season, nakababaha lang naglalabas ang pahayag si Ligutan sa gitna ng sesyon. Pero nanindigan si Ligutan na hindi niya buburahin ang post lalo't wala siyang pinangalanan sa pahayag. Bumagit na si Presiding Officer Francis Escudero at giniit na matagal na binabantayan ng impeachment court ang mga komentong inilalabas ng magkabilang panig sa publiko, kaya gagawa ng ruling na babasahin po sa Lunes. Sinabi ni Lead Public Prosecutor Jervil Luis Ro na rerespetuhin ang prosekusyon ng ruling ng impeachment court. Pero kaugnay ng isyu ni Ligutan, nanindigan si Luis Ro na walang paglabag dahil konektado sa procedural matters ang pahayag. Tsaka facts naman yung nilabas doon. Bakit masyadong nasasaktan ang defense? Dapat kung ako yung nasa defense, hindi ko papatulan yun. Mas lalo lang lumabas na parang naghahabol kayo ng paliwanag dahil mali yung nasabi o nabanggit. Hindi na kailangan ng paliwanag kung ano yung nag-transpire in an open court. Yun na po yun. Sa Lunes, bibigyan din ang pagkakataon ng impeachment court si Ligutan na makapagpaliwanag. Eh, yan ang aabangan natin doon sa paliwanag niya. Pero ngayon pa lang, sinasabi na niya, hindi ite-take down ni Attorney Ligutan yung post niya sa Facebook page. Eh, bakit nga naman? Lalo't isa rin siyang law professor. Eh, tinuturo lang naman niya na kapag cross-examination, hindi pinapayagan ang misleading. Ibig sabihin, huwag mong lilituhin. Bakit? Bakit hindi pinapayagan ang misleading questions? Eh, di ba ang korte ang gusto malaman ang katotohanan? O bakit ka magmi-mislead? O bakit magmi-mislead yung iyong witness kung ganun? Hindi pwede. Eh, tingnan natin ano po magiging decision on Monday. Pero ang dami ko na naririnig, ha? Ang sabi, ibubulong ko lang sa inyo. Ang sabi nung iba, kung ang presiding officer daw maghihigpit sa prosecution and defense, eh dapat daw maghigpit din sa lahat. Paano naman daw yung mga senator judge na lumalabag din? Mga lumalabag din sa sub judice rule kung anong-anong pinopost, nire-repost. Oh, tapos meron din sinasabi, eh dapat sakop din dyan ang Vice President. Kung ano-ano din sinasabi ng Vice President. Lalo na ina-undermine ang impeachment court. O hindi rin ba siya subject nun? Oo. Oh, tingnan natin kung sakop at ano din, gaano katapang yung ilalabas na ruling ng impeachment court. Samantala, mahigit 200 truck na basura na hakot mula sa estero sa Baclaran sa Parañaque City. Pero Pangulo Marcos naniniwala na hindi pa maituturing na krisis ang problema sa basura.
1: Pang-headline yan!
8: Just look at it. Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing.
0: Natanggal na ang malaking bahagi ng tonet-toneladang basurang inanod sa estero sa Baclaran sa Parañaque City. Umabot sa 748 metric tons o mahigit 200 truck ng basura ang nahakot mula sa Redemptorist Water Channel na nag-uugnay sa Parañaque at Pasay City. Personal namang ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang lugar, pero sa kabila ng tonet-toneladang basura, naniniwala po si Pangulo Marcos na hindi pa maituturing na krisis ang problema sa basura. Nauna nang sinabi ng MMDA na hindi pa krisis ang problema sa basura taliwas sa pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Pero aminado si MMDA General Manager Nicolas Torre III na nanatiling hamon ang waste management sa Metro Manila. Ano? Hindi pa krisis? Eh kung hindi krisis ng basura yan, alam niyo po kung anong krisis yan. Krisis sa pag-uugali ng mga Pilipino. Eh sino pa ba ang may kagagawan yan? Sino pa ba ang nagtapon ng mga basura na yan? Alang-alang si Attorney Louie Parinas siya. Alang-alang kung sino-sino lang, di ba? Eh definitely merong nasa likod ng pagtatapon ng mga basura na yan. Hindi lang tabak eh. Tone-tone

0: walang disiplina. Okay, ganun din po, tayo din po maapektuhan. Sabihin na natin, wala sa area ninyo, inanod sa ibang lugar. Wala ba kayong puso doon sa mga community naman na aabutan ng mga basura na yan? Yung baho niyan, yung gano'ng kadelikado yan sa health nila? Aba, hindi naman po ata maganda na ganun. Hindi naman po ata maganda na sinisecure nyo na wala kayong basura sa harapan ng bakura ninyo, sa loob ng bahay ninyo. Pero yung basura na pupunta sa ibang mga lugar at namo-problema yung mga community na nandun, ay hindi naman sila yung nasa likod ng pagtatapon at all. Nako, eh kailangan po natin atang asikasuhin itong crisis na ito sa kawalan disiplina natin sa pagtatapon ng basura. At yan po ang mga balitang siyempre, naging tampok sa Ligong Nagdaan.
1: Pang-headline yan!
0: Oras po natin, 8:20 ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
0: At dahil dyan, dito muna tayo. Tayo ng report ng Radyo Patrol. Bulkan Canlaon, nagbuga na naman ng abo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly, good morning.
3: Robert, good morning. Muling nagbuga ng abo ang Bulkan Canlaon sa Negros Island nitong Sabado na madaling araw. Ayon yan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PIVOC. Naitala ang ash emissions dakong 4:18 a.m. at 4:43 ng madaling araw. Umabot sa 200 metro mula sa summit crater ang kulay abong plume bago tinangay patungo sa hilaga. Nananatili naman sa alert level 2 ang Canlaon habang patuloy ang monitoring sa aktibidad nito. Pinapayuan ng publiko na huwag pumasok sa 4-kilometer permanent danger zone sa paligid ng bulkan. Samantala, sitwasyon naman ng panahon, wala naman may tatalang pag-ulan ngayon at sa bahagi ng Quezon City, Robert. At sa traffic naman, light traffic din sa ilang kalsada,
0: wow,
3: sa elliptical road, simula dito sa Quezon Avenue hanggang sa paglikudan sa Commonwealth sa northbound, habang may volume naman ng mga sasakyan sa southbound.
0: Kelly, ibig sabihin, kung aalis ako ngayon, galing ako dito sa Quezon City, eh medyo tuyo-tuyo yung dadaanan kong kalsada, walang pag-ulan kahit ambon.
3: Yes, Robert. Simula kanina, pagpasok natin ng 5 a.m., inikot naman natin lahat ang Manila hanggang Pasay. So far,
0: wow, sipag.
3: Wala namang pag-ulan na naranasan at tuyo naman ang kalsada. Yan, news naman yan sa mga motorista natin na babiyahe ngayong Sabado, Robert.
0: Ayan.
3: Pero makulimlim pa rin ang kalangitan, Robert.
0: Oo. Kasi sabi ng PAGASA na interview namin kahapon, medyo hihinto lang ngayong Sabado pero Sunday daw ulit. Babalik na naman yung mga malalakas na pag-ulan. Kaya hindi pa rin tayo pwede magpakakampante. Magdala pa rin ng payong, kapote, bota, lahat na.
3: Yes, magdala pa rin sila ng panangga sa ulan dahil baka mamayang hapon o mamayang gabi magkaroon pa rin, makaranas pa rin tayo ng manakanakang pag-ulan lalo pat madilim pa rin ang kalangitan sa mga oras na ito, Robert.
0: Okay, maraming salamat, Kelly.
3: At yan ang balitan kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZNN.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZNN Radyo Patrol sa X30.
0: Gusto niyo yan? May pag-anon. Ay nako, bago po tayo tuluyang makipagguntaan sa ating special na bisita ngayong Sabado ng umaga, aba, may aanunsyo muna. Ikaw ba yung special kong bisita? May special akong bisita.
5: Hello po.
0: Ang sweet na boses. Ang partner ko, ang aga, ready na. Mutya, ready ka na, Mutya?
5: I'm so ready, but I would want to have a partnership with you. Ay, bakit kumi-English?
0: Inglesera.
5: Kasi gusto ko lang magpasalamat sa iyo ng todo-todo dahil ikaw ang pumalit sa akin.
0: Oo nga.
5: Thank you. Napakabait talaga ni Robert Mano. Iboto po natin siya.
0: Ayoko nang bumalik. Naiiyak ako sa program mo . Kada matapos yung mutya ng masa, umiiyak ako .
5: Masakit sa dibdib. Pero sa umpisa maiiyak ka.
0: Oh.
5: Pero sa dulo, pag natulungan na, ayan.
0: Ay, totoo.

0: na. Totoo din naman. Yan. Teka, bago ka umalis dyan, ano ang aabangan nila mamaya? Naku, meron ba?
1: Meron talaga. Oh. At handaan nyo na po yung mga tissue paper nyo.
0: Aha, naku, ayan na naman.
1: Handaan nyo na po yung mga morning glory. maganda yung storya at ang pagtulong naman ng ating komunidad. Yun ang importante.
0: After yun ang balita antemano eh. Di ba mutya ng masa 9 to 10. Tapos 10. Siyempre, ang napakagandang si Tita Winnie.
1: Talagang ding. Forever talagang ding. Tapos po noon, matulog na po kayo ulit.
0: Wag na tayo makinig nung pang 11.
1: May wise consumer daw si Alvin.
0: Wise consumer ni Alvin. Wag na?
1: Wag na.
0: Gagantihan tayo niyan mamaya.
1: Importante po, 11 to 12 po si Alvin.
0: Ayan, thank you partner.
1: Thank you, Daniel.
0: Kasama mo ba ako dito?
1: Tara.
0: tayo ng dalawa, ha?
1: Gusto ko nga.
0: Sige, dali. Kuya Fred, upo ko na to, ha? Pumasok lang din lang naman. Yan na. Okay daw.
1: Sige.
0: Pero wala akong pan-TF sa'yo, partner.
1: Ay, naku. Ang TF ay ipapaabot ko. Dahil nga si Robert ay mabait sa akin. Si Robert ang migala. Si Robert ang paldo.
0: Ay, hindi yan totoo. Baka maraming mag Merry Christmas sa atin.
1: Ngayon pa lang ano.
0: Kaya nga.
1: Mali. Okay lang ba talaga?
0: Ay, oo naman. It's an honor. Para Monday to Saturday tayo, di ba? Kesa naman lakad ka ng lakad dyan, daldal ka ng daldal kung kanin-kanino, sa akin ka makipagdaldal. Okay ba yan?
1: Sumabit ako kanina, alam ko.
0: kaya I said to you, no! Ay, naku, habang po nagkakasayahan tayo ngayon, ha? Siyempre, ha? Isang privilegio, makasama natin hanggang alas 9 na yan. Hindi na yun aalis. Ay, papaluin ko yan kapag iniwan tayo, ha?
1: Easy! Mali! Sa mga palo.
0: Ayun, no? Ano sabi niya?
1: Aha. Ay, mali!
0: Ayun, no?
1: I'm
0: mali
1: thinking
0: daw.
1: Of spanking, di ba?
0: Uh-huh.
1: So, ang sabi naman?
0: Ang sabi?
1: Mali! Asan na si mali? Ay, mali. Wala. Mali!
0: Ayun, no?
2: Easy! Ulit.
0: Ay, hindi niya narinig. Wala pa siyang headset. Sorry.
1: Wala pa. Mali!
0: Ayun. Malinaw.
1: Hindi pwede. Pero malinaw po. Ito po ay isang special na edisyon.
0: Ayan.
1: Ng Mutya ng Masa. Dahil kasama po natin si Robert Mano. Na siya po ay dapat mag-extra na para sa kanyang programa.
0: Oy, ang aga pa. 26 pa lang.
1: Ganun ba?
0: Ang alas 9 pa ako. Ganyan talaga kapag nare-recharge, ano?
1: Oo. Partner. Parang ano, wala akong walang tigil yung bunga
0: ako. Oo, tuloy ito. Tama nga, i-maximize natin yan dito.
1: Meron ka pang interview?
0: Mamaya, si Senator Lacson ang interviewin
1: natin. Ay, natatakot akong interviewin.
0: Hindi, mabait yun.
1: Alam ko mabait siya. Pero alam mo yun, baka ako yung makatanggap din ng spanking. Dahil mga minsan, mga saliwa ang tanong ni Doray.
0: Hindi yan. Hindi, alam mo naman kapag may mga wisdom na yung mga senator na yan, di ba? Kahit sa session, nangyayari yun. Nalelektura nila yung mga newbie na mga senador, di ba? Kapag mali, ganun talaga.
1: Pero walang ano, wala yun malis, walang anong tawag doon, walang...
0: ganun talaga, after that, friends pa rin kayo after all.
1: Kanina, nag-uusap tayo tungkol sa mga lumang periodista.
0: Correct, mga napag-usapan natin.
1: Yung mga yan, pagka ikaw nakakulong, kuha ng konting anong lecture nga ba yun? Wag mong masamain.
0: Tama.
1: Dahil...
0: Ako gusto ko yung mga ganyan.
1: Ako
0: kaya
1: din.
0: Kaya kapag nilelecturean mo ako, kinig na kinig ako.
1: Oo. Lalo na kapag kapagkain.
0: Alam mo na. Ay nako, bago tayo mag-commercial partner, i-announce ko lang ito, mga aabangan na bagong programa sa DZMM.
1: May ganon.
0: Of course, mga kapamilya, may mga bagong aabangan ngayong weekend sa DZMM. Balitaan at usapang sports kasama si Migs Bustos. Tara, game! At syempre, simula po yan ngayon, August 15, alas 4 po yan ng hapon, ha? Mas pinalakas naman ang Dekalibreng Balita, DKB. Ha? Danny Buenafe. Atin ni Danny Buenafe, simula po Linggo, August 16, alas 8 ng umaga.
1: Wow!
0: At may bago magbabantay at tututok sa ating Buhay at Kalusugan kasama sina Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio. Alas 5:30 po yan ng hapon. At ang mga balitang pag-uusapan sa buong linggo hatid ng Story Outlook sa bago nitong oras, alas 6:30 ng gabi. Mas marami dahilan para mag-staycation ngayong weekend, of course, kasama ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Tama-tama ah, dahil huwag tayo pong pakaloko. Magpakaloko. Oh. Yang-yang haring araw na yan. Oh,
0: diba?
1: Ang sarap naman.
0: Kunwari, magpakita ngayon eh.
1: Oo, ang yabang.
0: Tapos mawawala din naman.
1: Oo.
0: Hindi ka rin naman, hindi rin naman niya isusustain.
1: Oo, pag nakita niya na, uy, naantok-antok na siya, gusto niya ng ano, matulog. Aba, ganun ba? Ako rin, natutulog na,
0: dahil
1: sabi.
0: Dahil dyan. Bigyan mo nga ako rin. Oh, wala akong ganito pag Sabado, partner.
1: Oh.
0: Tutut time.
1: Dahil dyan, ang tutut time po natin ay 8:29.
0: Oh, sandali po. Magbe-break lang kami. Diyan lang kayo.
2: Ganda.
0: Of course.
3: Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM. Basta AM, DZMM. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
4: Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
5: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
8: Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Bago pa man sumikat ang araw,

sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Q4 CX30. Una zapalita, una public service. Basta AM, DZMM. Y dugo ang DZMM. DZMM. Bawat issue, mano-manong bubusisiin sa Balita ang Tempano.
1: Ganda. Oh, thank you.
2: Nagbabalik po ang Balita Antemano Mutia ng Masa. Maaga po ang Mutia eh. Nine pa siya eh. Pero eh, kesa naman lakad-lakad siya dyan sa hallway.
3: Oh.
2: Inata ko na po. Nagpasama na ako sa kanya dito sa programa.
1: Oh. Kasi hinahabol na ako ng mga security guard natin.
2: Ano sabi? Ito? Loitering?
1: Loitering. Ang aga-aga Sabado, hindi naman ito dapat na-andito.
2: Oh.
1: Kaya mali. Dinampot po ako.
2: Ang sabi, doon ka nang gumawa sa programa ni Balita Antemano.
1: Oo, tsaka sabi nila, bumawi ko naman doon sa partner mo. Ilang araw kang hindi nakapasok dahil sa iyong karamdaman.
2: Oo.
1: Oh, kaya ako ay nagbalik.
2: Na maaga.
1: Tama. May tama talaga siya. Sino kanina ba boses yun? Ang pangit.
2: Sino ba yun? Ay, nako, oras po natin, 8:33.
1: Yan.
2: At partner,
1: yes.
2: Buti na lang at narito ka.
1: Bakit?
2: Sapagkat special ang ating makakausap ngayong araw.
1: Talaga?
2: Oo.
1: Sabado? Special na special.
2: Ay, of course. Mm-hmm. Alam mo naman, kapag special, isa lang ang guest mo sa programa. Isa lang ang guest ko ngayon. Hindi ako nagbuko ng iba, partner.
1: Siya lang talaga.
2: Siya lang talaga. Makakausap po natin ng Vice Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, Chairperson ng Senate Committee on Accounts, Chairperson ng Senate Committee on Ways and Means, Senator Judge sa Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. Oh, di ba? Ang dami niyang role.
1: Et cetera, et cetera.
2: Ayun pa. Oh. Et cetera, et cetera, et cetera.
1: Yan.
2: Magandang umaga po, Senator Panfilo Ping Lacson. Sen, magandang umaga.
4: Good morning!
5: Robert, magandang umaga. Kaya Doris, Mutya ng Masa, magandang umaga rin.
1: Lango, magandang umaga po sa inyo, Senator Ping. Matagal ko na kayong hinahunting eh. Dahil may, hinahunting talaga.
2: Ay,
1: pero mabuti. Hindi ko alam na guess mo siya.
2: Mabuti na lang talaga. Sen Ping, pagpasok niya, dal siya. Nung nalamang ikaw, sabi niya bigla, ay takot-ako. Naglolokohan kami dito.
1: Pero kaya pasensya na kayo minsan ng mga tanong-katanungan ko sa liwa. At kagaya ng discussion, bakit ba ako nagngangaw-ngaw? Eh si Senator Ping ang guest. Sige, go ahead, partner.
2: Simulan natin, partner.
1: Oo,
2: Sen, syempre po kami makikibalita. Kahapon, nabanggit po na sinimulan na ninyo yung pag-aaral po para sa 2027 proposed national budget ng team po ninyo. So far, meron na ba kayo nakita kakaiba? Meron na ba kayo nakita questionable?
5: Totoo yun, kasi sa Thursday, I think August 27,
2: yun
5: ang first day ng hearing ng DBCC. No? Kaya dapat talaga maghanda. At tama, sa ngayon, meron kami medyo nasilit na sabihin na natin pwedeng i-question o i-clarify.
1: Opo. Pero sa
5: lump sum yung appropriations na hindi dapat, sa tingin namin, hindi dapat lump sum.
2: Lump sum? Sa ang agency
1: paano
2: po
1: yun?
2: Ito? Ayan, Sen.
5: Pag sinabing lump sum, walang merong item pero hindi malinaw kung paano i-implementa. So, nandiyan yung halaga, meron siyang description, pero hindi malaman kung saan at kung paano. So, yan, i-clarify natin bakit kailangan lump sum ito. Alam mo, pagka nag-lump sum tayo, ito lamang yung sa calamity fund.
2: Opo.
5: Kasi hindi natin alam kung kailan
2: dapat. Kailan, tama.
5: So, nila lump sum natin yan. Pero pag halimbawa ang infra, aba, medyo, teka muna, tanungin natin, kuna natin ang detalye. Bakit yung ilalamsam kung magpapagawa kayo halimbawa ng kung ano man, infrastructure na proyekto. Yun ang isang so far na nakita namin.
2: Opo. Gaya nung nabanggit kanina, Sen Ping, ano po ito sa agency or kung saan man po?
5: Agency. Tapos, alam mo, ang lagi binabantay namin dyan, kasi ang nangyari noong 2024 or 2025, hindi na maalala na sa National Bank, inamendahan yung special provision patungkol sa unprogrammed fund or program appropriations. Kasi yung tatlo kasi yan, regular budget, ito na yung talagang budgeted.
2: Opo.
5: Ahensya yan, lahat. No? Yung pangalawa, special purpose fund.
2: Mm-hmm.
5: Ito yung pang-augment ng Pangulo kung sakaling kakapusin ang budget for some reason, alam mo, nag-adjust ang presyo, may inflation, kuhugot siya doon sa special purpose fund at i-realign, i-augment doon sa mga regular, sa regular budget. No? Ang nangyari kasi noong yung sinabi kong taon, either 2024 or 2025, tatlo lang yung provision doon eh. Pero na nadagdagan ng dalawa, yun yung dinagdagan ng GOCC at saka yung Foreign Assisted Project. No? Na pati yun, pwedeng pakialaman. Kaya nga, di ba, sa testimonya ni dating Secretary Bonoan,
2: opo,
5: nabawasan yung Foreign Assisted Project. Alam mo, pag Foreign Assisted Project, may commitment tayo dyan. Kung may counterpart dyan eh, parang halimbawa, JICA, o halimbawa, maski anong bansa, na parang kapartner natin sila, kung ano mo yung proyekto. So pag ginalaw mo yan, paano yung commitment natin? At ang isa pang malaking, mas malaking issue, tinanong ko nito sa aking, I think, noong bago-bago pa lang ang balik ko noong 2025, last year, no? Na bakit inamendahan, samantalang maliwanag na ang isang general law, hindi mo po pwedeng i-amend yung special law. So kung yung peer health na pondo, covered yun na special law, like may earmarking doon yung SINTAX, di ba? Sa universal healthcare. Tapos may mga yung halimbawa yung batas na sumasaklaw sa PALCOR.
2: Opo.
5: Yun ang pinanggagalingan ng pondo ng PhilHealth.
2: Correct.
5: Pero pagka inamendahan mo ng ang General Appropriations Act is a general law. Hindi pwedeng amendahan ng general law ang special law, which is halimbawa si SINTAX o kaya PCSO o kaya PALCOR law.
2: Correct.
5: So unconstitutional. So ngayon pwede nating tingnan, pero so far wala namang nakitang ganun, ano? Ayaw na natin maulit na pakikialaman pa ng General Professions Act amendan mo yung mga paukulan na special laws.
2: Ayun.
1: So ibig bang sabihin po niyan, Sian Ping, kumpara sa mga nakaraang taon na pagdidiskusyon ng budget natin, ano?
2: Budget talaga, di ba?
1: So ngayon ay magiging mas stricto dahil alam natin na lahat ng mata ay nakatutok sa inyo at sinasabi, teka lang, bakit ito mayroong ganyan?
2: Bakit may insertion ito? Bakit may ganito?
1: Ano yung bago natin na
2: leadership fund?
1: Leadership fund. Yan, mga ganyan. So kayo din po ay magiging careful at talagang masusing ang tawag mo din. Babantayan kung ano man ang magaganap na diskusyon tungkol sa budget po. Sen?
5: Doris, lagi naman tayo mapagbantay sa budget eh.
1: Opo.
5: At tunayan, yung nagsimula ito last year, in fairness, ano, to the credit of yung Senate President namin ngayon, yung Chairman ng Committee on Finance, pinagtulong-tulungan talaga namin sa Senado noon, nagkasundo kami, gawing transparent all the way hanggang bicameral conference. Kaya na first time na nangyari na yung bicam hindi nakatago. At todo-todo talaga, kinover ito, naka-live stream at lahat. Dati-dati, ang bicam, mag-meet lang kami, tapos magpapakilalanan doon, mag-o-open, pagkatapos mag-assign na lang na small group. Pag sinabi small group bicam, ang nag-uusapan dyan halos, yung Appropriations Committee Chairman at saka yung Finance Committee Chairman at staff. So hindi talaga bicam ang nangyayari, kundi parang bulungan. So last year, 2025, for the budget, for the national budget ng 2020, maraming na-correct. Marami talaga na-check. Kasi andyan kayo eh, nakabantay yung media eh. Cover. Ang observation ko lamang, malimit yung nagsususpend at magbubulungan, hindi na nako-cover, hindi na naintindihan o hindi na lalaman ng publiko.
2: Totoo ano, po yun.
5: Sa tabi-tabi.
2: Oo. Sen, kasi dati, Sen, nung kami nagko-cover, invite kami sa Bicam, partner. Punta kami, media. Opening lang. Tapos after the opening, palalabasin na kami. Wala na. Hindi na namin alam kung ano na nangyari.
1: Pagka pinapasok na kayo, may resulta na.
2: Babay na after.
1: Babay na, ganun.
5: Photo-op lang. Actually, photo-op. Na nag-convene yung Bicam. Tapos another photo-op na yung Bicam, nag-meet ulit para aprobahan. Ganun na nangyari. Tumating yung improvement actually na sinimula last year. At right. Hindi lang yon sa Senate, hindi ko alam yung sa House, ano, na pagkasunduan namin na lahat ng amendments na i-introduce namin, transparent. Hindi yung ibubulong sa chairman, baka pwede isingit mo ito,
2: Opo.
5: Ang isang innovation na ginawa namin noong 2025 para sa budget year ng 2026, lahat kung hindi man ma-introduce, ako in-introduce sa pro lahat yung aking Lahat ng amendments ko kasi mula sa pool institutional eh.
2: Opo.
5: At ito'y nanggagaling ang request sa mga ahensya.
2: Correct.
5: Yung mga nakaligtaan, hindi napasama sa NEP, sa National Expenditure Program, na sa tingin nila talagang kinakailangan, parang hindi na kinaya sa budget goal, idudulog nila sa amin yan. At kapag mag-introduce ng amendment, kukuha kami doon sa... kasi hindi mo pwedeng dagdagan yung budget, di ba? Kaya pwede makuhatan, pero hindi pwedeng dagdagan. So, maghahanap kami ngayon kung ano yung mga excessive. Yung sa tingin namin, hindi naman prioridad.
2: Opo.
5: At hindi naman kailangan, tatanggalin doon para mailipat namin doon sa mas pangangailangan.
2: Mm-hmm.
5: So, ako mismo, binasa ko lahat yung aking amendment. Bukod sa sinabit ko na sa chairman, binasa ko pa. Yung iba, ang nagbasa na lamang yung chairman.
2: Or,
5: pero at least, maliwanag. Ito yung, nung nag-interpellate ako, nung meron kaming resolution dyan eh. Na gawin talagang transparent.
2: Opo, opo.
5: Yan ang aking minungkahi na kung po pwedeng lantaran tayo. Yung pwedeng ibubulong lang sa chairman, isasabit lang yung listahan na hindi alam ng publiko at hindi alam ng mga kasama natin.
2: Tama,
5: so,
2: tama.
5: So yun ang ginawa namin na isang napakalaking innovation o improvement. Ginawa talagang transparent. And I hope this year, under the chairmanship of Senator JB, kasi nagsabi na rin siya, magka-seatmate kami ngayon eh. Lagi kami nagbubulungan. Sabi niya talagang itaga na sa bato, talagang gagawin niya maayos. At sabi niya, hindi niya napapayagan yung magkaroon pa ng insertion sa BICAM. Kasi ang BICAM, hindi ka pwede mag-insert doon na alien doon sa version ng House at saka version ng Senado.
2: Mm-hmm.
5: Pinag-re-reconcile mo lang yung disagreeing provisions eh. Pero ang nangyayari, for the longest time, nagkakaroon ng mga panibagong insertion sa BICAM na wala naman sa House version at wala naman sa Senate version. Yun ang napaka-irregular at napaka-improper. Sabi, napaliwala yung pagkatagal-tagal namin pinagpupuyatan, committee hearing,
2: ayan,
5: plenario. Pagkatapos, sa isang iglap, biglang
2: magkukura.
1: Hala?
5: papalitan pa ng iba na hindi wala rin naman sa House version.
2: Oh. At hindi mo alam, Sen, kung sino ang nasa likod nun.
5: Yun, okay. Yun ang malaking pagbabago under the chairmanship ni Senator Sherwin.
1: Parang small put na kabuti. Ganun na lang, diba ganun na lang.
2: Yung nag-debate kayo hanggang...
5: Makukulat ka na lamang.
1: Oo, andyan na pala.
5: Nawala.
2: Nawala, may ipinalit na iba na...
5: Ha? Small put.
2: Ito yung ipinalit, diba?
1: Oo. Okay. Pero meron pa ako isang
5: tanong. Hindi mo ba alam ko saan ang galing?
1: Opo. Sumulpot pa nga lang. Oo.
5: Alam mo, sa tinagal-tagal, alam mo, sa nagsisimula yung budget process natin, di ba? So yan eh. Ang tagal din pinag-uusapan yan sa mga local development
2: companies. Ayan.
5: Kasi magsisimula yan sa barangay.
2: Opo.
5: Meron siya tinatawag na Barangay Development Council. Akyat niyan ngayon papunta sa municipal o kaya city. So yung municipality at city, i-consolidate yung sa mga barangay, pag-uusapan nila, kasi hindi naman nangyaring kulang yung pinopropose, lagi sobre. So matitrim down yan at i-correct.
2: Opo.
5: Ang dapat proseso dyan, yung mga ating mga district representatives, aka congressmen.
2: Opo.
5: Diba? Dyan sila dapat mag-participate.
2: Ayan.
5: Makipag-dibati sila dyan. Oy, mayor, kung sino man yung nandun, planning officer. Baka pwede namang ang tagal-tagal ng hinihingi ng mga kababayan natin yung isang tulay dito sa isang lugar natin.
2: Correct.
5: Na magko-cross.
1: Yun na nga
5: municipalities. Baka pwede ipasok natin dyan na sa ganun, pag-akyat sa Provincial Development Council, nalagay na yan dyan.
2: Matlatag na.
5: Pag-akyat sa Provincial Development Council, akyat na sa Regional Development Council.
1: Mm-hmm. Oh,
5: so, yung isang lagi ko sinasadya sa DBM, so yung merong DBCC, itama nyo yung timing. Kasi yung daing na mga governors, pag nakakausap namin noon, magtatapos yung regional mag-convene yung Regional Development Council, tapos na yung budget call.
2: Yay, wala na.
5: So parang pagdating sa sabihin nila, sorry Gov, kasi tapos na yung budget. Para ano pa yung nagbalangkas ng mga local development plans, yung ating mga local government unit, kung hindi naman pala magagamit.
2: Oo.
5: Ang lagi kong, ang aking parang overarching no, na dahilan. Kasi sino ba mas nakakaalam ng mga needs, ng mga priorities, kundi mga local government
2: officials.
5: Totoo po. Diba? Sila nakakalam eh. Ano ba yung, ang tagal nang hindi nagagampanan ito, lagi nakakaligtaan. Okay. Na-disconnect, masyadong makapal, malawak.
1: Malawak,
5: oo. Kasi sabi ng mga kongresista, eh wag na tayo, sayang lang yung oras natin dyan, makipagbalitaktakan dyan sa local development councils. Kasi tayo naman ang bida, pag sinabi sa atin yung NEP, tayo naman masusunod. Mm. Which is very wrong.
2: Yun
5: dapat doon pa lang, doon sila mag-participate para pag-transmit ng National Expenditure Program sa Kongreso, sa Lower House. Babantayan nila ngayon yung mga pinag-usapan nila, binalangkas nila sa kanilang local development council.
1: Oh. Maayos na. Nakalasalansan na. Eh. Ayun. Oh.
2: Oh, yun ang nangyari.
5: Isang example, ito, ano lang, sorry no.
2: Apo, apo.
5: Para lang for practical reason, ito na isang specific
2: sige
5: example.
2: Sige po, sige po.
5: Meron dyan sa Bicol doon na, alam mo yung fishing village ito.
2: Mm-hmm.
5: Na kung saan, yung mga huli nila na mga isda at kung ano pa, dadali nila doon sa pinaka-sentro. Nandun yung palengke, nandun lahat yung sabihin natin parang trading center.
2: Mm-hmm.
5: Eh, sa Bicol ito eh. So, daladali nila yung huli nila, sasakay ng kalesa o tricycle, okay, magpapadagustos muna sarili sa tren, lilipat ng jeep, lilipat kung saan pang sasakyan, bago makarating doon sa pagdadala ng kanilang huli, hapon na, pila sana.
2: Mm-hmm.
1: Hala!
5: Alam mo, isang ang depresya lang, isang tulay.
3: Diyos,
5: na I think at that time, nagkakahalaga lang ng kung ilang milyon lamang. Ano.
2: Opo.
5: So ito, dinulog sa akin noon.
2: Mm.
5: So pinapondohan ko ito. Alam mo, natipid na oras, naging ang travel time, bumaba siya ng 45 minutes.
1: Wow! Oh. Wow, ganun lang pala kasimple diba, dapat.
5: Asenso ngayon, yung fishing village na yon, barangay na yon, kasi yun ang mag-uugnay, tatawid na siya papunta sa sentro. Sa siyudad na kung saan doon ang bagsakan ng mga huli. Eh, sipi mo, asenso ngayon yung fishing village, papakinabangan nila yung mga huli nila.
2: Ganun dapat ang mga programs.
5: Dahil nakikita yung mga tao doon. Ito sinasabi kong disconnect.
2: Opo,
5: maraming ganyang anecdote, mga true-to-life stories na ibabahagi sa amin. Kaya nga ako naging passionate. Bigyan natin ng halaga yung trabaho ng mga local development council.
1: Opo,
5: kasi
1: opo.
5: Sila ang mas nakakaalam sa kanilang mga lugar, mga hinaing ng kanilang mga constituents, kung ano yung mga kailangan nila na minsan taon na, 5 taon, 10 taon, hindi natutugunan.
2: Mm.
5: Dahil hindi siya na nakakarating na Manila.
1: Oh. Ano po ang dahilan? Siguro naman po yung mga local governments ay hindi nagkakaroon ng kakulangan na iharap yung kanilang hinaing o iharap o ipresenta.
2: Mm-hmm.
1: Yung talagang pangangailangan nila. Pero all these years...
2: Isa nga, paulit-ulit yan, partner. Ilang taon na paulit-ulit na ito ang nire-reco nila.
1: Correct. So, minsan yung iba yata ay nawawala na lang gana. Hindi po kaya, Sen?
5: Hindi lang yon. Kaya pagka budget season, hindi nyo napansin kung nagko-cover ka sa Senate at sa House. Puno yung aming hallway.
2: Ang daming bisita. May kanya-kanyang folder.
5: Folder.
1: Ang ganyan.
5: Governor, mayor.
2: Totoo po, totoo.
5: Paano yung mga mahihain? Paano yung connection?
1: Walang bakir.
5: Hindi lang ba isa? Hindi. O kaya, paano yung wala naman masyadong pondo yung kanilang barangay o munisipyo para mag-eroplano pa sila o magbarko papuntang Metro Manila, papunta Senado? Paano yung walang access? Eh di wala na talaga, papabayaan na sila. Ito yung lagi ko sinasabi.
2: Totoo.
5: Yung disconnect, i-correct natin.
1: Okay.
5: Kaya natin pagpapahalaga yung mga local development councils. Apo, natutuwa ako kasi nung tatanda ko nung nagkakampanya kami, nagpalabas si Pangulong Bongbong Marcos ng executive order na kung saan bibigyan ng pagpapahalaga yung mga regional development councils. Katunayan, nung kampanya namin, natatandaan ko, pag sumasama sa aming sort, dumadaan muna siya sa mga provincial development councils. Dumadaan muna siya sa mga para pakinggan yung hinaing ng mga local government units. Kontuwa ako nun, and I was hoping na sana may sakatuparan yon kasi pangulo na yung
2: nagsabi.
5: Pero bukang hindi lang din masyado na correct kasi hindi rin nagbago. Ngayon pa lang, this early.
1: Oh.
5: At dami na nagpupunta na mga mayors, di
2: ba?
5: Bisita namin sa Senate. We want to acknowledge the presence of mayors.
1: Opo, opo. Gumaganyan?
2: Yes!
5: Ano orders yun? Napunta nila sa Senado nun. Hindi pa siya lang, ha? May mga orders yun. Kasi hindi nga humabol to the National Expenditure Program.
1: Ayun.
5: Yung kanilang mga matagal
2: may na itinatay. May disconnect talaga sa process,
5: so,
2: eh.
5: May disconnect talaga, Robert, Doris. Ito yung matagal ko na, mula pa nung aking first term. 20 plus years ago. Dito na akin pinaglalaban.
1: Okay.
5: Anong nilalaban ng green pork barrel? Sabi ko, bigyan natin ng pansin yung ating yung mga local development councils. Para na sa ganun, sila mas nakakaalam, hindi naman natin alam yan.
1: Oo nga po.
5: Sana nga lang tayo halos na gagawin sa kanila
1: Correct. Sana this time ay talagang mabigyan ng tamang pansin, Robert. Kasi naalala ko nga si Senator Lacson, pinanganak pa lang yan, Robert. Wala ng pork barrel.
2: Ay, totoo.
1: O, diba?
2: Lahat naman, ginagaranti yan. Lahat ng tao. Oo. Walang magsasabing hindi yan totoo.
1: Kaya nga. Ang ano ko is, bakit may mga aligasyon na meron daw, anong tawag doon? Sabi, kakala ko ba naman, friendship bridge.
2: Hindi.
1: Leadership, hindi. Mali,
2: friendship?
1: Mali. Oo.
2: Parang may friendship na.
1: Kasi naisip ko, bridge. Eh, kamusta na po sa Taguig?
5: Nasa ombudsman na. Kasalukuyan ngayon kasi turn over namin lahat-lahat doon, dokumento, mga official records, pati yung at least dalawang witnesses na yung nakanilang na turn over din namin, pati yung affidavit at kung ano pa yung karagdagan na pwedeng ibabahagi sa testigo na dumulog sa amin, nandoon na sa ombudsman. Inaantabayan na lang namin kung ano magiging resulta ng kanilang sinasagawang fact-finding investigation para mapunta na doon sa tinatawag nating preliminary investigation. Kasi yun yung formal na investigation na kung saan papadala na ng kung sino man yung sangkot, papadala ng notice, magpa-file ng counter affidavit, at kung mayroong sapat na ang tawag nila doon, reasonable certainty of conviction.
2: Opo.
5: Kung mapunta sa ganung antas, sa ganung threshold, papadala ng kaso na yon sa Sandigan Bayan.
2: Opo.
5: So, kami naman, tiwala, kasi yung mga dokumentong pinadala namin talaga namang glaring gagamit yan ng isang litrato sa apat na proyekto na magkakaiba yung kontraktor, magkakaiba yung lugar. Paano nangyari yun? Isang litrato lang ang gagawin mong kasama sa mga liquidating instruments mo para makasingil. Kasi pag naningil ka, papadala mo yung mga proof na nagawa mo mapa-progress billing o mapa-completion. Papadala ka ng mga prueba na ito yung itsura ng proyekto. Ito ang nangyayaring yung isang litrato, apat na magkakaibang proyekto, magkakaibang kontraktor, magkakaibang lugar. Bakit di isang litrato? Ang ibig sabihin nun, hindi ginawa yung iba doon. Ghost yun. O kaya kung hindi man yung ghost, napaka-defective para gumamit ka ng litrato ng iba na pangsingil para masingil mo itong proyekto mo. Ang naipaloob namin doon sa pinadala namin, at least mga 10 contractors. Na hopefully mapailan din ng plunder.
2: Plunder.
5: Ano yan kasabuatan yan ang gagawa ang kontraktor ng ganon nang hindi kasabuat yung mga kinaukulan. Kung sino man yung proponent, kung sino man yung taga DPWH, may mga tatamaan doon, mga DPWH officials, contractors, at kung saan man umabot, bahala na sila.
1: Okay.
2: Hanggang Sen, LGU, pati doon sa nagpapondo.
5: Yeah, ang sipang issue kasi sa Taguig, yung reclamation, itinago. No? Eh, hindi mo may tatago, laki-laki Sa mga 85 hectares na yata yun. Auto plus inspection So, ang kanilang sinasabit na proyekto, slope protection and flood mitigation. Pero, ang ginagawa naman, tambak. So, those yung slope protection and flood mitigation, dahil ginagawa, mga bako na nagtatambak. Ang masama pa dyan, ang tinambakan, Laguna Lake. At ang lalo pang masama, ang mga naunang naitambak doon, mga basura. Kasi ang basura, dapat yan, dadalhin doon sa Rizal Provincial Sanitary Landfill. Sa may Puntalban Rizal ito So, haharangin sa Taguig, edi ghost pa rin yung delivery ng basura.
2: Basura.
5: Dadalhin sa landfill na pagkalayo-layo, harangin, siyempre gusto ng kontrakto ng basura, pabor sa kanya yon kasi makakatipid siya ng krudo.
2: Hindi na niya itatakbo pa.
5: Kasi harangin na sa Taguig sa may bandang sisi. Diyan itatambak. So nagreklamo yung LLDA noon. Sabi, hindi po pwede yan kasi pag tinambakan nyo ng basura at yan ang pinang landfill ninyo, bukod sa sira na yung lake, hindi matibay yung pantambak ninyo.
2: Nako.
5: Wala nangyari kasi naharas
1: Wala na.
5: Pagkatapos yung PRA, yung Philippine Reclamation Authority, di ba? Na sinecheck nila ito. dahil wala silang permit na kinuha. Kasi ang ahensya na nagbibigay ng permit dyan, kung LGU man o private yung contractor, yung proponent of reclamation, kukuha ka ng permit sa PRA.
2: Opo, opo.
5: At tapos sa DNR, wala maski anong permit na kinuha sa mga ahensya. So anong conclusion? Dapat dyan ma-forfeit in favor of the government. Ang nakasaad nga sa batas, void ab initio ang inyong reclamation.
2: From the very beginning.
5: Hindi mo na pwedeng i-cure yan. Kasi hindi ka kumuha ng permit, nagtamba ka. At yung sinasabi ni Senator Adan Cayetano, na ito'y pag-aari naman ng gobyerno, referring to local government unit ng Taguig. Hindi rin tama yun kasi nakakuha na ako ng at least 10 numero ng titles titulado sa mga pribadong citizens. At marahan. Ang dami nga nagbebenta dyan eh. Halo-halo, merong fake. Mm-hmm. Merong kung ano-anong titulo yung pinapakita. So binebet namin ngayon yun, yung hawak ko ngayon mga title numbers para malaman kung ano yung pinag-ugatan, paano nagkatitulo ang Laguna Lake. At paano nagkatitulo yung reclamation na ang balat kayo niya ay slow protection. Paano napatituluhan? Yun ang malaking question. Mano to, napakalalim at napakakomplikado. Kaya pinabaya namin sa ombudsman magsagawa ng mga follow-up investigation para na sa ganon, makapag-subpoena doon si STECOM sila sa mga ahensya. Pero mahigpit din yung aming pakipag-ugnayan sa PRA, LLDA, DNR. Yan ang mga kausap naming mga ahensya. Katunayan, kahapon, kausap ko si DPWH, noon na isang araw, ano, si Vince Dizon.
2: Opo, opo.
5: Nalaman niya kasi na yung PRA gagawa na ng request sa DPWH mag-issue ng cease and desist order. Mm-hmm. Meaning lahat ng ongoing DPWH projects doon, yung nag-iimplementa, ipapasisi and desist. At ginarantyahan niya ako, once na ma-receive niya, sabi niya, yung request ng PRA para mag-issue ng cease and desist, ay agad-agad mag-i-issue siya ng cease and desist order. Mm-hmm. Para hindi na lumala pa yung ginagawa doon, na kung saan, sayang yung pera ng gobyerno na binabayad sa mga contractor na hindi naman tama. At kulang-kulang nga, kasi siyempre, karambak eh, hindi naman talaga slow protection. So ito yung issue na nakapaloob dyan. Kaya, na-complicate dahil nga, walang ginawa si Senator Alan Cayetano kundi mag-Facebook. Tira siya ng tira. Hindi niya solid na i-depend niya yung kanyang turf at sagutin niya ng derechahan. He resorts to name calling, kung ano namang issue binabato niya. So yan ang kinalabasan ngayon.
1: Opo.
5: At ito'y nagulat nga ako, kala ko kasi Bulacan na yung microcosm. Yung represent ng parang yung flood control. And malala, yung Taguig is really something else, as we discovered.
2: Kumbaga, ibang ano din siya,
1: ibang antas. Sige.
2: So yan po yung kaabangan din namin, Senator.
1: Update
2: nyo
1: kami, ha, Sen.
2: Bukod doon sa impeachment.
1: Yes.
2: Nag-enjoy ba kayo, Sen, sa mga awayan doon sa ano? Mukhang may marareprimand sa Lunes.
1: Ask and answered.
2: Eh si Senator, pag nag-ding, gumanan yung bell, kahit nagtatalog pa siya, hinto na. Upo na siya.
1: Obedient.
5: Kailangan namin pakita, may discipline kami eh.
1: Tama.
5: Alam mo, pag sinabi 2 minutes, dapat 2 minutes. Okay. Iba kasi, sinasabihan ko yung tagapatingting nga doon sa ano, si Anika. Sabi ko, hindi ba pwedeng magdala ka ng sirena? Parang pangalawa, sirenahan mo na yan.
2: Ang lakas
1: ng sirena. O kaya yung ano, ginagamit ng Office of Civil Defense. Kapag merong
2: maingay. Partner, ay, dako, Sen.
5: Bukod sa patingting, magdala siya ng kalembang. Para mas malakas.
2: Lahat na, no? Para may stop lang. Wala kasi yung preno, partner.
1: Oo, kaya nga.
2: Parang dead mo lang doon sa ting-ting.
1: Ay, huwag naman. Parang akala umu-order. Ting-ting.
2: Sen, maraming salamat po sa inyong oras.
5: Thank you. And Doris, stay well.
1: Thank you, Sen. Maraming salamat. At alam mo, ayoko na, maiyak ako.
2: Thank you, Sen. Thank you very much.
5: Okay na, maiyak ka pa.

Thank you.

0: behavior. Yan yung expertise namin, school setup. Okay? Ang psychologist, hindi. Pwedeng sila ay naka-focus sa corporate, okay, sa mga human resource, sila ay nandoon. Pwedeng meron siyang sariling clinic, okay, yung mga adults sa kanya pumupunta. Pwede siya tumanggap ng mga bata kung meron siyang experience as child psychologist. Okay, so yun yung difference ng format natin pagdating sa mental health. So sa madaling salita, challenge ang online. Kinakailangan it takes a lot of experience for you to understand yung kausap mo virtually. At makagawa ka ng, kasi every time na matatapos, by the way, ang counseling, hindi sila tatapos na dahil sa tayo mag-usap, hindi. After natin mag-usap, gagawa kami ng report pa kung ano yung lumabas sa pag-uusap namin at ano yung magiging approach ko next session. So yung session ngayon will determine what will be my approach on our next session. Kaya very challenging, but definitely it takes a lot of experience para ma-pull off mo ito. Pero may mga ibang counselor na rin naman and psychologists na nakikipag-venture sila through online because of distance at nakilala rin sila na magaling sila. So it's a challenge, really, it's a challenge.
1: Okay. And siguro ito ng pinakahuli talaga. Huling-huli na talaga. Legit na talaga to. Last na to. Okay. So right now, diba, we are now amidst a revolution right now. Basically, AI revolution. Lahat na AI na lahat. Lahat ng mga gamit natin, puro AI. Cellphone natin, may AI. Laptop natin, may AI. Now, in this context, how do you see the context of counseling evolving with, you know, yun yung mga nag-rise na mga AI chatbots na nagtutulong, or yung mga group therapy models, or mga changing, yung mga policies na din sa healthcare in regards to all of this?
0: Okay. Actually, sa pag-aaral no, ng World Health Organization, no, ng WHO, nagkakaroon ng malaking epekto mentally no, sa mga bata itong tinatawag natin na AI evolution o itong evolution ngayon ng technology natin. Nakikita yung behavioral trend. Nakikita rin nila dito yung hindi lang behavioral trend. Nakikita rin nila dito yung nakikita nila yung kung paano nakikisalamuha ngayon ng mga bata. The difference between virtual and actual personality. So nakikita ngayon dito yung mga panibagong asibol ng personality sa mga bata. Halimbawa, isa sa mga trending ngayon na madalas na na-observe psychology, yung mga bata na madaldal online pero tahimik pagdating sa loob ng klase. Pero pagka-chat mo, daldal. Okay? Pagdating sa klase, tahimik. Pero pag binuksan sa aming TikTok na, dami niyang sayaw. Hindi siya nahiyang ipost yung mga sayaw niya. So ito yung mga nakikita natin na medyo challenge ngayon sa mga counselors and psychologists, kasi ito rin yung nakikita reason kung bakit ang mga kabataan ay tinatawag na ngayon na mahina yung kanilang emotion. Ito rin yung nakikita reason ng iba, yung dahil nga sa virtual approach natin. Halimbawa din, marami kabataan ngayon na hindi naglalagay ng profile pic sa kanilang Facebook or social media. One reason is that takot silang ma-bash doon sa picture. Kung pangit sila, maganda sila o hindi. Takot sila sa ganung klaseng comment. So sa madaling salita, marami kabataan ngayon na takot at yung kanilang personality na kadupurbo ko anong sasabihin ng environment or ng mga taong nasa paligid. Not because gusto nila yung ganitong itsura, gusto nila yung ganitong pagkatao, no. But because ito yung sinasabi kasi ng environment through social media, through technology. At ang worst ngayon, yung AI. Bakit? Kasi AI can replicate. Okay, the images, the personality of a person depends sa prompt na gagamitin mo. So if you can devise the prompt na kaya niyang gawin ang personality ng isang tao, for example, yung kaibigan mo, bisang-bisang mo yung ugali niya, and then you make a prompt doon sa personality na meron siya, definitely, kaya gawin ito ng AI kasi doon sa prompt, kasi i-revise mo lang naman siya. So it's a very challenging world, no, when it comes to mental health. But then again, I will go back to basic. Para sa akin, hindi kaya ng kahit na anong klaseng technology, even AI, hindi nila kaya pag pinag-uusapan na natin ang totoong damdamin ng isang tao kung bakit siya umiiyak, kung bakit siya tumatawa, bakit siya naangiti. Okay? Kasi hindi lang basta-basta AI ang pwedeng gumawa niyan. It's because our brain, our heart, and inner emotion combined para ikaw ay ngumiti ng genuine. Para kung ikaw ay umiyak dahil sobrang sakit na, hindi kayang gawin yan so far ng AI.
1: Alright, thank you. And I think let's start with our open forum discussions right now. I would like, siguro magtawag ako ng isa, then mag-volunteer na tayo agad-agad. I think let's start with Mark. Mark, you have a question, diba?
2: Yes.
1: Alright. So, hinahan natin yung music para marinig.
2: If in the context of a progressing class discussion, a student begins to have audio and visual hallucinations despite having taken no psychometric drugs or other influences except stress caused by external factors, is it advisable to immediately consult a counselor?
0: Actually, kung yung client meron na siyang medication from a psychiatrist, the psychiatrist will determine kung kinakailangan niyang mag-consult sa isang counselor. Kasi usually, yung psychiatrist kasama na sa package niya, siya mismo magka-counsel din. Siya mismo magka-conduct din siya ng sarili niya. Pwede yun. Pero may mga psychiatrist kasi, nasasabihin nila, silang bahala sa development ng client pertaining doon sa kanyang symptoms, kung ano yung nakita sa kanya, psychological or emotional ba yan, pagpalagay natin, bipolar 2, no? Yun yung isa sa pinakamabigat, yung bipolar 2. So, halimbawa, yun yung case niya. So, may medication yun eh. Pero yung counseling side, pwedeng iba, pwedeng psychologist ang kunin din niya. Okay, depende lagi ito kung kanino siya unang nag-consult. Clarify ko lang. Kung nauna ka kasi nag-consult sa isang psychiatrist, definitely may medication na ibibigay sa'yo, psychiatric drugs. Lalo na kung may hallucination ka. At yung hallucination na yun, hindi lang yun one time, big time. Ha? Halimbawa, nagkaroon ako ng hallucination ngayon. Meron ako narinig na boses. Hindi ibig sabihin nun, pag pumunta ako sa psychiatrist, bibigyan agad ako ng gamot. Hindi, dapat series of events ito. Ilang beses mo nang na-experience ito? Ano-ano yung mga narinig mo? Ano-ano yung mga nakikita mo visually base sa experience mo? At magkakaroon ng trending. And then gagawa ng result yung isang psychiatrist based on the diagnosis na psychiatric yun or hallucination yung lalabas doon sa diagnosis niya. Now, kung magbibigay ng medication, then so be it. Pero ang medication kasi, halimbawa, binigyan ka ng 500 milligrams, depende sa progress, pwedeng ibaba yun. Kung hindi na masyadong nagtitrigger yung naririnig mo o yung nakikita mo, okay, yung mga hallucinations mo, pwedeng mabago, pwedeng ibaba yung dosage nun. Pero ito yung suggestion ko. Kung sakali may kakilala kayo na dumadaan sa ganong klaseng, kasi minsan defense mechanism kasi yung hallucination. Minsan sa dami ng problema mo, lalo na yung mga abuse, no, yung mga victim of abuse. Again, trigger warning sa mga kabataan na nakikinig. Please consult your counselor sa school nyo, ha, kung saaling magkaroon ng trigger tong explanation ko. But then again, this is for educational purposes only. Halimbawa, abuse, okay, sexual abuse sa isang bata, isang estudyante, umabot siya ng high school. Pagdating niya ng high school, dahil hindi na-process, usually, nagiging ang defense mechanism is hallucination. Yung naririnig niya, habang hinihipuan siya, yun yung naririnig niya that time. Pwedeng ganun din yung situation. Ito yung tinitignan. Kung yung pinagdaanan mo ba o yung experience mo hallucination, is it psychiatric? Okay? Or based on your experience before? Ito ba ay nasa subconscious mo? Okay? Na ngayon, nagiging defense mechanism siya para hindi mo lang maalala. Kaya nag-iisip ka ng iba hanggang sa umabot sa punto na may naririnig ka, may nakikita ka. Para lang mapalitan kung ano yung madalas mong iniisip at kinakatakot mo na na-experience mo nung abuse ka. Okay? But ang malinaw, definitely, kung kanino ka una nag-consult, yung medication side, sila ang magsasabi. Kung pwede kang magkaroon ng counselor as a client, ikaw may decision nun. Pwede mong sabihin sa psychiatrist mo, ma'am, magano ko, mag-request ako ng ibang counselor. Kasi sa experience ko, ganun yung nangyari between a psychiatrist. Sa akin binigay yung client, ako yung counseling side, siya yung medication. Hanggang sa nagkaroon kami ng team up, bibigay ako ng report sa psychiatrist kung ano yung development sa sessions. And then yung psychiatrist, i-update niya ako na binabaan niya na yung dosage sa medicine, na ganito na lang yung gagawin, and then I continue the counseling side. Okay, so may mga ganun partnership yung ating mga mental health professionals. So again, it depends, but definitely yes, pwedeng mamili at pwedeng magkaroon ng counseling kahit nagme-medicate yung isang client.
1: Are there any more questions, Mark?
2: I have one impromptu question. Okay. In the context, if you are counseling a student and then counseling, he or she doesn't know how to explain, how do you intend to help or assist her?
0: Okay, ang question, hindi niya ma-explain kung ano yung pinagdadaanan niya. Tama ba pagkakaintindi ko?
2: Yes po. It's like
0: okay.
2: Having a very hard time to understand what you're feeling or what you're experiencing, but you know something is wrong.
0: Actually, one of the best skills na meron ng mga counselor, yung hindi agad sila nagsasabi at hindi agad sila nagsasalita sa isang tao na ayaw mag-share. Okay, halimbawa, may isang client pumunta sa akin at sabi niya may gusto sanang sabi pero hindi niya masabi. Hindi ko siya pwedeng i-force na sabihin niya yon. Okay? Ang client and counselor relationship kasi may kinalaman lagi sa dapat gusto ng client na mag-share sa'yo. Hindi dapat pinipilit mo siya magsalita. Pag ganun mo siya ginawa mo, then you're not a counselor at all. Okay? Kasi sa counselor profession, hindi natin pinupwersa yung mga taong kausap natin. Dapat ready sila at handa sila na mag-share at sabihin sa'yo kung ano yung pinagdadaanan nila. Now, ang number one na makikita niya sa'yo dapat, ikaw ay trusted adult. Mapagkakatiwalaan ba kita? That's the biggest question. The second biggest question, pag sinabi ng client na, nabaw, sinabi niya na sa'yo. At ito yung pinaka-challenging sa lahat, na pag sinabi na ng client na, sir or ma'am, pwede walang ibang makakaalam, ikaw lang. Yan ang pinakamalaking challenge. You know why? Kasi sa ethical standard ng psychology at ng counselor, meron kaming pamantayan para hindi sabihin at sabihin yung iyong secret or yung sinabi sa amin. Number one, unang-una, dapat ma-determine namin na hindi mo sasaktan yung sarili mo base doon sa pag-uusap natin. Pangalawa, ma-determine namin na dapat hindi ka makakasakit ng kapwa. Okay? Para hindi namin sabihin sa iba. Pangatlo, walang court order. Pag walang court order na ilabas namin kung ano yung pinag-usapan natin, hindi namin pwedeng ilabas yon. Pang-apat, pag nalaman namin na hindi ka victim ng abuse or kahit na anong klaseng abuse, wala dapat makakaalam. So madaling salita, ang pinaka-challenge sa counselor palagi is to keep confidentiality. Hindi yan lumalabas at hindi yan pinakwento kahit kanino. Even yung aming cabinet. So pagtas natin mag-usap, gagawa kami ng report, ilalagay namin sa cabinet. Yung cabinet na yun, kami lang may susi. Walang pwedeng ibang may susi. Okay? So hindi siya basta nilalabas. Yun yung critical. Kasi pag sinabi ng client na huwag mong sabihin sir kahit kanino, definitely hindi mo sasabihin kahit kanino unless yung apat na pamantayan na yon pumasok. Halimbawa, base sa pag-uusap nyo, nakita mo na parang merong suicidal ideation itong estudyante. So you have to do something about it. Kasi merong possibility na sasaktan niya yung sarili niya. Okay? Yung sa court order naman, yung bawa, naging witness yung babae sa isang hearing at sa akin niya sinabi kung ano yung nakita niya sa isang incident at umabot sa korte yun. So the court can issue a warrant para i-release yung information tungkol doon. Yun lang yung apat na basic reason para i-release natin yung confidentiality. But other than that, usually, kinikip natin yun. At yung kausap natin na ayaw mag-share, as I mentioned ganyan sa unang question, nasa skills na isang counselor yan, but definitely hindi sila pinupwersa at hindi natin pinipilit. Dapat ready silang magkwento.
1: Wala naman siguro ibang question mark, no?
2: Yeah.
1: Okay. Sige, alright. Who else wants to ask a question to our guest right now? Yes, Thea, let's go. Thea.
3: Good afternoon, sir. So I have a question. Since mental health issue is one of the trending issues, since it is very trending, some people use it to gain popularity or attention. For instance, is depression and anxiety, since yun po yung one of the most known mental health problems here. So ang iba, for example, just one in convenience in their life, parang they are depressed or they are having anxiety without proper or professional diagnosis. And some, yung iba, nagsa-self-harm pa and posting it online. So for me, it's kind of inappropriate to address mental health problems without any diagnosis from a professional, from a psychologist or psychiatrist, and it is also inappropriate to share it online. So, ano po bang pwedeng advice without trying to hurt their feelings, offend them, or without trying to look like I am invalidating their emotions or feelings.
0: Okay. Thank you so much. Yung mental health talagang malaking usapin niya, lalo na sa mga kabataan, no? Sabi ko nga kanina, may mga kabataan na sinasabi nilang depressed sila, tama ka, no? Kahit hindi sila dumaan sa diagnose. May anxiety sila kahit hindi man sila dumaan sa diagnosis, no? Minsan kasi pag dumaan sila sa clinical interview or sa assessment, kung talagang may depression sila, minsan nakikita lang na malungkot lang sila. Base sa result, wala talagang depression. Minsan naman sa anxiety, nalilito lang sila. Hindi lang organized yung kanilang thinking. Wala lang silang time management. Kaya lang sila na-stress. And that stress, they called it anxiety. Okay? So magkaiba yung relationship nung dalawa na yon. Now, kung may kakilala tayo at may kaibigan tayo ng mga ganito, lalo na pinupost ito sa social media, or nakikipagkwentuhan sila, sinasabi nila may ganito silang klaseng pinagdadaanan, the best thing to do is to be a person who knows how to listen. Okay? Kasi sa amin, lagi namin siniseryoso kahit sinasabi ng ibang teacher na, oh, maarte lang yan. Kunyari, depressed, oh, maarte lang yan. Kami, hindi kami ganon. Sa amin, basta may narinig kaming salita na concerning, we treat it seriously. So, sa madalit salita, nakikinig kami. So sa akin, ang kaya ko i-suggest no, sa inyo, kung may mga ganito ang klase mga kaibigan, it's best na makinig muna tayo. Huwag tayo magbigay ng kahit anong suggestion, huwag tayo magbigay ng advice, okay? Just makinig lang tayo. Pagkas natin makinig sa kanila, the best word na pwede natin ilabas, pagkas nila magkwento, yung salitang, kamusta na yung pakiramdam mo ngayon pagkatapos mo i-share sa akin yung pinagdaanan mo. Kasi pwede niya sabihin na so far okay naman kasi nakinig ka talaga. Kasi minsan, ang kailangan lang naman ng isang tao, may naikinig, hindi naman niya kinakailangan ng advice. Kinakailangan mailabas na lang yung damdamin na pinagdadaanan niya, na hindi siya huskahan, na hindi siya i-judge base doon sa mga kwento niya. Kasi minsan, takot magkwento yung iba eh. Kaya nagpo-post na lang sila eh. Bakit? Kasi pag nagkwento sila, nag-judge sila. At nabibigyan ng misinterpretation yung emotion nila, kaya ayaw na nila magsalita. At mula doon sa situation na yon, hindi na sila nagkukwento. Mas gusto na lang nila mag-post o pag may mga shared post na nakita nila, isi-share din nila pag alam nila tugma sa pinagdadaanan nila. The next best thing to say after mong sabihin nun, sino yung gusto mong sunod na makausap para mas maintindihan ka, mas ma-process niya. Pag tinanong niya na sino ba, yung counselor natin sa school, baka gusto mong kausapin, baka gusto mong samahan kita doon, kasi gumagawa ka ng bridge, okay, gumagawa ka na ng tulay. Pero yung tanong mo, okay, sa kanya pa rin nagagaling yung decision, hindi mo siya pinaforce kasi sinasabi mo na dapat may kausap kang counselor kasi mukhang grabe na yan. Yun ang mga no-no. Yun ang mga hindi natin dapat sinasabi. Gumagawa lang tayo ng tulay, nasa sa kanya kung gusto niya o hindi. But definitely, the best thing to do lang lagi, number one, is to listen. Yun lang. Maraming kabataan ang gusto lang nila may naikinig na hindi sila inusgahan. From there, malalaman mo na kung ano yung susunod at kung ano yung mga magiging susunod na gusto gawin itong tao na to. But definitely, number one, makinig tayo sa kanila without judging.
1: Are there any more questions, Thea?
3: Wala na.
1: Okay, thank you, Thea. Okay, who else wants to ask a question? Raise your hand na lang po kung gusto niyo yung magtanong. Huwag kayo mahiya, guys. Don't worry. Hindi naman kami nangangagat dito eh. Ganun yung term niya eh. Wala ba? Baka magtawag talaga ako sa ito na. Si Alexa. Yes, Alexa.
4: Good afternoon, Doc.
0: Good afternoon.
4: Paano po if like kanang if wala po talagang option na everyone wins, like kahit anong decision niya po may masasaktan or may ma-disappoint po, as a counselor po, paano niyo po malaman kung ano talaga yung right thing to do po? Thank you.
0: Okay. Actually, bilang isang counselor, hindi namin trabaho para malaman kung ano yung tama para sa'yo. Ang trabaho namin, i-guide ka para yung decision na gagawin mo, alam mo kung tama sa'yo o hindi. Sa madalit salita, halimbawa, confusing yung situation na pinagdadaanan ng isang tao at pupunta siya sa isang counselor, sasabihin niya, by the way, sa mental health concern na yung na-confuse ka, mas maganda talaga may kausap ka mga counselor, psychologist. Alba, pupunta sa isang counselor at sasabihin mo, sir, ma'am, medyo confused kasi ako eh. Kasi ito po yung situation. So, doon sa ikukwento mo, habang nakikinig ang isang counselor, usually, babato yan ang question after mo magsalita. Misal, sasabihin yan, base doon sa kwento mo, alin doon yung confusing para sa'yo? Saan ka confused doon? So again, depende sa kwento, depende sa doon sa scenario na kinukwento ng isang client. But definitely, hindi namin trabaho na kami yung magdidesisyon. Hindi, igaguide ka lang namin. Okay? At bandang huli, ikaw yung magdi-decide kung ano talaga yung best for you. At most of the time, yung gagawin mong decision, hindi lang siya best for you. Yun talaga yung nararapat sa'yo. Kasi pag sinabi natin best, usually, yung hindi ka masasaktan, hindi ka iiyak. Minsan may mga decision kang bibitawan na best for you, pero kinakailangan mong umiyak. Kinakailangan mong masaktan. Pero yun ang best decision. Halimbawa, kung ang tanong mo, iwanan ko ba yung isang taong palagi ako niloloko? Diba? Pero mahal ko. Kaso maasa ako na baka magbago siya. Siyempre kung kausap mo kami, sabi ko sa iyo, do you think, sa tingin mo okay na ba na nasasaktan ka araw-araw? What do you think, okay ba sa iyo na nalalaman mo na niloloko ka harap-harapan? Siyempre sagot niya palagi, hindi po, ayoko po din. Anong mabuting gawin? Iwan ko siya. Pero masakit. Okay? Pero yun ang best thing to do. Ngayon, yung sakit na yun, yun yung ipaprocess natin. Pero unti-unti, makianan mo yung sakit, ma-overcome mo, at dating araw, free ka na, at handa ka na naman magmahal, na hindi ka na manuloko ulit. Okay? So, it's typically ganun yung process.
4: Thank you for the...
0: Thank you so much.
1: Okay, so may tanong po si Herc. Doc, basahin ko kasi di daw siya makasalita dahil may ingay daw sa environment daw niya. Now, what particular programs or assistance would you offer if a large number of young people in your community were dealing with depression and emotional difficulties?
0: Hindi pwedeng, ang treatment kasi sa depression and anxiety, it's a one-on-one. Okay, halimbawa, kung ang tanong, paano mo madedetermine na sa isang community or sa isang school, for example, sa isang classroom, mayroong may depression or mayroong anxiety. Okay, the best thing is to have a group process. Pwedeng magkaroon ng 10 tao, nakakausapin ng isang counselor, ang tawag doon, group process. From there, malalaman niya kung sino doon. Yung possible pa lang, ha? Hindi pa siya diagnosed, hindi siya confirmed. Possible pa lang, base doon sa pinapakitang behavior, base doon sa mga sagot, or sa kanyang parang paiki salamuha doon sa grupo na yon. Now, yung depression kasi and anxiety is a critical thing when it comes sa mga kabataan. May mga nakausap na akong kabataan or mga teenager na sinasabi nila na pag nalaman kong may depression ito, ang number one nilang sinasabi, huwag sasabihin kay mama, huwag sasabihin kay papa, walang makakalam. Kasi ang tingin sa kanila, umaarte lang. Nag-iinarte lang sila, arte lang yan. Pero sa amin hindi, seryoso yun, lalo na pag na-confirm namin na may ganun siyang pinagdadaanan. Next is anxiety. Okay, yung iba sinasabi, umaarte lang din yung mga taong may anxiety. Pero pag na-confirm namin na meron talaga anxiety, usually yun din ang sasabihin ng kabataan. Huwag sasabihin, huwag malalaman. Kaya minsan nakakalungkot na pag narinig namin na number one na kinakatakutan ng kabataan na huwag malaman yung kanilang mental health issue, is magulang. Nalulungkot kami kasi dapat magulang yung number one na iintindi sa atin, di ba, bilang kabataan. But nevertheless, yung question ng community, paano natin madedetermine, hindi siya pwedeng gawin in a large scale. Kasi walang magsasalita, walang magkukwento. Itatago nila kasi yon. Okay? Gagawa sila ng defense mechanism, masaya sila, nakangiti, tumatawa. Pero usually sila may depression. Okay? So, hindi nila ipapakita yon. Kaya challenge yun kung gagawin. But definitely kung ang tanong ay paano malalaman sa isang group of people like in school, like in the classroom, kung sino may depression, may program doon na ginagawa ang mga guidance office. Katulad ako, may sarili akong program para doon. May mga mental health program ako na hindi alam ng mga estudyante na base doon sa ginagawa akong program, na determine ko na kung sino yung makikita ko ng red flag at possible may depression. Yun yung ipapatawag ko individually, isa-isa, to discuss sa kanila at malaman nila na may mga ganun silang pinagdadaanan na without them knowing it, depression na pala yun. Kasi pinaka-worst sa lahat yung severe depression. Kasi yun na yung kinakailangan kitang i-refer sa isang psychiatrist kasi kinakailangan ng medication sa mga ganun klaseng pinagdadaanan, lalo na ng mga kabataan. Okay, so I do hope nasagot ko rin at nadagdag ng konting liwanag yung shinare ko sagot.
1: Okay. Sino pang sumunod? Sino gustong sumunod, everyone? Right? You may raise your hand. Yes, Annika.
5: So, good afternoon po. This is a situational question po. What if po may isang masira na friendship dahil meron silang misunderstanding? And ang person A is gabilib na di na nila need ayusin at pabayaan na lang. While si person B is gusto niya ma-fix ang kanilang friendship. As a counselor po, anong need niyo pong gawin para mapag-ayos silang dalawa?
0: Actually, dapat yung isa sa kanila muna ang bibisita sa isang counselor. It's either yung gusto mo ipag-ayos, usually yan yung pumupunta sa counselor, yung gusto nyo maayos silang dalawa magkaibigan. Usually yung ayos silang mag-ayos, bihirang pumupunta yan sa counselor. Kasi siya yung defiant, siya yung ayaw. Usually sa mga nakakausap ko, yung may gusto na mag-ayos silang dalawa. Ang unang tanong ko lang lagi sa mga magkaibigan, ang unang tanong ko lang palagi ito, anong reason bakit kinakailangan pa kayong magkasundo ulit? Okay? So, minsan hindi agad nila nasasagot yun kasi pag nagkwento sila sa akin, nagkwento nila yung reason ba't sila nagkaroon ng hidwaan or ng alitan or ng away for that matter. So, pag tinanong ko na ako, okay na pala kayo. Anong reason ba't gusto mo magkasundo kayo? Eh kasi siya, namimiss ko na siya eh. Yan, sorry, yung mga typical na narinig ko eh. Eh kasi siya, nagsiselos ako para may iba na kasi siyang tropa o may iba na siyang kaibigan. Kaya parang feeling ko nagsiselos ako. Minsan sinasagot ko sa kanila, kung nagsiselos ka, yun ang sagot mo sa akin, hindi mo siya gustong maging kaibigan ulit. Kasi yung selos determines na siya ay pag-aari mo. Okay? So dapat hindi ka nagsiselos. Mas maganda pang pakinggan yung word na kasi namimiss ko na siya. In that way, mas maiintindihan ko na gusto mo ibalik yung relationship yung dalawa kasi yung friendship namimiss mo. Pero ito yung hina-highlight ko. Make sure lang na hindi siya yung reason kaya ka nagkakaroon ng emotional sadness. Kasi kung siya yung reason, that's a different story. Ibig sabihin, yung happiness mo nakarely sa kanya. Hindi nakarely sa sarili mo. Okay, that's another story. Kasi ibig sabihin, nasa yung ngayon ang focus ko. Wala sa kanya. Kasi bakit ka malungkot? Porket wala na siya sa buhay mo. So ibig sabihin, siya yung nagpapasaya sa'yo. Okay? Kasi yung friendship o yung friendship over na FO na madalas ko narinig sa mga kabataan, pwedeng, kasi ako sabi ko sa kanila, there's no such thing as best friend. Kahit tignan mo yung dictionary, ang meaning ng best, perfect, there's no such thing as perfect. Ang tunay na mag-best friend, nalalaman natin kung saan yung weakness natin parehas. Nalalaman natin kahinaan natin parehas. And yet, we maintain our friendship. Kaya yun yung totoo. Pero kung tinabi mo lang sa kanya yung isang bagay na alam mo makakabuti sa kanya pero may sakit sa kanya yon, there's something wrong. Hindi niya naiintindihan yung totoong meaning ng totoong kaibigan. Kasi ang totoong kaibigan, kaya mong sabihin yung mga bagay na masakit, pero alam mo makakabuti sa kay kasi sa kanya, kaya mong sasabihin, in spite na magalit siya sa'yo. Okay? So then again, hindi kami ang pwedeng lumapit at mag-approach kung ano yung gagawin namin. Depende sa ikukwento sa amin at kung ano yung reason bakit gusto niyong magkaayos sila. Basta ang focus namin palagi, yung mental health, kung sino yung lumapit sa amin. Na dapat matulungan namin siya kung nag-i-struggle siya, lalo na kung happiness ang involved dito. Thank you so much. I do hope na adagdag ng konti yung senior ko.
1: Wala na bang ibang question, Annika? Diba? Tama na.
5: Okay na.
1: Diyos ko, Lord. Sige. Dagdagan natin ng mga questions. Yes, Terrence. Terrence, naka-off mic ka, tapos nag-raise ka pa ng hand.
6: Obiso.
1: Okay, Obiso.
7: Good afternoon po, Doc Manuel.
0: Yes, good afternoon.
7: If ever po na meron pong family problem po, ano pong pwedeng ma-advise niyo po?
0: Okay. Thank you ha. Bago kong sagutin yung advice, share ko lang na isa talaga sa pinaka mabigat na pinagdadaanan ng mga kabataan ngayon is family problem. Minsan nalulungkot ako sa mga kabataan na sinishare sa akin na kaya hirap sila mag-aral, kaya ayaw nila mag-aral kasi broken family sila. When it comes to broken family, ito yung question ko palagi. Bakit kaya pa naghiwalay ang nanay at tatay? Hindi kaya ipaliwanag ito sa anak. Hindi man lang alam ng nanay at tatay na malaki epekto sa bata ng kanyang paghihiwalay. Minsan ang isang bata, magigising na lang siya, nandun na siya sa lola. nasa tita, sorry naman siya iniwan kung sakali naghiwalay itong mag-asawa. Usually, kung tatay ang nawala, may iwan sa nanay. Yung tatay sumama sa iba, vice versa with the nanay, no? Alis yung nanay, may iwan sa tatay yung bata. Pero nobody explain sa bata. Kaya yung question ng broken family, malaking impact sa emotion and psychological ng isang estudyante. Kasi question sa kanya, bakit pag gising mo wala ni nanay, hindi na silang dalawa. Tapos pabalitaan mo, may ibang pamilya na, may ibang anak na, may kapatid ka na doon. Ang daming question, no? Added to the family problem, concern issue natin, yung away ng tatay at nanay madalas. Nakikita mo yung nanay mo, binubugbog ng tatay mo, minumura, sinisigawan. Ito yung mga challenge sa'yo bilang isang kabataan. Ito yung mga bagay na pwede mag-develop sa'yo kung ikaw ay magiging maayos, mabuting kabataan o hindi. Ito rin ang magsasabi na kung mag-aaral ka na mabuti o hindi. Kasi para sa'yo, what's the essence na mag-aaral kung wala naman magulang na nagbibigay sa akin ng halaga at importansya? Ito yung mabigat na tanong misa na nagmumula sa mga kabataan. It's the biggest question pagdating sa family problem. Pero sa family problem, alamin natin yung specific ng family problem. Anong problema meron sa pamilya? Ako, kaya ko lang i-share sa mga kabataan pagdating sa problema ng pamilya. Like ko lang sinasabi, yung problema ng nanay mo, yung problema ng tatay mo, problema nila yan. Hindi mo yung problema. Huwag kang maging bahagi ng problema na yon. Otherwise, bahagi ka at mahihirapan ka. Sa ngayon, hindi mo maiintindihan. But definitely for now, focus ka lang sa sarili mo. Focus ka sa sariling journey mo. Okay? Otherwise, madadala ka ng problema na yon at ikaw mismo magiging bahagi ng problema na yon hanggang sa ikaw, lunod na at hindi mo na kayang umangat. Focus ka sa sarili mo, alamin mo yung pangarap mo, abutin mo yung pangarap mo. Kasi yan lang yung magsasabi kung gaano ka kalakas in spite kung ano man yung family, a family problem na meron ka or pinagdadaanan mo. Okay? So I do hope na adagdag ng konting liwanag yun ha, kasi sa family problem, mas maganda kung specific kung ano yung pinagdadaanan natin. But nevertheless, dahil kung sinasabi, huwag kayong maging bahagi ng problema ng nanay at ng tatay. Problema nilang dalawa yun. Hindi kayo isama doon. Na isasama lang kayo doon kasi bahagi ka ng pamilya. Pero may sarili kang journey sa buhay. Tandaan mo, may sarili kang journey. Yung sarili mong journey, doon ka mag-focus. Okay? Sa ganung paraan, mas maaabot mo yung pangarap mo at mas magiging matagumpay ka pagdating ng araw. Okay? So, thank you so much doon sa question.
1: Okay, let's continue. I think we can keep continuing. But, meron pong nagtanong. Let's proceed with Thea's other question before tayo mag... Pero before that, si Jazel, sabi daw niya, what should we do if a friend opens up about self-harm, especially if they ask us to keep in a secret? How do we respond po without feeling that we need to solve the problem?
0: Okay, critical yan ha, yung ganyan. Sa amin, red flag yan. Pag may nag-share sa inyo ng kaibigan, halimbawa na nag-self-harm, red flag yan. Dapat magawa agad tayo ng paraan paano natin siya matutulungan. Now, of course, I do understand, lagi sinasabi ng mga kabataan na nagsiself-harm na kaya niya sinabi sa iyan, dapat walang ibang makaalam. Okay? Now, first things first, dapat be there, no? Nandiyan ka para sa kanya. Yun yung unang-una, yung presence mo, ibig sabihin, yung presence mo, nandiyan ka without judging that person. Kung ano man ang reason niya, ba't siya nag-self-harm, without the judging, no? Importante na doon yung presence mo, yun number one. Pangalawa, try to encourage that person to seek psychological assistance. Otherwise, hindi mare-resolve yung kanyang pinagdadaanan. Naiintindihan ko rin yung mga kabataan na ayaw nilang pumunta muna to seek help and assistance from a psychologist or a psychiatrist or a counselor for that matter. Naiintindihan ko rin yan kasi takot silang mausgahan. Takot silang mapagalitan ng magulang pag nalaman ng magulang nila. But nevertheless, ang pinakamagandang gagawin natin palagi is to build the bridge. Okay? Between your friend na nag-self-harm, papunta doon sa isang counselor, psychologist, or mental health professional na pwedeng makatulong at maadagdag ng lakas ng loob sa kanya para tuluyang hindi niya nagawin yung paggawa ng self-harm. By the way, yung self-harm minsan, ginagawa ito ng mga kabataan just to ease the pain. Minsan kasi may pinagdadaanan ng isang kabataan na sobrang sakit na mas mabuti pang mag-self-harm yung sakit na yon kaysa maramdaman yung sakit sa emotion. Okay? So yung self-harm is a defense mechanism para maiwasan yung mismo sakit na nakatago sa kalooban. At kinakailangan i-process ito. Kinakailangan kumausap ng isang mental health professional para mai-process yung pain na yon. Otherwise, may hindi natin natutulungan yung kaibigan natin at hindi ka mahirapan kang sabihin kaibigan mo yun kung hindi ka nakakapagbigay ng tulong sa kanya na kung saan mapapagaan yung damdamin niya. I know it will be a challenge, lalo na kung iku-convince mo yung kaibigan mo, pero tiyuntiin mo lang. Okay, just be there. Diyan ka lang muna palagi sa kanya, nakikinig until such time na magkaroon siya ng clear sa kanyang mind na it's time to seek mental health professional. And by that time, because of you, na kaibigan niya na hindi sumuko, magpaalala, mag-remind sa kanya na kinakailangan niya mag-seek at maghanap ng trusted adult, ikaw yung number one na dapat pasalamatan kasi hindi ka sumuko sa pagpapaalala sa kanya na kinakailangan niya mag-seek ng isang mental health professional. Okay? So I do hope nakatulong yung Maikling explanation ko. Thank you so much.
1: Yeah. Okay. I think let's proceed with... Okay. Teya, meron ka atang question kanina. Nag-raise ka ng hand ng ilang beses before tayo mag-proceed sa isa pa.
3: Okay. Yes. It's... may ano ba ko? Question. Do you also do parang relationship advice or counseling?
0: Relationship advice, tama ba pag-aadjini ko?
3: Yes po, yes.
0: Okay. Yeah, relationship advice pertaining sa intimate, like boyfriend, girlfriend. Yes, may mga bumibisita rin sa office namin, lalo na sa akin, sa Atbalogan City Community College. May mga student doon, minsan umiiyak. Mag-share sila ng pinagdadaanan niya with the relationship ng kanyang girlfriend, minsan boyfriend, okay? Meron din relationship with the family. Okay, so of course, bahagi ng aming function as a counselor, mabigyan ng liwanag kung ano man yung concern or gusto maintindihan ng isang tao pertaining sa isang relationship na concern na gusto niya i-share sa isang counselor. Yes, isa yun sa ano namin, binibigyan namin ng tugon.
3: So, it's actually kind of similar then. Pero I just want to share a little story lang. Not very little. So, itong friend ko po kasi, my friend, ito si girl, she's talking to some guy, which is, hindi niya pa pinapayagang manlito kasi nga hindi pa pwede, and her family is strict with those kind of things. So, pati nag-uusap lang po sila, and she's offering him just friendship. Since, itong si guy naman, he understands and respects her decision. Pero minsan, he can't help but overthink kasi nga, wala siyang pinangahawakan na label sa kanilang dalawa since sila, they are not in a relationship and he is not even courting her. So, hindi niya mapigilan na overthink her, not just sometimes but often. Overthink siya na what if this girl, mahanap siyang iba, habang naghihintay si guy. And ito naman si girl, she wanted to reassure him that she will always tell him what's happening in her life. Parang, hindi maging tanga tignan si guy. While ito naman si girl, parang minsan nakakasearch siya. Like, parang walang tiwala si guy sa kanya. So, like, how can she help the guy po without pressing their boundaries as a friendship?
0: Okay, pakiulit yung huli. Pakiulit yung last part.
3: How can the girl help the guy from yung overthink niya without going over the boundary na mag-friends lang sila?
1: Sir, nakamute ka. Okay, nakamute bigla.
0: Okay, thank you. May kausap lang ako. Kaya ako nagmute, may tumatawag sa phone ko. Okay, thank you so much just sa question, sa relationship issue between a boyfriend and girlfriend. Paano ipapaliwanag yung pagiging mag-friend muna nila for the meantime, no? Parang yun yung pagkakaintindi ko sa question. Now, bago ko sagutin yan, usually sa mga binibigay kong topic when it comes to love, no? Usually na-invite ako dyan tuwing February, love month, na-invite ko magsalita sa mga ganitong topic. Usually, ito muna yung sinasabi ko, ito yung sinishare ko. Unang tanong ko, naiintindihan mo ba ang salitang boyfriend and girlfriend? Na relationship or not a friend, but a relationship. Naiintindihan mo ba yon? Pag sinabi sa akin ng mga participants na yes, tanong ko, bago kayo nag-boyfriend, girlfriend, ano ba yung first stage? Ano ba yung second stage? Ano ba yung third stage? Now, unang-una, dapat maintindihan natin na kaya tayo nag-boyfriend or nag-girlfriend, kaya gusto natin kasi gusto natin malaman kung ready na tayo for a relationship. Okay? Ano ibig sabihin nito? Pag meron kang crush, crush mo lang yun kasi may nagustuhan ka sa kanya. It's either ngiti, tawa, magaling siya, yung kutis ng balat, something na meron siya na naging nagustuhan mo sa kanya. And that crush, pag sinabi mong it naging love yun, na fall in love ka doon sa nagsimula sa crush, that's a different story. Kasi ano yung purpose mo? Bakit mo mamahalin itong tao na to? Dahil nagustuhan mo yung kilay, nagustuhan mo yung ngiti, tapos ngayon mahal mo na. Ano yung reason? Bakit pa sinishare itong mga question na to? Kasi minsan nagmamahal tayo without asking question, bakit natin mamahalin itong tao? Bakit kinakailangan ako pumasok sa relationship? Okay? Without asking those questions, nagiging impulsive tayo sa mga decision natin. Okay? And that impulsiveness ang nagsasabi sa atin minsan na nagkakamali tayo sa decision later on. Kasi we don't ask questions, ba't natin gusto tong tao na to? Ba't natin gusto pumasok sa relationship? Now, usually, yung mga tao na gusto magkaroon naman ng tukot sila na hindi sila yung maging girlfriend o boyfriend, hindi sila yung mapili. Halimbawa, for the meantime, friend muna tayo, hindi pa ako ready pumasok sa isang relationship, but don't you worry, I can assure you na well, hindi naman ako magpapaligaw or hindi naman ako maliligaw. Usually, yung mga tao na takot, na hindi sila yung mapili, sila yung mga tao na may issue pagdating sa self-love. Okay? Sila yung mga tao na may issue na wala talaga silang maaasahan na pwede magmahal sa kanila. Sila yung mga tao na pagdating sa loob ng bahay, wala silang nakikita kung sino man yung nasa loob ng bahay na mahalaga sila at importante sila. Usually, they seek someone na titignan sila as a special person na mahalaga sila. Kaya pag isang tao hindi siya ginusto, ayaw si kanya, ayaw may pag-relationship, usually, ito yung nagiging dahilan din, okay? Kung bakit nasasaktan yung isang tao, feeling niya pangit ba ako or ano ba nangyari sa akin, ba't hindi ako? Pero may malalim na reason kung bakit hindi muna pwede mangyari yun. At yung ganyang concern, I would suggest na mag-consult sa counselor, sa guidance office niyo kung meron kayong counselor. Bakit? Kasi next to that is mental health. Okay? Hindi, sa akin kasi ganito, kahit kabataan yung may concern, I always take it seriously. Kahit sabi mo siya dung tao, sabi niya lang, arte lang yan, boyfriend, girlfriend, arte lang yan, mag-aaral mo na kayo, gano'n. Sa akin, hindi. Kasi pag hindi natin ito binigyan ng attention, pwedeng mauwi ito sa isang mental health issue. At itong mental health issue na to, pwedeng mauwi sa isang suicide ideation. At itong suicide ideation na to, pwedeng mauwi sa totoo na ikikitili niya yung kanyang sariling buhay. Just for the sake lang na hindi siya yung tinanggap at hindi siya yung pinili. So ibig sabihin, pwedeng lumalim itong simple concern sa mata ng iba. Okay? Kaya sa akin, pinakamaganda lang na pwedeng ibigay, huwag magbigay ng assurance na huwag kang mag-alala, hindi ako magpapaligaw, o huwag kang mag-alala, hindi ako maniligaw. Okay? Huwag magbigay ng assurance kasi mas masakit yun. Lalo na kung ginagamit mo lang yon just to assure this person para hindi ka nakulitin. Wag. Kasi nagdadagdag ka ng pain doon sa sugat na meron na nagsisimula na. Okay? Huwag na huwag ka mangangako. Kasi yun ang pinakamasakit na pwedeng mangyari sa kanya. Kasi ikikip niya yun eh. Ah, okay, sige, hindi naman pala siya maliligaw or hindi naman siya magpapaligaw. Tapos mapapalitaan niya, may naghahatid na or may hinahatid na. Diba? Ang hirap i-overcome nun kasi you promise eh. Diba? Nangako ka eh. Kaya huwag na huwag nang gagawin yun. Kung ako ha, please, huwag na huwag nang gagawin mga ako. Kung ayaw mo pa, ang reason mo, ayaw magkaroon ng boyfriend or ayaw magkaroon ng girlfriend, then so be it. Stand to that reason. Yung person na yun, hindi niya maintindihan yun. Okay lang, basta totoo ko sa sarili mo. Okay? Hindi mo saklaw yung damdamin ng ibang tao. Okay? Hindi mo konsensya, hindi mo dapat kinokonsensya yung damdamin ng ibang tao. Basta totoo ka sa sarili mo ha, totoo ka sa sarili mo. Hindi ka gumagamit ng visualized reason na sinasabi mo lang na hindi ka ready kasi may iba ka na palang napili. Ayaw mo lang siya masaktan. Okay? Kasi ibang kwento yun, it's a different story. Pero kung totoo ka, na talagang purpose mo ayaw mo muna, then maging totoo ka lang. And then so be it. Masakit sa kanya o hindi mo problema yon. It's not your concern. Kung paano niya tinanggap, concern niya yun. Kaya yung suggestion ko kanina, mas maganda seek the assistance ng isang counselor kasi para ma-process kung sino man yung tao na nagre-request na siya yung piliin o maging sila. Kasi may mental health concern niya later on, mas lalalim yung issue at concern doon. Okay? So I do hope na dagdag ng konting liwanag at konting pangunawa yung aking issue niya.
3: Thank you so much, sir. Very helpful. My friend.
1: Galing. Galing. Okay. Okay. Sino pa mga question? Parang dalawa ata ang nakita ko kanina. Si Fiona. Fiona, may tanong ka, diba? Tama po ba? Okay, sige. Sabihin mo na lang yung, okay, I think, ano yung question? Ano yung question niya?
6: Good afternoon, Doc.
0: Yes, good afternoon.
6: Wait, medyo maingay kasi po. I'm the type of person po kasi na who doesn't usually opening up or sharing my problems even with my friends, my closest friends, my family, or even anybody else. I want to solve my problem on my own and I know na hindi lang ako yung ganito. So my question po is, if a student is struggling with school pressure and personal problems but is afraid to ask for help, how would the counselor approach them?
0: Normal na kami na ako narinig na ganyan na concern, no? Pero kasi, hindi kasi yung approach ang question doon. Yung question doon, meron bang lakas ng loob yung student na pumunta sa isang counselor kung ganun yung nararamdaman niya? Kasi, I'd rather encourage that student to approach me or to visit the guidance office so we can discuss ano yung reason bakit hindi tayo nagsisik ng help. Kasi usually, sa mga past experience ko talking with students na may ganyang concern, ang madalas lumalabas, judgment sa kanila. Okay? Kaya ayaw nila maglabas. Minsan nakikita silang mahina. Minsan sinasabihan, yan lang yung concern mo. Yan lang yung problema mo. Mariyosa, talagin mo kung ano yung problema mo. Minamaliit. And then, meron din concern na minsan victim blaming. Binabalik sa kanila yung issue. Sila pa yung may kasalanan. Typical, ito yung mga nakikita ko na reason base doon sa mga nakausap ko personally, ha, ng mga student na may ganito rin concern na hindi sila sanay maglabas ng mga problema at hirap-hirap na sila. Gusto sana nila ma-share kasi punong-puno na, bigat na sa damdamin. Tapos yung academic pressure, nakakadagdag. Ayaw nila matawag na weak. Minsan na sila yung pag-iya. Okay, ito yung mga typical reason. But definitely, hindi mahirapan kasi isang counselor na mag-approach sa isang student na nakikitaan niya ng ganitong concern. Kasi pwedeng maging denial itong estudyante na to. Kaya importante pa rin, yung estudyante ang willing mag-seek ng assistance from a counselor kasi gusto niyang gumaan na yung nararamdaman niya. Gusto niyang makayanan yung mga pinagdadaanan niya. Hirap, yeah, bali hirap na siya. Kung ano man yung challenge na meron sa buhay niya, plus the academic pressure pa na nakakadagdag. Ako nalulungkot ako pag naririnig ko sa mga estudyante na pag tinanong ko sila, yung senior mo sa akin, hindi mo ba yan nasi-share? Hindi mo kaya i-share sa magulang mo? Hindi sir, pagagalitan lang ako. How about papa mo, ganun din ba sa nanay mo? Yes sir. Kapatid mo, may ate ka ba? Naku sir, lalo na yung ate mo. Yan. Or sir, lalo na yung kuya ko. Ngayon nanulungkot ako kasi sila dapat yung unang nakakaalam na dapat ito na yung pinagdadaanan. Now, may tinatawag tayong trusted adult. Ito yung term na ginagamit namin at pinapalakas namin ito sa mga kabataan na lagi kayo maghanap ng trusted adult, not just a counselor. Isang tao na adult na kaya mong pagkatiwalaan at siya mismo hindi kanya i-judge. Okay? Kasi minsan ang importante yung nare-release natin yung emotion at yung pagdadaanan natin. Okay? At yung trusted adult na yun, pwede siya na yung mag-build ng bridge para madala kanya sa isang counselor at mapag-consult kasi isang counselor. Wag na wag kayong magdadalawang isip na mag-visit sa isang counselor, sa isang psychologist o sa isang mental health professional. Okay? Lalo na kung mabigat na yung pinagdadaanan nyo sa damdamin or sa isip nyo. Okay? Wag nyo pilitin. Okay, lalo na kung ikaw ay high school student, lalo na kung ikaw ay nasa teenage life pa lang, huwag mong suluhin. Maraming trusted adult dyan, siguro hindi mo lang nakikita, hindi mo pa lang nakakwentuhan, hindi mo pa lang nakikilala. But definitely meron, huwag mong suluhin. Kasi ang buhay natin, hindi yan para sa isang tao. Ang buhay natin, para yan sa ibang tao. Baka yung sa'yo, pwedeng akala mo lang, baka i-judge ka or baka akala mo kaya mo, pero magugulat ka na lang pagpasok mo sa kwarto mo, pag pinatay mo na yung ilaw, pumapatak na yung luha sa mata mo. Kasi mabigat na pala. Pag mag-isa ka lang, pagkasama mga kaibigan mo, tawa ka ng tawa, saya-saya mo. Pero pag wala na silang lahat, tumutulo na yung luha sa mata mo. Bumabalik na naman yung bigat ng damdamin, yung problema na pinagdadaanan mo. Again, seek assistance from counselor, psychologist, or someone that you can trust. Okay? So I do hope na hindi na kapagbigay ng konting liwanag yung share ko sa inyo.
1: Last na talaga to, let's keep it short na lang din kasi sobrang na tayo sa overtime na, no? Parang umabot na tayo ng 1 hour plus. Pero ito, from Kenneth Rose Fuertes, what are the healthy ways to handle pressure from school and family expectations?
0: Okay, number one, focus on yourself. Okay? Lang din family pressure. Okay? Yung family pressure kasi isa standard ng isang pamilya. Pag ang isang pamilya may standard, doon pumapasok yung pressure. Okay? Now, pag nag-focus ka kasi sa sarili mo, ikaw yung nakakaalam ng kakayahan na meron ka, yung strength, weaknesses, ikaw nakakaalam kasi yan eh. Pag ikaw nakapokus sa sarili mo, wala kang, hindi ka maapektuhan kung ano man yung pressure na nararamdaman mo sa labas. Minsan kasi, naapektuhan tayo ng pressure pag inaalaw natin yung sarili natin na maging bahagi kung ano man yung meron doon sa pamilya, kung ano man yung meron doon sa pag-aaral na. Kasi minsan, ano to eh, bahagi ito ng kultura na kung saan pag mataas ang grade mo, mataas ang tingin sa'yo. Ako lagi sinasabi sa estudyante ko before na nasa DepEd pa ako, designate guidance ako that time, hindi pa ako RGC, tapos teacher ako sa classroom. Na-experience ko na kasi ang elementary, na-experience ko ang junior high, na-experience ko ang senior high bago ko napunta ngayon sa college. Lagi ko sinasabi sa mga estudyante kausap ko, pag ako'y nagtuturo, huwag niyo isipin yung numbers. Yung grade is just a number. Tao ang nagdikta na pag 95 ka, magaling ka. Na pag hindi ka 90 at ikaw ay 75, 76, mahina ka. Tao lang ang gumawa nun. Tayo lang ang nag-set ng standard na yun. Why not set your own standard? Okay? Set your own standard. Focus on yourself. Na alam mo for a fact na pag na-meet mo to, ginawa mo lahat ng kaya mo, then be proud of yourself. Huwag yung kuwani sasabihin ng mga ibang tao sa paligid mo. Focus on yourself. Okay? Naintindihan ko yung iba na matindi pressure sa magulang, lalo na pag nakita yung grade ng anak nila, na mababa, ang dami nilang naririnig. Lalo na kung ikukumpara ka, that's the worst thing na pwede mong marinig. Ikukumpara ka pa, buti si ate mo, buti pa yung pisan mo, buti pa yung tumbaho. Mga ganing klase, may gulay. Ang bigat ng pressure na yun. Okay? Pero pag napukos ka lang sa sarili mo at alam mo yung expectation mo sa sarili mo at namimit mo naman yung standard, so be it. Okay? Because you're 95 grade and the 75 grade, it doesn't mean na magiging successful ka pagdating ng araw. Hindi yan ang basehan. Grades lang yan, numbers lang yan. Ang magsasabi kung magiging successful ka pagdating ng araw, kung paano mo lalagpasan yung mga challenge mo araw-araw. Paano mo ito na-overcome? Paano mo gusto abutin yung pangarap mo? That will determine kung magiging successful ka o hindi. It's not about the numbers. It's about your determination. Okay? Focus on yourself. Okay? Pag yung pressure masyadong matindi, labas, inhale, exhale, punta sa isang lugar, sa mapuno, sa lugar na nakakarinig ka ng agos ng tubig, sa beach, sa ilog, mountain, look at the sky, isa-isa ang sarap na tignan pag nape-pressure ka na. Bakit? Kasi pag nakikita mo yung sky, no, ang free, ang laya, mga puno na sumasayang sa hangin, ilog, dagat na walang pumipigil kung saan nila gusto pumunta, pupuntahan nila, nakaka-relax siya, nakaka-enjoy, ningiti ka na lang. Hindi pagkatapos doon, laban ulit. Pasok ulit tayo sa hamon ng buhay kasi na-recharge ka na. Importante, hindi ka susuko. Patuloy kang lalaban at hindi ka papapekto sa mga pressure kasi may sarili kang pangarap. Okay? So I do hope kahit pa paano nakatulong yun, kahit konti, sana kahit pa paano nagpagaan ng damdamin natin.
1: Okay. Thank you everyone for the questions. I am very Now, I think before tayo magtapos, let's have siguro ipakita po natin ang ating certificate of appreciation po para sa iyo, sir Doc Manuel. So this certification and this certificate is proudly awarded to Dr. Manuel M. Gabriel, PhD, RGC, in recognition for his exceptional dedication, hard work, and invaluable contributions. For efforts and commitment shine brightly and are deeply appreciated. Presented by with gratitude on this 15th day of August 2026, signed by our Chairman of the Board, Presley James Paglinawan. Of course, myself, I am the President of SMILE. Host ako, SMILE din President din ako. And of course, our SVP for Administration and People, si Gerald Vincent. Thank you talaga, sir, for bringing such an insightful conversation talaga dito sa ating programa, no?

0: Awakener One. Currently, I have 41,600 followers. So, may mga video tayong nilalabas doon na may kinalaman din sa mental health. Okay, so you can follow. Kung sakaling medyo challenge o pinagdadaanan nyo ngayon, you can message Counselor's Insight. And let me see, in my own way, kung paano ko mapapagayang yung damdamin nyo if in case may mga pinagdadaanan kayo, hirap na rin kayo. Okay? Again, thank you so much kay Cy Rich and the rest of you sa team nyo. Maraming salamat sa inyo at sobrang appreciated ko ng mga kabataan ang kausap ko ngayon. And I do hope nakatulong ako at napagbigay ng konting liwanag sa inyo na talagang medyo tumibay at gumaang yung mga nararamdaman natin. Maraming salamat. God bless sa inyong podcast. Sana magtuloy-tuloy ito. At mas marami pa kayong kabataan na ma-encourage at ma-motivate. Thank you and God bless.
1: Thank you po, sir. Before tayo mag-conclude everyone, thank you everyone for joining our broadcast po na yung hapon. Tayo po ulit, sabay po tayo napapakinggan po sa Smile Radio, Smile Channel, Cool TV at sa Cool FM. Mga kaibigan, ang oras po natin ay 4:25 po ng hapon. Ito po ang DWSF 89.5 at ang himpilang DZYW Cool FM. Maraming salamat po sa pagtutok dito lang sa ating Let's Talk. See you guys sa susunod dito lang sa Smile Network. Mabuhay!

0: kasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48 with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
3: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tagaymay.

0: Discount Channel, Spa Radio, and our official YouTube channel.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: pero yan. Pagdating kay Boss Yo, hindi? Is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: With 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh,
3: sagada po niya maglaka.
2: Okay na.
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
2: Ito ang aking sikreto.
1: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
3: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
4: Alokohan!

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tagaytay Gaming.

0: kasi, wait lang.
1: Ay, nakamute ka. Nakamute kasi
0: yung ayan, ayan, okay na, okay na, okay na, guys. Okay na, guys. Nakamute kasi si Discord.
2: Ay na.
1: Anyway.
0: Ayan o, lag. Yung background mo, 1080p.
1: Yan o, i-downgrade lang yan. I-ano yan, downscale. So, anyways.
0: Siyempre, paano i-downscale na yun lang? Hindi pwede na yun. Grabe ka naman.
1: Hindi, hindi. After ng ano. After ng, after ng show.
0: Saan?
1: Ah, yan na muna. Yan na muna yung ano natin, yung background. Kung nag-overload man. Okay, ang ating pag-uusapan today is presentation ko sa ESP. Okay, unahin natin to. So, mga kaibigan, alam nyo ba na next week ko tong last week ko pa to ano, hinahanda. Ngunit ang tagal kong nag-aantay, pero buti nakaano tayo, nakalusot naman tayo nung last week o nakalusot tayo. So, okay, ang ating ikikwento for now is ano, nung ESP namin, nag-present kami about sa life blueprint namin, which is yung future life ano namin. Oh, so nag-ano ako doon. Dahil nga may related sa journalism yung presentation ko, edi sinama ko na lang si Kuya Pau. Sinama ko si Kuya Pau sa ano ko sa presentation. Pero ano, sabi doon, ang sabi ng ano ko, sabi ng teacher ko, sino si kasino mo si ano si Kuya Pau? Sino si Kuya Pau? So, inexplain ko doon, friend ko siya. Kakilala ko siya within the news radio industry. Ganon, oo. So, hinama ko doon yung news radio, tsaka cool news, syempre cool news. Tapos binakita ko sa teacher ko yung reporting ko sa cool news. Yes. Actually nasabi ko yan, Mido, yung ano, yung CNN tsaka BNC na nalagay ko yun sa presentation ko. Sabi ko dun, Kuya Pau is working, previously working at the following stations: PTB, CNN, BNC, ngayon ay Charlton. Ayun, 'di ba, tama ako, 'di ba? So nilagay ko 'yon sa presentation ko. Ang tanong ng teacher ko, sino si Kuya Pau? Or bale friend ko ba siya or ano? So sinabi, inexplain ko sa kanya na friend kami doon. And within news radio industry. Oh. So pero grabe, guys. Pinasample ako ng teacher ko na mag-report on ano, on
2: at the MSA
1: front. Oh. Pinasubok talaga ako mag-report. Tsaka di rin ako ready nung question niya na ano, isusubok. Pero yung ginawa ko na lang is pinakita ko na lang sa kanya yung reporting ko sa Cool News. Pero sayang, guys, hindi ko pinakita sa teacher ko yung ano, yung Cool News nung March 13, kasi di ko mahanap masyado kasi napakabagal kasi ng connection ng Smart tsaka Globe, pati lahat ng network, sobrang bagal. Legit, sobrang bagal talaga. Kung pupunta talaga kayo sa school ko, guys, kung papasok kayo ng classroom, malamang sa malamang, sobrang bagal ng mga network na yan. Oo. Sobrang ano talaga, sobrang bagal talaga ng mga ano na yan, mga network na yan. Kaya ang masasabi ko lang, sana i-improve nyo yung internet connection nyo sa ano, sa loob ng classroom, or di kaya ilalapit nyo mismo sa ano, or maggawa man kayo ng ano. Para naman masolusyunan natin, syempre. So next,
0: Anyways, back to the ano, back to the topic. Sobrang ano talaga, sobrang bagal talaga ng ano ng mga network. Oh, mga network na 'yan sobrang bagal. Oh, pre, like legit pre, alam nyo, yung ano ko, yung smart ko, alam nyo ba? Alam nyo ba kung anong ginagawa ko na lang sa ano, sa smart ko, guys? Sa smart prepaid ko. Ginawa kong back burner. Ginawa kong back burner kasi ang bagal kasi. Ginawa kong back burner. Bale, second network kasi sobrang bagal talaga ng ano, ng smart doon. Tsaka yung ano din, yung Globe. Although, malakas naman yung network ng Globe, pero one bar nga lang sa chair. So, pero ano, next, another topic again, which is yung presentation na naman namin sa ESP, which is yung blueprint namin na ano, blueprint na gawa sa PAX Silica, ay AI pala yun. AI pala. PAX Silica tuloy. Pre Apple is so nonchalant. Yes, nonchalant po ako in real life. Nonchalant po ako in real life. Ay.
2: Mr. Chair,
0: wala akong pake kung anong ginagawa mo dyan. Basta tuloy-tuloy lang. Ay. Joke lang.
2: Mr. Chairman, Apple, I have question.
0: Ano yan? Joke lang, Gio.
2: Sabi ko naman.
0: Joke lang, hindi ko tinototoo. So anyways, mamaya pala sa aba dapat lang na segment, kakain po tayo ng mansanas, 100% no clickbait, no reach bait. Walang kakakuhan, walang katatawanan sa mansanas. Ay.
3: Hoy, may tanong ako. So wait lang. Diba,
0: sige, ano yan?
3: Diba nung tinalaki mo si ano, after mong tinalaki si Kuya Pau, diba pina-exa, ano, na-chat mo to eh. Diba, pina-example ka na magano, example na
0: kung paano mag-report. Oo, pinasubok talaga ako mag-report. Tas anyways, regarding to that question, may advice yung isa kong kaklase, which is may kasanayan na sa radio broadcasting or radio journalism. Sabi niya, i-improve ko daw yung boses ko, dapat maganda daw para naman catch on naman kayo ng audience. Yan yung advice. Tsaka sabi niya din, keep it up daw. Ayusin lang daw yung boses ko. Gano'n lang. Diba, ang bait ng mga kaklase ko, diba? Bait talaga eh. Nag-a-advise talaga eh, syempre.
3: The voice
0: matters in radio and TV journalism talaga, sabi ng kaklase ko. Yun lang. Pwede ba agahin yung aba dapat lang sa first commercial break? Sige. Okay, sure. Tara. So, ayun. So, mga 7:15, magko-commercial tayo, no? Or, ano, mga 7:20, no? Tapos, another thing, mag-introduction tayo. Ako nga pala si DJ Mansanas Kamatis. You can call me DJ Pre Apple Tomato, DJ Presley, or ano man yan, DJ Kamansanas. Bahala na kayo dyan, ano yung tawag nyo sa akin. Wala na ako pag-alam dyan.
1: Basta, ganun lang guys. You can call me on that name, no? You can call me on that name. Ako nga pala ang host ng Salita ng Mansanas at chairman din ng Smile Network Incorporated. Wow, ano? Ay chairman din po ng TV pa. Ay parang ganun yung scenario, no? Parang ganun yung scenario na parang ganun yung ano yung scenario. Ay chairman din po ng TV5. Ay chairman ng Smile, chairman rin ng Shine. Yes, parang ganun yung scenario. Anyway, sa mga kamansanas nating bago diyan, tutok lang rin kayo sa Salita ng Mansanas dahil magkakaroon tayo ng mga katatawanan, kwelahan, kasiyahan, mile, kala. Ayan. So, 7:15, 1 minute before tayo mag-commercial, no? So, yung presentation namin sa ESP talaga. Grabe, napaka nervous ko nun, syempre. Pero at least worth it, 'di ba? At least nalaman lang ng mga klase ko yung mga ganun-ganun ko. Anyways, ngayon is 7:15 na ng gabi sa pagbabalik ng Salita ng Mansanas. Abangan niyo po.
4: Bago ka mag-commercial, kumakain ng mansanas. Ano?
1: Ay, wow. Wow, kumakain. Anyways, narito po ang mga dapat inyong abangan sa ABA. Dapat lang. MSA, bumabayo habang nag-countdown sa Smile. J4 at Astrel nagsuntukan sa Smile Center na parabang suntukan sa Ace Hardware ang peg. LTG, sumatayo ng CRCR Release Me Now sa Smile Network Launch. At MSA, bumabayo na naman para i-greet si Boss Yo kahapon sa pagbabalik ng Salita ng Mansanas.

0: Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Pansanas YouTube Channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotay Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: ang talk show na may everything at anything. Paparating na sa inyong radyo at telebisyon. Kasama ang inyong nag-iisang kabo ng masa. Cooking, editing, gaming, lahat ng yan nandito sa Gabi Kabo! Simula Hulyo a 27, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa FBS.
1: Good evening, everyone, and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
2: Si Girl

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
0: Is na yan.
2: MNL 48
3: with a
2: with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
0: Klak-klak.
2: Sagada po.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
5: Ito ang aking sikreto.
4: Oh, kung hindi nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
6: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

0: Okay, so nagbabalik po ang salita ng mansanas. Ngayon po is August 1, 2026. At tayo'y dadako sa Aba. Dapat lang.
1: Aba, dapat lang is a third segment of Salita ng Mansanas. Anything presented in the following segment is made just for fun only. No commentary, just entertainment.
2: Ano ba tong video mo, pra? Hindi. Feel ko mali ang pagpindot. Feel ko mali ang paglagay ko. Sandali lang. Feel ko nagkamali ako sa paglagay. Wait lang. Sandali lang, pre-Apple, ha? Kasi sinasabi ni RJ ng maayos. Diba si RJ dapat nag-setup din?
3: Wala dito si Israel. Insert stock, eat bulaga, it's showtime, laughing sound.
2: Oh my God. Son! Ne, para sure ball tayo. Kasi green screen yung sa'yo. Eh, paano kung mag-green screen to? Sige, wala tayong magawa dito.
3: Insert explosion sound effect from DC.
0: Sana nilagay na lang sa Discord yung ano.
3: Insert.
2: Hey, alam ko na ang gagawin ko, pre-Apple. Sandali lang. Diba pag ganyan yun? So, copy, paste. Oh, sige, dahil nasa OSB naman din yan. I'm sure makikita din yan. So let's see. Let's try it again.
1: Aba, dapat lang is a sound.
2: Sana may sound.
1: Of salita ng mansanas.
0: Di nakamotor yung ano, yung audio.
1: Just for fun only.
2: Hindi, sandali lang.
1: Commentary, just enter.
0: Sana sa 740 na lang yung ano, ADL. Narito na ang mga highlights ng nakakatawa na balita. Aba, dapat lang! MSA bumabayo habang nag-countdown to Smile. J4 at Astral nagsuntukan sa Smile Center na parabang suntukan sa Ace Hardware ang PEG. LTG sumasayaw ng CRCR Release Me Now sa Smile Network Launch. At MSA bumabayo na naman para i-greet si Boss Yo. At sa iba pang balita, mamaya sa Aba dapat lang, kakain po ako ng mansanas. Dito lang po sa Aba dapat lang. Okay, MSA, bumabayo na naman para i-greet si Boss Yo. Tas kalaunay, natumba pa talaga ang kanyang microphone, kaya natawa tayo. Pakinggan natin ang spotlight ni MSA para kay Boss Yo.
2: Mayroon ba lang soundbites dito? Oh my soli! Oh my golly! Son! Buzz! Wait lang, sandali lang nga.

0: Wait lang. Ah, Shize. I didn't know you have that. Well, to be fair, this is not my responsibility. So I will play this. Sabi mo ano yung headline? Diba yung bumaba yung si MSC? Tatlo lang nakita ko ditong South Bites eh.
1: Oh, tatlo naman talaga. Tas yung ano, yung kay yung ano, okay. Yung
0: pakita po natin ang video ni Mi.
2: Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Yero! Happy birthday!
1: So mga kaibigan, ano kaya yung thoughts niyo sa ano, sa suntukan nila?
0: Ang galing mo MSA, ang galing mo MSA. Ang galing mo talaga MSA. Napakalupit ng ginagawa ni Mig Sander, Mapa Alex, Dr. Six. Very good job, very good 'yan.
3: Aring Migs.
0: Very good 'yan, Migs. Sino gumagalaw? Ako nga gumagalaw dito, di porket ang bagal kasi mabagal yung internet ko. Kalma.
1: Guys, what if retake natin to sa 740?
0: Oh my god.
1: Si RJ na yung mag-ano dito.
3: Ano, for me, ano, ano, this, ano, so kapag birthday ni MSA, tapos na may sabihin ako, babayo. Babayo sa birthday ni MSA.
0: Abangan natin sa birthday ni MSA sa so Agosto.
1: Ito sana yung ano, ito sana yung script po. Oh. Ayan.
0: Oh my god. Basahin mo nga.
1: Ito. Di mo na play to. Di mo na play tong soundbite na to sa headline.
0: Okay, ayan, sinasabi ko huwag yung dalawin muna. My god. May gumagalaw kasi dito. Dali na nga.
1: Tsaka may ano din yan. Ah, sige. SNM muna tayo ngayon, guys. Tsaka retake natin by 740.
0: Sabi mo, ah.
1: Oo. Oh, i-retake natin by 740 since si RJ naman yung ano. Yung
0: hindi niya kasi na-set up. Kaya hindi tayo nakapag-execute ng maayos.
1: Oo.
0: Oh. Ayan.
1: Oo oh, nga eh. So, tayo nagbabalik muna sa salita ng manzanas. Ayun. Dahil ano, so sa oras na din at
0: 7:27, next commercial na lang yan.
1: Oh,
0: bawi tayo next life.
1: Actually dalawa yung ano ko, guys. Dalawa yung apple ko. So kainin ko to during FNM, tapos yung kalawa naman yung sa ABN. Dalawa yung ano ko eh. Dalawa yung
0: wow.
1: Apple ko. So, kainin natin. Tara, kainin natin ngayon, guys. Ito. Tsaka yung isa naman doon.
0: Ayan na!
1: Sa ABL. Kainin natin, guys.
3: Kainin na yan.

0: Wait, Mr. Chair, ano, wait lang. Iwain daw ba niya Temido yung isang mansanas? Pineapple kasi yun, mas ma-ACM kaysa sa po.
1: Sarap!
2: Sarap!
3: Uy, full screen natin, pre-apple. Full screen natin. Tandaan nyo lang.
0: Okay. Ayan. Go. 1, 2, 3.
2: Wait lang, bro.
3: Nawala yung mic na. Nawala naman.
0: Wait lang daw.
2: Ito.
3: Ayan.
0: Oh, hindi si ano. Hindi si pre-apple yung tinutukoy. Ayan. Masarap. Masarap daw, ayan!
2: Ang sarap!
0: Apple mansanas, mabibili sa lahat ng mga...

wait, mabibilisan lahat ng mga palengke nationwide sa mga supermarket and groceries na malapit sa inyo. Masarap yan. Fresh the fresh. 100% fresh the fresh po yan.

0: Hello, Mip! Hello, Monoblog!
1: Happy birthday! Happy birthday! Every day, as always. Every day.
0: Hello, Monoblog! Tara, kain tayo mantana sa DJX.
2: Yes. Wala akong Monoblog.
1: Pagkatapos lang daw ng Monoblog moments. Okay. Hey po! Tara! ASMR ka daw! ASMR ka daw sabi ni Ate Mito.
0: Wait lang! Wait lang! Wait lang! Nadali lang ha!
1: Wait lang yung ear... yung earphones daw.
0: Asan yung ano ko dito? Ay! Pwede ko ba makitanggal yung ano ko? Yung headphone ko dito? Wait lang nga, sandali lang ha. Gagamit ako ng headphones para ano, para rinig nyo talaga yung ano ko, yung ASMR moment ko. Wait lang nga, sandali lang ha. Para magama. Oh, mag-ASMR tayo. Tsaka mamaya din sa ano, DN. Tsaka ito din. Ayan. Wait lang nga, sandali lang. Ingat mo na.

0: Lauren. Rinig, Lolo.
1: Oh.
0: Ay, rinig. Oh. Okay. Oh. Ah, pasman sana.

0: Tinitipon ako.
1: Live 8 Manzanas ASMR Session.
0: Sarap.
1: Sarap.
2: Grabe. Bakit may narinig akong zzzz. Parang ano?
1: Ewan ko lang, parang nila, parang yung ano talagang tunog, parang nilalapit talaga.

0: mo, parang yung tunog lang yung, parang yung noise lang narinig ko ba, Tess? Wait! Anya? Tunog lang, Gio, rinig ko ba si Sherman? Rinig mo, noise lang yung narinig ko, wait lang. Yan, sa mga anak, wait lang, rinig yung po ba si ano? Wait lang.
1: Ano yung parang may... Medyo may nagka-crunchiness sa ano mo, sa heartwater ko ako eh.
0: Rinig mo boses niya? Rinig yung boses niya at in wala, yung...
1: Hindi, di ko marinig boses ni bro.
0: Pero yung noise, rinig.
1: Lala, sandali.
2: Huwag na ako mag-headphone. So, anyways.
0: Ayun!
2: Okay. Tuloy tayo sa ating pagkakain mantanas. Ito. Mmm, narap!

0: Meron pang ano, meron pang sa ano, ADL.
1: Paano kaya mag-review ng Apple products si ano, si Apple ay.
2: Sarap. Sarap. Sige, ano? Pre Apple, bibigyan kita ng Apple product na ano, yung review. Oo.
0: Ba't yung mic mo, ano, J4 may nga?
2: Kasi ano, hindi ako gumagawa.
0: Ba't may iPhone ka?
2: May echo cancellation ako.
1: Apple yan eh.
2: Oh, oh, review mo to, review mo to. Ano masasabi mo dito?
1: Sayang, dito info laga, walang budget para sa...
0: Akin na yung J4! Ba't nang blue? Ba't nang black?
3: Yeah. Tapusin ko, sana bumalik na si RJ. Kasi kung babalik na si RJ, pwede na akong mag-switch to green ko. Kukuha ko yung 3 months nitro ko.
2: Uy, ba't naging screen? Ba't naging?
3: Hindi po, mahina talaga yung mic mo. Ewan ko bakit.
2: Oh, mahina sa dito. Kasi may echo cancellation ako. Hindi ko pa nahanap yung green.
3: Saan? Tapos lang mahina.
0: Sarap! Tignan nyo guys oh! Kaunti na lang!

0: Sarap.
1: Pag wala nang malabas sa ano, oh my god, nawala na naman si Priyapol. Ay, ito na. Kita ko na. Oh my god, ano ba nangyari kay Priyapol na frozen? Ayan, ayan, ayan. Ito na, ito na. Hmm, kakainin mo na. Hmm. Manzana speaking session. Hmm, sarap. Kainin mo yung buo. Huwag mo iiwan mo. Huwag mo iiwan. Ibuo mo na, ibuo mo na. Kainin mo yung buo. Kainin mo yung buo. Yung buo na, yung buo. Ibuo mo na. Kainin mo yung buo. Kainin mo yung buo. Sige.
2: Wala na, wait.
1: Buo, buo, buo. Ah. Ito na. Preapple Tomato will eat an entire manzanas live on Salita ng Manzanas. This is an unbelievable defeat.
0: Cannibalism, cannibalism.
1: Cannibalism. Uy, ba't may abad dapat lang?
2: Ito na guys! Ito na! Ito na! Ito na! Ito na! Ito na!
1: Ayaw!
0: Let's go!
1: Nakain na po ni Preapple Tomato ang mahiwagang manzanas live on the air.
2: Sarap!
1: Ang galing mo, Preapple! Ang galing mo! Ang galing-galing mo!
2: Na! Ang galing-galing!
1: Gago! Maling pindot! Oh.
2: Ang galing-galing! Ay, matano yan!
1: Wala tayong background guys, wala tayong background. Wala tayong background. Gusto mo ng background. Gusto mo ng background.
2: Pre, ang pait. Ang pait na gano'n. Ba't may napapansin akong pait? No!
1: May pre, yung background mo, pre, 1080p.
2: May pait akong na ano, na napansin or natikman.
3: Wait, yung background! Ano yan? Ah, hindi din sa my list na pala? Okay.
1: Hindi kasi... Di ba ano? Yung sinem kasi mag-alag.
2: Ah. Okay, sa oras na din na 7:41. Tayo'y dadako sa... Aba, dapat lang!
1: Sa pagbabalik ng...
2: Salita ng Manzanas.
1: Ay, gagi, wala pa na. Wait lang, sadahin lang. Thank you.

0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
2: Ito ang aking sikreto.
1: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
3: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lotai Gaming.

kaawanan. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas.

0: Spa Radio and our official YouTube channel.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with a
3: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
3: Sagada po.
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talagayan.
1: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
0: Is na yan.
2: MNL 48
3: with that.
2: With 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
0: klak-klak.
2: Sagada po.
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagkulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
5: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
6: Ito ang aking sikreto.
5: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
7: Magbubukas na muli ang tambayan ng Kambayla. Returning this December sa Smile.
8: We are here. Get ready for the chaotic night.
9: There's me, Jet.
10: A monoblock Mips. Monoblock. Wait.
8: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
11: I think it's time to support football in this country.
12: Yes, it is.
8: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured via app Blue Wave 5.
13: Hey, Smileys. Are you okay? Make yourself comfortable and let's talk mental health this August 7th at 6 p.m. Sincerely, your resident mental health professional, Anima. See you!
14: Kalokohan!

0: channel, Spa Radio, and our official YouTube channel.
1: Ang kaiba kasi yung ano, OS. Ang kaiba na kasi OS.
2: Tayo'y dadagos sa Aba, dapat lang.
1: Yung iPhone niya, Tiara, iOS 26 na eh. Ito, iOS. iOS 10.
3: Aba, dapat lang is a soccer segment of Salita ng Magsasa. And any presented in the following segment is made just for fun only.
1: Itong iPhone na to,
3: commentary, just entertainment.
1: iOS 16.8.
2: Narito na ang mga nakakatawang balita sa Aba, dapat lang! MSA, bumabayo habang nagka-countdown to smile kahapon. J4 at Astral nagsuntukan sa Smile Center na para bang suntukan sa Ace Hardware ang peg. LTG, sumasayo ng CRCR Release Me Now sa Smile Network launch kahapon. At MSA, bumabayo na naman para i-greet si Boss Yo.
4: Hello.
2: At sa iba pang balita, mamaya sa Aba dapat lang, kakain po ako ulit ng mansanas kahit nakatapos na akong ano, kumain ng sanas, no?
4: Sana.
2: Okay, tayo dadako sa ating unang balita. MSA, bumabayo na naman para i-greet si Boss Yo, tas kalaunay natumba pa talaga ang kanyang microphone kaya natawa pa tayo. Pakinggan natin ang spotlight ni MSA para kay Boss Yo kahapon.
5: Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Yael! Happy birthday!
2: Nahulog pa talaga yung ni MSA. Grabe, galing bumayo niya noon ni MSA, grabe. Kapon pa yan, July 31, 2026 mga kaibigan. At ngayon, it's now August 1. Ayan. Sa ating susunod na balita, ayun, laro tayo gaming. Sumasayaw ng CRCR Release Me Now sa Smile Network launch kahapon. At ano daw? Femboy tayo gaming. Tara! Tignan natin.

0: Na so yan po
1: ganun,
0: ang ating
1: ganun,
0: ano
1: ganun ganun pala yun ganun pala yung reaction.
0: So ganun ta ganun lang yan pard. At sa ating last na balita, tayo'y kakain ng mansanas sa ADL. Teka, kukunin ko lang yung mansanas ko ulit.
1: Gusto mo pakita ko yung ano, ipakita ko yung ano, yung lintik na video. May video eh.
0: Ay, may video ano pa ako dito, may isa pa ako dito.
1: Oh, kunin mo, kunin mo. Eh, dahil
0: siya, ayan, may ayan, makita tayo ng video. Ayan, meron na.
1: Ayan, oh.
0: Wow. Ayan. Sheesh,
1: kakain
0: yes.
1: Si bro ng mansanas. Si bro ay
0: uy,
1: kakain
0: actually,
1: ng mansanas.
0: Uy, actually, yan yung ipapakita ko sana sa headline.
1: Sayang, sige lang, wala tayong magawa. Ulitin natin yan sa susunod. Pag nandiyan na si RJ, ayusin natin yan kasi wala si RJ na yan eh.
2: Tara, kain tayo ulit. Kain tayo ulit.
1: Ito na naman tayo sa pagkakain po ng mansanas live on the air. Dito lang sa ABA, dapat lang.
2: Mas masarap na ngayon ah. Mas masarap na apple ngayon.
1: Ayup. Ayup na yan.
2: Di ko na to ubusin during the program kasi 7:55 lang tayo sa show. Magtagalan tayo eh.
1: Kainin natin, bilisan natin. May outro ba yung abot dapat lang pre-apple? May ano ba yan? May outro?
2: Wala. Diretso na. Ay ano, SNM lang. SNM ano.
1: O oh, sige. Dahil SNM naman naman.
2: Sarap.
1: Dahil SNM
2: mas
1: naman.
2: Na,
1: dahil SNM
2: mas masarap
1: naman.
2: To compared sa ano. Compared sa isang apple.
1: Kanina.
2: Uy, uy, uy, uy,
1: uy. Hey, balikan natin yung ano, balikan natin yung
3: alam mo ba, pre-apple gawin mo dyan? Ano? Ihagis mo sa taas. Ihagis mo sa taas.
2: Ihagis ko yung
3: apple.
1: Manzanas.
4: Sa taas, sabi ni ano.
3: Sa taas. Kapag nasa side ka.
1: Oh, ano to? Bad apple reference? Bad apple to ah.
3: Ikahagis talaga.
0: Ay, wag na nga kasi masasayang lang. Wag na masasayang. Sayang pera.
3: Ako ay may lobo.
0: Ito na lang oh. Ito na lang para hindi sayang.
3: Ay, ay.
0: Ay, God.
3: Uy, grabe. May sound pa eh.
1: Nah,
2: eto, second time.
1: Oh, nawala ka mo. Ayan na, gumagawin.
0: Nahulog.
1: Ah, naka-freeze na ngayon.
2: Uy, 1 minuto na lang. At ito po,
1: August 1, 2026.
2: Ako nga po si DJ Mendonas Kamatis. Pangalan po ng Smile Studios. Magandang gabi, Pilipinas. At pangalan din po ng Smile News and Current Affairs. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye!
1: Hey, di ba tapos? 8:30 pa yung show, gagi ko!
2: 25 and 26.
1: 8:30 ang end ng show mo, pre. 8:30.
5: Ay, 8:30?
1: 8:25. Walang 9 o'clock show na yun, di.
5: Ay! No!
3: Sige, ako na lang yung 8 o'clock show, kapag ayaw mo.
1: Oh, sige, gawa tayo ng J-Force Facility sa salita ng Mansanas.
5: Ate, yes. Gano'y, extend nga tayo, extend nga tayo.
3: Ay, ayaw.
5: Ah, wala. No. Sabi ni Mito, 8 o'clock.
1: 8:30, meron ngang 8:25 kasi 8:30 si Misawa. Dahil po mag J-Force Facility na tayo, guys.
3: Naku po, parang ulit TV to na to eh. OBB kaya, OBB.
5: Sige, kayo na lang bahala dyan ha. Ay, basta ano na lang. Basta ano na lang ako. 8 o'clock. OBB.
3: Wait lang nga, babalik ako sa ano, sa studio.
1: Oh my god. Hindi alam ni Free Apple Tomato na tapos na ang show niya ay 8:25 muna. Kaya wala tayong 9 o'clock show. So, 8 o'clock show pala.
5: Bakit niyo kasi ako hindi sinabi ha?
1: Hindi, nasa schedule na yan. Kung binasa mo yung schedule namin, 8:30 ka, 8:30 yung end mo. Ah, dahil dyan, mag-J-Force Facility na
5: diba,
1: sa
5: diba,
1: salita
5: diba,
1: ng man, diba, mag-J-Force Facility na sa salita ng Mansanas. Ito na naman tayo.
5: Ah, nabago.
1: Matagal na nabago actually, pre-Apple.
5: Kala ko 8 o'clock.
1: 8 o'clock ka talaga. 8:30 ka muna na yun kasi wala tayong 8 o'clock show. Wala pa tayong 8 o'clock show. Gets mo ba?
3: Yung OBB. OBB.
5: Ah, sige. Ano? Extend tayo.
1: Salita na yun. Hindi. Naging salita ng J4 na yun eh. Naging salita ng J4 na.
3: J4.
1: Kaya po, ito na ako. Salita ng J4 na ako.
3: OBB.
1: Yan, nakalive pa rin, nakalive pa rin.
3: Transmitter ng mga Navarro. Ay, walang OBB.
5: Kala ko ano?
3: Live!
5: Eh, nilagay ko pa talaga sa ano ko, na 7:40 magiging ano, aba dapat lang. Tsaka 7:50 ba yun or ano? Commercial. Then, mga ano, mga 7, ay, 7:45. 7:45, commercial. 50, balik. 7:55, end. So, kasabay na yun ng SNM. Pero, ay, pero hindi ko alam na 8:30 pala ako. Di na pala kaparehas nung ano nung test broadcast naman tayo.
1: Ganyan muna na 'yun pre-Apple kasi wala pa tayong 8 PM show, wala pa tayong slot sa 8. So ang ginawa, hinati ko na lang muna kayong dalawa ni Misawa. 8:30 si Misawa. Hanggang 8:30 ka lang. So ganun lang yan. 8:25 rather kasi 5 minutes ako, may preparation time yan eh.
5: Bawi na lang next time. Basta magagaling na yung ano, mga TOC natin. Aayon na natin.
1: Hindi naman sa problema ng TOC brother, but rather kasi wala tayong kasi ano na yun. Tawag nito. Wala si RJ. May pinuntahan siya. Hindi kasi siya available pa 6 and 7. Na ganun na oras.
5: 6, 7. minutes bago tayo magtapos.
3: Gikan sa transmitter sa mga Navarro, ini ang
5: G4's facility on SNM. Ibibigay ko kay ano J4 ang aking time slot. Maraming salamat.
3: Ayun, OBB na.
5: Ibibigay ko kay J4 ang special edition ng J4's facility sa salita ng Mansanas.
1: Gamitin natin yung salita ng Manzanas for J-Force Facility. Hay nako, son.
3: Salita ng Apple user.
5: Kasi nakaano na ako eh.
1: Sige, para salita ng Manzanas pa rin, yung background lang is yung J-Force Facility. Tapos salita ng Manzanas lang yung OBB. Ano? Sige. Magbabalik po ang salita ng J-4.
5: Bye-bye, guys. Dain na muna dyan.

ito ang GeForce facility sa salita ng Mansanas. As you can see, live po. Ay. Sige, wait lang, patayin niya. Ito po yung GeForce facility sa salita ng Mansanas. Na para bang all TV to tayo. As you can see, live po tayo mula sa news chopper ng Smile. Oh, naparo natin yung ano na... Niram natin yung ano, news chopper ng news radio. Oy, sana po daw.

0: nangyayari dyan, sana gagawin natin, wala. Literal na wala. So, mag-resume nga ako ng ano. Let's resume our Roblox session. This time, hindi tayo maglalaro ng Hypershot. Maglalaro tayo ng Something Evil Will Happen. Let's go. Ano ito? Bagong update? Ano meron? This is for my video. Okay, talk about it. Wow! Ang bilis mag-loading. Bro. Sige. Try natin ulit. Try natin ulit. Ba't hindi nag-loading? Grabe. Oh, ba't mayroon na? What the hell? Ay, okay. Whoa, this is actually a fire menu. Okay. Kasi alam niyo, pag ano, visit niyo ano, panoorin niyo yung previous episode ng Metrogan. Bago mag-launch ang Smile, ano, nag-JFOS facility din doon. Yung ano, menu niya, parang siyang ano pa rin, unchanged. Kaso ngayon, ano, pinalit na talaga nila. So, what is free the rules by bro? Okay, no way. What is this, bro? What is this? What the f*** is this? This a new game mode? Ito naman, nandito pa rin yung ano, bahay. Nandito pa rin yung ano, nandito pa rin yung transmitter ng mga Navarro. Ano to? Grabe, ano to? Bro, what is this game mode? Wait, ito kaya. Huh? Let's just play classic, Something Evil Will Happen.
1: Di ba ang ganda ng TOC na yun, no? GeForce facility, pero ang gibutang is ano? Salita ng Mansanas, son.
2: Ano nga yan, salita ng GeForce facility?
1: Salita ng GeForce facility.
0: Player versus enemy.
3: Salita ng GeForce Mansanas.
2: Wait lang.
0: Ganun pala yung premise.
2: Sige na. Naalala ko, J4. Ano ang feeling na nakita mo yung nasa Meme Sander Alex kanina? Kaninang umaga.
1: Sige na, nagbumalik naman si RJ, guys. So, bye-bye, guys. No more trolling session with Gio.
0: Pre, hindi ko na-expect that Smile will be big enough to be noticed by one of many ABS-CBN employees. Tapos yung ano pa, yung head pa ng ano, patrol ng Pilipino. Grabe naman yun. Ay, Kuya Anjo.
2: Ayan ah. Ayan, parang awa mo na. Ano, J4, ayusin mo ah.
0: Trust me, hindi ako yung nagsabi na may ano. Kasi, trust me, hindi ako yung nagsabi.
2: Ate, ano to, Meps? ano nangyari? Wait nga lang.
1: Wala, pinalo na yung ano, yung Smile Network. We're so dead as goop.
2: Yeah, we are.
0: Tanungin mo nga kung pwede pa rin nilarap ng ano, MMZD.
2: MMZD? Radyo Katol.
0: Ito natin kay Anjo Bagawisan yung kapayag.
2: Naku, pag nakita yata yun, baka madali tayo ng PCMC. Wag naman sa... may nakalagay, no, ano? CND. Oh, no. Lagot tayo kay CND.
1: Hindi, hey guys! Nandito na si RJ, di ba RJ? Nandito ka na yon, RJ, di ba?
0: Dude! Sige nga. Oh, you have to show...
4: I'm back actually, pero ano, hinihingal ako dito.
2: Wait lang, ano yung yan sa'yo, RJ?
4: Galing ako sa labas eh.
2: Ano ka, tumakbo ka ba?
4: hindi talaga ano lang, basta.
0: Ano to? I don't get this one. Holy. Ano to? Ano to?
2: Kasi natatulog ako bigla eh.
0: Okay. That's good. That's actually... Ah, yung heat ay para sa ano, sa ano, parang sa ammo dito sa gun. Sige. Kuha pa tayo ng isa pang heat. Sige. Ano to? Okay. Ano ka mo sa spawn clip na? What is this, bro? Nasaan yung enemy?
2: You have slain the enemy.
4: Oh my god, son.
0: Ano to? Anong game mode? Anong premise ng game mode na to? Oh, what the hell? Okay. Ano meron? I'm just gonna play a regular match. I still don't get it. Kala ko magiging player versus item talaga ni grabe.
2: Ito lang. Naalala ko, J4.
0: Ano yung sandbox? Oh, wait. I think this is like Gmod, but old Roblox.
2: Gmod and Roblox?
0: Wait lang, ano to? Oh. No, it's not like Gmod. Parang siyang freeform na something evil lahat. Grabe. Hindi ko nagigits lahat nito. Pabasahin ko nga yung changelog sa game na to. Hindi ko pa kasi nalaro eh. In a while. Last ko na play ito, may tulagan. Sa hindi pa nag-launch yung Smile. Okay, maglalaro na lang ako ng regular match. Grabe naman. Sige. Orbital strike. Boom. Bro. Oh, I couldn't get this guy, bro. Bro, I'm gonna kill this behind, bro. Lagi ko tinatarget eh, grabe. Oh my god. Grabe. Bro, everything has changed a lot, actually. Yung na mag-hyper shot na lang tayo. Parang kanina, hyper shot. Mag-hyper shot na lang tayo hanggang matapos na yung programa na ito. Ay, wala na si Mansanas?
2: Oo, nawala si Pre-Apple for just a second. I don't know why. I don't know why kung bakit naman probably we are still checking about Pre-Apple right now ba? Ewan ko talaga. Hindi natin alam.
0: Maglaki na lang tayo. TOC, pa-play ng TV Patrol.
2: Oy. Pag tayo talaga na ano ha.
0: Hindi, kasi if me don't know about Kabayag, Anjo Bagawisan most likely already knows about Kabayag.
2: Yeah, probably.
0: So, hindi tayo masa-strike kasi ano gagawin nila? Wala pa sila ginawa eh. What the?
2: And then it is still close as a parody din kasi.
0: Kaya nga. what the fuck? The actual. What did I get? What did I get? Hypershock ba yung ginawin ko or rivals?
2: Ano na ba si Preapple? Preapple na dyan.
0: Ba't ang konti ng player?
2: Yeah, medyo kumonti ang player ng Hypershot yeah, actually. Kasi I don't know din eh. I don't know din kung bakit ganyan yung nangyayari at the moment. But not gonna lie. Medyo solid naman ng...
0: Oh my... Sige, join ko nga yung 12 people. Sige, lock and tire dito. O ba't naglalag na ako? Grabe. Lock and tire dito. Medyo, paka kumunti. Oh, okay. Oh, ganun ba? Ganun ba?

0: let's see this. Oh, ito pa, ito pa. Yan. Yan ang gusto ko. Let's go.
1: What? Oh my God.
0: Alright. 8:24 na pa. Ano? Paano na pa? 8:25 na. So, dito po nagtatapos ang ating Salita ng Mansanas. Wala po dito si Salita ng... Wala po dito si Pre Apple, so ako na lang magko-close ng Salita ng Mansanas. Susunod na po ang usapang umisawa. So, abangan niyo yan. Ano, continue watching on Smile kasi meron tayong pasabog. Ano, sige, bye-bye na. Susunod na ang usapang umisawa. Good luck to umisawa. See ya.

0: guys, asan ang ating host. Anyway, good evening sa ano, good evening mga kalamaw at mga kasmilies, and we are waiting for our ano, we are really waiting for our host, for our host. Oh my god, bro. This is like unexpected na ako yung mag-fill in, kasi ano, kasi naisip ko ano, parang tahimik or ganun, 'di ba? Chino-check ko din yung TOC ng Cool FM. Wala ding ginawa.
1: Wala.
0: Ano to, wala?
1: Literal na wala.
0: Maps. Napatanong ako tuloy sa sarili ko. Anong rundown nito? Wala pa lang rundown. Akala ko may
1: literal na wala.
0: So ano to siya? Parang cool hangout version to ay mali.
2: Ano lang, pang random talk show lang to.
0: Ah, so
2: galing.
3: So ating si Misawa. Ba't wala pa si Misawa?
0: So before I have something joke to say. Kanina mga 6 PM to 8 PM, kung ano mang nakikita niyo sa broadcast, actually nakakatawa yun, pero kung if someone has parang hindi napi-please sa ano, sa output, yeah, in behalf of the TOC, I really apologize as of this moment, because yeah, I may kasalanan din ako kasi hindi ko alam na nakalimutan ko magsabi na actually sinabihan ko na nagsabi na ako na ilang beses na ano, na hindi ako fully available mga Saturday around mga 6 PM to 8 PM. Pero yeah. Parang hindi ata na-update yung ibang staff. And yeah, anyway, pero good thing, kudos pa rin sa mga nag-TTOC kanina. Sila Gio, sila Pre Apple, of course si Mido, of course si Terebi ng Cool FM. And yeah, kudos sa mga nag-execute kanina. At ang masasabi ko, yes, lang, aba, dapat, teka, aba, dapat lang. Okay, so since Jeyo is randomly showing transitions. Okay, isa-isay na lang siguro natin yung mga transitions natin. For example, kay J4. Ano to, TV Patrol? TV Patrol's captaincy.
1: Usapang TV Patrol.
0: Hindi, usapang transition.
1: Ay, say.
0: For example, ito. Aba, dapat lang. Tapos may salita ng mansana. And ayun, meron pa dito, gabi gabo. Ayun. And yes, ano pa dito? May ano pa? May hangout with Mamon.
1: Ano pa?
0: And TGB, yes, of course, mamaya na 'yan. And ano pa dito? Ang tagal mag-loading. Ayun, Blue Talk. The Bluetooth device is connected though successfully. Ay, mali. mali. Ito, isa pa. Ayun. Ay, ano? Ay, nabalik ko na ata to, pero...
1: Yes. Salita ng matanas.
0: Yeah.
1: Alam, mag-program to.
0: So, anyway, Sino ba mag-introduction? Kasi first time to na inere sa ano, sa Smile Network.
2: Okay.
0: Ano
2: okay, meron? Ako na lang.
0: Yes, ikaw na lang. Ako na lang. Kasi ikaw yung taga-cool.
1: So, yun nga. Welcome sa usapang Misawa na yung Sabado. Yes, we are back. At makatun, ngayon, nasa Smile Radio na. At nakasay mo, tapos pwede sa Cool FM, Cool TV, asa naman kung speak ng mga nabaho. Unexpected kung wala. I'm so sorry. Ano ba ang gagawin natin?
4: So, yun. Hindi na to usapang Misawa, naging usapang Mepsawa na.
1: Usapang Peps Magazine. Ay, hindi mapatak.
4: Hindi ko naman ano nangyayari. Sino dapat ang host dito?
2: Si Misawa sana.
4: Where is Misawa?
2: Yup.
0: So ano?
2: Beast.
0: So ano guys, maglalarp na lang tayo na si Misawa, char. Maglalarp na tayo. Ano nga ano? Ano nga yung mga ginagawa?

0: Smile to smile, siyempre. Ngiti lang tayo, boy. Ngiti-ngiti lang. Diba? Tama ba, mga kapamilya? Ay, kapamilya.
1: Tama po, mga kapanalig at kapamilya. Eh, mali. Kapanalig tuloy.
2: Kapamilya, kapuso, kapatid, ka-network.
1: Oh, oy, oy, anong net? Internet. Internet Explorer? Internet Explorer. Okay. Opo.
0: Net 25. Ano? Oh, yung matakot. Sige. Baka ka-INCTV.
2: Baka ka-SMNI.
0: SMNI, ka-UNTV. Basta ka ito ng channel. Yan, boy. Pero yun nga, sa nagtahay, ba't walang usapang bisawa ng buong July? Well, let me share some shit with you, guys. Hanap ka, lagi nasa isip. Ang bayan ko na yung iilang po. Pero yun, mura naman yun.

0: Hindi pa may pagwala akong microphone naman.
1: Loud and clear. Like,
0: ayun na. Bakit wala ako? Kung buong gulong. Walang usapong gawa naman. Bale, ano lang. Personal shit. Personal stuff. Dahil nasa hectic schedule, sa school, especially na, you know, for ano, part ako ng quiet part of school. Yung karusugan ko parang nabaliwala ako. And to the point na, nabutang na ako nagawa ng findings. Yan na yung parang naging ano, nabutang ko sa Yao, Yao server na, yun nga, pagsamantalang, player muna yung nakapag-tawad sa school. Inaiblad ang inyong kukawa. 190 over 90 yung last reading. Then yung ni-reading ako nung sa school, 140 over 100. Kaya, need ko rin talaga magpahinga nun. And, so far, okay naman ako. It's been a, isang buwan na yan. Kaya yun naman, yun lang yung problem ko nung July. Then,

0: nagkaroon ulit na naman ng problema ng in the middle of July. Bali na pwersa kami na lumipat ng bahay kasi naputol lang kami ng kuryente. Naputol lang kami ng kuryente. And why is it related sa paglipat ng bahay? Why is it related? Kasi jumper kami. Jumper.
1: Grabe naman yan.
0: Uy, di ibig sabihin na tinatolerate namin yung mga ganon. At syempre kasi, considering na ang taas ng medical bills ever since talaga, do you think na mababayaran namin ng ganyan? And I'm not saying na tinatolerate namin, pero yun nga, yun ang problem namin. Like, ilan kami sa bahay, di ba kaya? Kaya yun, parang, yun, parang, wala kami choice, is more of a survival option kasi, yun nga, kasi ang hirap ang buhay, hirap na buhay natin, as much as possible, we got to make, at pag alam ka ng option, pag alam ka ng choice kung paano natin, ano tayong mabubuhay. Either we do it legally, but just us, what matters, the boy, he survives. So yun, and then, lumipat na, bago na nagpakay, July 19, July 22, gano'n. And well, maganda naman yung bahay actually. Not complaining. I'm close. Lang naman, update sa buhay ko yun. Wala akong ganap talaga. Ganap yung utapang misawa. Pero yun nga, inintay ko lang talaga naman na mag-launch na the games magnet or kaya yun. Meet na tayo. We're now in this platform na yun. I always wanted to enter after kung mag-debut as a jack doon sa Cool FM. Nandito na ako. Salamat kay Pedro. Salamat sa mga and siyempre sa Gio talaga. Kay Gio talaga. Siya yung pinakaunang unang tao na ni-reach out ko gusto kong mabiyan sa smile o kalimparte kong smile and umagree naman sa tech pag-agree kasi on it part yan that's the stream. Okay, maganda kayo mga audience, I wanna hear your voice.
2: Hello, kasi.
0: Peps, say something funny. Peps, tell a joke.
3: Ano yun?
0: Tell a joke.
2: Peps.
0: Mag-joke ka, boy. Yun, nakibita ka sa showtime.
2: Eh, naman o, ano mang lahi?
0: Ano mang lahi? Eh, Mebs, papakita ka nung ibang parang ka naman. Ano, nagpapakita nung slow time, ha?
2: Wait lang. Currently, wala pa daw si Mebs at the moment. Di ba? Pero, ano, kasi, welcome, ano nga pala, Misawa. I've been checking on your, ano, ha? On your, ano, sa kabila, sa Kulepe. And kasi ano tawag dito natural light ang ano by the way welcome sa Smile Network welcome sa pinakaunang episode ng Usapang Misawa on a ano diba on here on Smile Radio and Smile Network. Wow, what a ano talaga. Parang hanggang ngayon nagugulat pa rin ako na ano, you're here, Miss Awa. Welcome sa ano. Mga pala. Miss Awa, may ano ako. What are your reaction about what happened like yesterday? Because
3: binili na natin yung pool.
2: Binili ang transmitter.
0: Ng money billion?
2: Ng Tigon.
0: Money billion?
2: Yeah, it is legit yung ano. It is TGON is acquired by Smile. TGON is acquired ng Smile. And nagalala eh. Yung nagalala, I love that. And what are your reactions about that, Miss Awa?
0: Yung thing na that's good. Hindi naman ko. It's a way to turn the script. Yeah, it's a good thing.
2: It's definitely.
0: It's a
2: yeah. Peta, di ka dinigano.
4: Tawag dito, Miss Awa, medyo malabo yung audio mo.
0: Wala nga akong microphone.
2: Medyo malabo.
0: Wala nga akong microphone eh. Di pa makapag-open ang computer dito.
2: Try mong bawasan yung noise suppression. Yan lang yan, sigurado. Or ano, babaan mo yung sensitivity ng voice activity mo para hindi ka nakaka-top.
0: Okay.
2: Diba nakalagay mo yung automatically adjust input sensitivity sa Discord? Patayin mo yon, then i-adjust mo na lang by your liking.
0: Okay.
2: Yan lang yan.
0: Okay na yan.
2: Here we go.
4: Loud and clear na, loud and clear.
2: Diba? Yeah, diba biglang ano, biglang gumanda ang ano mo? Ila gumanda ang...
4: Yes.
0: Hindi ito yung mga pag-open ng computer.
2: Guminhawang buhay.
4: Iba yun.
2: Ay. And then, Miss Awa, ito lang. Yeah, you have a problem with ano kasi, like yung, ano ba tawag dito? Probably, ibabaan mo pa yung sensitivity ng konti. Probably, kung kaya mo, standard mo na lang yung noise suppression mo para hindi ka sinaka-cut off.
3: Yung ano siguro, ano, Miss Awa, yung, di ba kita mo yung may level dyan, di ba? Pinapatay mo na yung automatic noise suppression. May level dyan, pwede mo babaan ng, kung hindi ka pa namin rinig, pwede mo na isagad siguro. Parang hindi naman maingay dyan sa'yo, no? I feel it. Isagad mo pagbaba sa left. Thank you.
0: Ayan.
3: Miss Awa, ulit?
0: Lakas na ba niya, no? Oh.
3: Yeah, okay, yeah, okay, yeah. Good. Okay, good.
2: Yan, much better.
3: Okay, good.
0: Nawar sa baho. 5 minutes na lang, mabubuksan ko naman natin.
4: Okay.
1: Parang medyo luminaw na.
2: Tapos hindi ka pa din, ano, medyo malabo pa din yung ano mo.
0: Oo.
4: Yan. Medyo maniyan na ulit.
0: Ah, dapat talaga. Nalapit ko talaga yung mukha ko dito eh.
4: Oo. Ganyan talaga. Ako din, kapag nagsasalita ako, nilapit ko.
0: Ayan. Yan ang pizza ko. Mabubuksan yan mamaya.
4: Okay.
0: Mabubuksan yan mamaya. 4 minuto na lang. Pero ito nga bagal sa magano mag-load eh. Masko dito mga a minute to... Ano ba ito? A minute to 2 minutes. Ganun. Pero ito ang aking PC. 7 years old man. Absolute.
4: Ba't GeForce Facility?
2: Ba't may GeForce Facility? Ba't GeForce Facility? Ba naman?
5: Yes, GeForce Facility.
3: GeForce Facility.
5: Na. Ito mong wiring na yan. Look at that.
4: Gabi.
5: It's all the best.
4: Wala
2: siyang labesa, men.
5: Ito na yung kaya ng ano ko. Sa kwarto. Sa kwarto talaga to, boy. Kwarto yan, boy.
4: Dito may computer ako kami dati. Wala kami. Ay, may lamesa. Pero pang maliit lang yung lamesa. Pang gano'n.
5: Eh, para ano.
4: Gano'n talaga pa nagsisimula lang kapag may computer.
5: Oo. Pero yun nga, alam mo na ako sa ba. Alas 8:57. 8:57 na. O sige. Set up mo na ako. Kaya na. We'll be right back.
2: We'll be right back, babalik. Boy. Yan, magbabalik daw.
5: Magbabalik tayo. Magbabalik tayo, boy.
2: Nabibisit talaga. But GeForce Facility na naman, RJ.
5: Yeah, magbabalik
4: tayo.
6: The following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this, that aren't real, fa.
7: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
8: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulog para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
7: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
9: Camyon Choco Biscuit. With extra chocolate and extra creamer in one biscuit, will give a delicious chocolate taste. You'll want to try it again.

0: Kawanan. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
2: Ito ang aking sikreto.
1: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
3: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
4: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
5: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
1: Is na yan.
6: MNL 48
7: with a
6: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
6: Sagada po.
4: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
8: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
9: Si girl,

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

0: ko. Chat na baby girl. Kahit isa-isang show na magre-remind na lahat tayo ay single.
1: Yes! Ay.
2: Mahala na kayo.
1: Be single. Ay.
0: Ikaw talaga may single ka pala. Eh, dapat mahalin mo na si Terby. Wow. Oh, mahal ka daw niya.
1: Ayoko ko na. Ayoko mo kay Terby. Ayoko
0: ko na. Ulul.
1: Ano ang si... Yung pala sa
0: akin. Ulul. Sorry sa mura, pero gago.
1: Ay, memo, memo.
0: Ay, hey, di kami may... Presidente ako, hindi ako mameme.
3: Bawal pa
1: This is my Joseph. Anyways, habang inaano pa ni Misawa. Tawag diba? Shout out po sa mga nanonood sa Cool FM. Nakasign mo kasi ngayon. Sina Jumo, si Mika Lim, at si Tito Chupeta. Kamaya kakapila naman ako doon.
0: Ito na naman tayo sa Cool FM na yan. Alam nyo, binili na namin, binenta na namin sariling ninyo. Yeah. Binenta nyo na sariling ninyo sa smile.
1: Kaya nandito na yun ako. Habang, ayun.
0: Hindi, kasi in the future, madami talagang pagbabago sa smile na, at saka sa school na, siguro makabenefit sa inyo po. Pero may matatanggal talaga sa air, and alam nyo naman, I was being transparent talaga na,
1: mm-hmm.
0: DCEX might inevitably shut down.
1: Oh.
0: Siya yung ito yung matatanggal kasi yung purpose naman ng DCEX, diba? Secondary kasi madami tayong mga show.
1: Mm-hmm.
0: Kaya malak namin ni I will just be very transparent pero I'll ito lang ha. Si Smile maging main network. Si Cool ang maging secondary experimental network.
1: Mm-hmm.
0: Sa mga bagong offer namin, baka pupunta ng Cool.
1: Mm-hmm. Okay lang.
0: So baka, malay nyo, may mga jokes tayo na exclusive sa Cool. May mga jokes tayo na exclusive sa Smile. Para lang din tayo nagkakalaban, pero iisa lang tayo ng kumpanya para makapera din tayo lahat. Ay, makapera. Pera-pertahan ng tapitito. Pero isa lang ibig sabihin niyan, ang monoblock po sa Tigon ay hindi po sisira agad-agad. Okay?
1: Yes.
2: Yan po ay gagamitin. Yan po ay gagamitin sa kampanya ni Marcos sa Duterte.
1: No.
2: Oyo na pala. Last July 28, si Puy Mori. Ito Puy Mori, presidente na daw.
1: Oh. Wow.
2: Yes. Wow. Yung speaking of it, diba? Unang episode, napag-usapan natin si Puy Mori. Napag-usapan natin si Puy Mori, yung election doon sa Peru. Ngayon, official na usan na presidente after three tries, lahat nag-fail. Yung article. Dilipat lang sa PC ko kasi naka-open. Forever.
1: Oh, so habang dilipat si Misawa sa PC.
0: Pwede,
1: habang wala pa si Misawa.
0: Vitamin Magazine.
1: Ayan na.
3: Bawal mag sighail dito. Sighail. Mali.
0: Hindi, kasi papasok ng advertiser dito. Coming soon.
3: Ayaw nga pala, no?
0: Totoong advertiser talaga. Sila nagbabayad para sa ad space.
3: Kaya pala, baka makancel tayo. patay tayo dyan.
0: Patay tayo nito. Hindi, totoo talaga, ganun talaga yan. Bawal talagang ganun, mga ganun. Mas lalo na bawal yung slur, bawal yung... Bawal na din yung ano, bawal din yung... Kaya nga yung mura, kaya namin pinag-limit namin. Pero minsan, okay, yung ako, mura, yung ganun lang. Yung ano lang, slight lang. Yung lang talaga, lagi yan. Ano mga problema dun?
1: Ako medyo kaya ako nagmuha din sa tulad. Pabay talaga akong tao.
0: Magsasabi talaga ako ng you were gen MIPS.
1: Ano yan?
3: Okay. Okay. Okay.
0: U-L-O-L.
1: Alam ko na
3: yan. Ay, akala ko.
1: Asa yun? Asa hindi ako nagmuha yun yun.
3: Kala ko okay na nam. Mali pala. Yes, yeah, yan. Yan nga pala, ito pala yung ano, sinasabi ko na ano, yung si Keiko. Keiko Fujimori, okay na nam. Okay na nam. Wait lang.
0: Ito, mag-share screen na. Share screen ka na ba?
3: Hindi. I-send ko sa... Sa ano ba to? Ay, naglalag. Okay. Ano ba yan? Naglalag. Naglalag yung...
0: Sa smile and chill, tapos pakita na lang ni RJ.
3: Ano yung smile and chill? Ano yun?
0: Ay, hindi. Sa smile TOC pala, rather. Ano ba to? Smile... Sa smile... Well, ay, hindi.
3: Radio. Ano smile radio.
0: Smile radio VC. Ano ba yan? Smile and chill. Private VC yun eh.
3: Tama ba? Or ay, mali po. Mali ata.
0: Google URL yan ah.
3: Google URL pala yung mali.
0: Narong set. Ganun yan, narong set.
3: Wait lang. Mali. Wrong scene. Okay.
0: Ayan, nagro-wrong scene na naman.
3: Wrong scene na naman, no. Itong show na to. Wala namang ka... Ayan.
0: Wala pa nga OBB, wala pa din CBB. Ito na
3: yun. Walang... Basta ano na lang eh, no. Improvisation na lang. Improve na lang, improve. Eh, wag to pala financial.
0: Ah, financial.
3: Pangit.
0: Try unlimited access. Only $1 in 4 weeks.
3: Diba, pinipera naman tayo yung mga yan.
0: Pinipera tayo.
3: Diyos ko. Ito lang. Hanap na. Ito, Al Jazeera. Number 1, Al Jazeera. Yan, ito. Al Jazeera na, yan.
0: Al Jazeera English. Ayan, ito na. Pakitaan po natin, RJ, yung article po na si Ned Dibisawa doon sa Smile Radio VC po. Kasi so, nandun lang yun.
3: Ito yung pinag-usapan natin.
0: Oh my God, wag namang ganun, Terebi. Mangdodox ka ng tao.
3: Kastog. Pero yun, ito yung pinag-usapan namin noong unang araw. Oo.
0: Si Kiko. Ito ba yan?
3: Ba yan?
0: Huwag mo sabihin yan. Hindi naman sinabi ko. Delikado. Fujimori. Ayun. Wait lang.
3: Yan yun.
0: Wait lang. Ah! Nasa kwarto ako na yun. Ang pinakamalapit na PC ko sa labas. Sandali.
3: Wait lang, nasi-send pa ako. Yan. Bali, basahin na lang yan habang chat ko yung aking namahal, ang aking asawa, ang aking iniibig, ang aking... Ay, sorry pala. Sorry, single pala kayo, sorry. Sorry, pasensya na.
1: Alay!
0: Grabe eh. Huwag naman ganun, sorry. Ti. Nagmamakaawa po ang buong single ng Pilipinas.
3: Maya, ika-cancel na ni G yung show ko dito sa ano na to, sa network na to. Ito nga nakakamit si Biniaya, kaya...
0: Ano ito?
3: Pakita na ba? Okay, tata ba?
0: Wait lang.
3: Uy, Mori.
0: Pangito na yun.
3: Uy, Mori.
0: Pangito na yun.
3: Okay, tana.
0: Ito pa lang lumalabas. Hindi, sabit lang. Ayaw, bito capture niya. Ayan, ito na, ito na. Kita na, kita na. Makikita na yan. Ayan, ayan.
3: Gio.
0: Oo.
3: Yan. Walang ayan lumalabas. Aray mo. Ay, mali.
0: Eh, lumalabas na, oh.
3: Mali. Ibay pala yung lumalaba. Okay. Mali pala. Yan. So, bale, noong July 20... Bale, noong July 28, si Keiko Fujimori. Keiko Fujimori.
0: Okay.
3: Mali yun.
0: Ayan o, sabi sa article, siya ay na-swore in bilang presidente ng Peru after unti, after like literal talaga, konting-kunti na lang talaga yung votes ata yun.
3: Wait lang, nag wait lang, pinakita ko, wait lang, and yan nga si Keiko Fujimori sworn in as Peru's president after narrowly winning an election. If nanonood kayo ng Usapang Misawa, naalala nyo kung gaano ka close nung election na yun. Like, in a few...
0: Parang kalahati na ng bansa eh. Nakahati.
3: Oh, diba?
0: 50,000 votes yung margin ng votes nilang dalawa. 50,000. Nanalo siya by only around 50,000. By slower than 50,000 plus. Ano? Below 50,000 na lang. Oo.
3: Wait lang. Ano pa napin ko yung ano na? Kasi nandito yun eh. Yun. Ito yung parang official na tally. Balot. Yung tally.
0: Wait lang. Yeah, no. Masahin ko nga yun sa kabilang article. Forbidden!
3: Mali. Mali yun. Eh. Okay, yun mali. Pinakita ko sa ano, sa chat. Kung gaano ka
0: easy. Okay, wait lang. Okay, wait lang. Ganun ba? Yan nga o. Ito.
3: Yan. Oo. Pwede nga lang, i-send ko yung link sa aking...
0: Ganun ba talag? Parse. Ayan, wait lang. So, ito yung official tally, mga kaibigan. Nandito yes lang yan.
3: 9,223,396 votes kay Fujimori and 9,173,755 sa kay sa kalaban niya si Sanchez.
0: Literal na around ilang yan to. Pag i-minus mo yan, mga ano yan eh. Less than 50,000 yan yung margin of error yan. Ang margin oh lang
3: mo. More ano, less than ano yan, less than
0: 50,000, less than 50,000
3: yan. Oh, 9,196,973,755 49,641 vote difference. Yun yung vote difference lang yan. And yun nga, apaka small na yan. And dyan pinapakita kung gaano ka divided actually ang Peru. Super divided actually ang Peru. Yung division na meron tayo sa Pilipinas, yung DDS, yung mga Marcos, yung mga kakamping.
0: Wala yan.
3: Yung mga Pulawan, mga Dilawan, mga Duterte, yung mga Makabayan. Wala yan sa Peru. Wala yan sa Peru. Wala yan sa ano meron sa Peru kasi grabe yung political polarization na meron yung bansang yun. Considering na kung anong klaseng presidente to si Fujimori, yung tatay niya, like you, it can be reminded na para siyang si Marcos, si Fujimori actually. May somewhat of achievements like yung economics nila yung ganun, law and order, pero ano siya, he's still controversial kasi yun nga, authoritarian siya, yun. Yeah, yan. Yan lang yung pinag-usapan namin nung pinakaunang episode ng ating show. Kaya, and bakit ko nga pinag-usapan to nun? Kasi ano yan? Kasi I see some correlation sa ating political landscape na binoboto natin yung mga dating itinakwil na natin. Binoto natin yung mga dating tinakwil natin, pero yun nga, yung parang tinakwil natin yung isang political dynasty like yung Marcos. Tapos iboboto natin

0: ganun lang.
1: Straight to the point lahat, lahat ng mga panalo.
0: Straight to the point. Kaya nung minarket ko to, parang prinomot ko tong show na to, like, sinabi ko na kung ano yung sasabihin ko talaga, yun lang talagang sasabihin ko dito. Kasi ito, unfiltered, we're uncensored, we're whatever. Kasi yun nga, yun yung branding ng usapang misawa talaga. As in. Pero magkakaproblema ako sa rules ng smile.
2: Rule mo, Mori.
1: Alam mo din, pati din si MSA, kina-question niya din yung rules. Baka hindi niya to kaya.
0: di nga, ayun. Pero yun nga.
1: Inaral,
0: IG. IG,
1: oh. Oh.
0: Gia. Oh. Sa poses.
1: Bayan. Hindi, wala ka dyan. Kanina kasi nawala ko.
0: Wala. Oo nga pala, shoutout sa aking pinakamagandang girlfriend na nanonood na yan. Hey! Hey, mag-hello naman kayo sa... Mag-hello naman kayo sa girlfriend ko. Uy! Respeto.
1: Support your relationship, okay?
3: Support!
1: Nagkataon lang ang kasama nyo na yun, puro single.
3: Yeah, puro single yung kasama.
4: Yeah, puro single tayo.
3: Guys, support!
4: What did I just hear did so your ano?
0: Oh, kulit kayo ha.
5: Pero yung sasabihin ko, support lang kami. Yes.
0: Properly say hello. Hello kayo.
1: Hello po.
4: Hello po.
1: Support kami sa ano ning o ano man kayo ning misawa, I'm sure.
3: Magandang gabi sa GF ni ano ni usapang misawa.
0: Yes.
5: Hello.
1: Kung ano kung nakikinig ka man or nakikinig ba? Pa kung nakikinig man then welcome. No, suportahan mo siya sa kanyang suportahan mo siya dito sa show na ito kasi you know ako na mismo nagpamana sa kanya na bigyan na itong bigyan ko to si misawa na show. Hindi kasi umalis ako, 'di ba? Ikaw yung kapalit ko.
0: Sorry. Asawa ko yan.
1: Yeah. Ayusin niyo.
0: Sabihin nyo, asawa ko yan.
1: Asawa mo, sige.
3: Usapang asawa.
1: Sana all.
0: Yan nga. Asawa ko yan, kaya, from now on, refer niyang inamahal ko as asawa ko. Ha?
1: Okay, sige. Asawa mo, sige. Sabi mo.
0: Sabi ko yan.
4: Sana all na lang.
3: Ma-imagine ko talaga kung ano sila magko-conversation sa Messenger. guys. Yeah. Sana all. Memo ka na.
5: Sino yan?
1: Memo na yan.
5: Nako po.
1: Ito. Sa asawa mo, di bisawa, suportahan mo siya kasi ako yung nagbigay ng ako mismo ang nagbigay ng rason bakit may show yan. Okay? Kung di lang ako nag-umalis, ako lang, baka ibang slot at itong si misawa, baka. Pero yun nga.
0: Wait lang.
1: Because of me, this show existed. Nung umalis ako ng call, siya yung kapalit.
5: Mm-hmm.
4: Ha?
1: Oh, may kausap. O, teba? Wala. Ano ba yan?
5: Oh, ayun na niya. Okay. Misawa, dyan ka ba pa?
0: Nawawala. Huwag ka nawawala.
5: Ayun.

0: lang, nawawala kasi. Wait lang. Yan nga. Explain ko muna yung parang background. Bale, itong Smile Network, parang bago to. It's new. Kaka-create lang yesterday, di ba?
1: Yep.
0: Kaka-create lang yesterday.
2: Kaka-bukas
0: lang kahapon. And before, nandito ako, nandun ako sa isang network which is yung Cool.
1: Cool FM. Oo.
0: If pwede, para mas madali, para mas ano, mag-provide nga kayo ng parang provide kayo ng logo if possible. Kung kaya. Kung may logo ba kayo dyan? Logo or what?
2: Eh, meron na. Yung lower third niya nandito na eh. Hindi, actually, pati nga yung... Hindi, nandun din. Meron na din Cool dun sa, I think, meron na tayong Cool dun eh.
0: Basta yun,
2: may bagong logo yung Cool. Nakita ko.
0: Oh,
3: yeah. Kakabibad lang namin kagabi.
0: Ayun.
3: Sa aking show.
0: Wait lang. Magkano nga ako ng mga previous episodes. Papakita ko. Basta ako. Papakita ko
2: yung suspended, mga... Tapos agad-agad suspended agad tayo. Bakit aba dapat lang ang transition?
0: Ha? Kaya, bakit?
2: Aba dapat lang.
3: Aba. Ay. Pwede ako maging... Aba.
0: Yun.
2: Aba, gulat kayo, no?
0: Wait lang, hanapin ko yung mga ano. Isesend ko lang sa kanya. Mga previous episode.
2: Sa kanya. Quote, kanya.
0: Sa kanya lang, ano.
2: Oh, nyo, okay. Noted.
0: Hanapin niyo yung ano nyo. Hanapin niyo yung ano, hanapin niyo yung episodes na yun. Tatlo lang yun ah.
2: Boy, RJ, pinagsasabi mo dito sa chat. Si Terebi lang naman yung ano dito. Ay, wag na lang.
1: No!
4: Buti. Guys, buti naka-close yung chat. Kaya nga ano, kaya nga magkakalat ako dito ngayon kasi naka-close ang chat. Ay, mali.
2: Kakalat kayo dito. Showed lang yung Misawa. Mas makalat pa to si Misawa kung hindi lang dahil sa Smile Rules.
1: Oh, na.
0: Kaya yun.
2: Baka maya-maya pag Alex ko dito sa show na to, may bibigla ako, merong... Magre-recruit ng army mamaya eh.
0: Magre-recruit ng ano, sa AFP.
1: Not gonna lie though. Ba't kailangan natin hindi magmura? Like...
2: Advertiser nga ni!
1: Oo nga. Eh, ba't inaano tayo ng advertiser?
3: Siyempre, di ba online station kayo? Siyempre, kailangan lang tawag.
2: Alam mo ba bakit yung audience natin aali? Alam mo ba bakit nung nag-airy tayo ng hotdog ni Betnog sa News Radio, nagbaba yung views natin?
1: Ay! Oh, okay!
2: Yan yung testament of truth.
0: Hindi
2: naman kasi ang mura mismo problema. It's the fact na inairy natin yung mura. That is the problem. Eh, alam mo naman ang Pilipino eh. OA masyado. I mean, don't get me wrong. OA.
0: Oo naman.
2: Maskin
0: eh.
2: Isang mura lang, aalis agad eh. Re-reklamo agad eh.
4: Ay, mali.
3: Welcome tayo.
0: Sana rin pala. O nga pala.
2: Oh.
0: Isa sa mga naging topic. Ano sa tingin niyo yung mga vlogger na ginagata si Rene Butterboy?
2: Yung mga Rene Butterboy glazing session ng mga ano, ng mga group.
0: Oo.
2: Certain group. Yung Rene Butterboy niya, pinagsearch mo dito, RJ.
4: Ito lang yan. Para lang yan, Aldab.
0: Iniisip ko nga, but like, ano yung, ano? Bawal na ba yung head lang? Itanong si AJ, bawal na ba yung paglaro ng Walk Your Games at yung Happy Wheels sa usapang misawa?
3: Naku po.
4: Oh no!
2: Pwede yan. If stated naman, maglalaro ka ng ganun na games, no problem. Wala namang problema dun. Hindi naman to Senado siguro, no? Hindi naman tayo itatak ng Senado tapos sabihin nila na ibaba nila yung games na yun. Hindi naman tayo siguro matatak ng Senado yan.
0: I may walk the Trump. Wait lang, makita ko. May walk the Trump.
2: Hindi, kasi entertainment tayo eh. Entertainment first tayo. Okay lang kung maglaro tayo ng ganun. Ang hindi lang pwede, wag lang tayo magsisermon na para bang ang lutong ng ukmura. Ganun lang yun.
0: Willie Rebellion eh. Wait lang.
2: May walk the Trump. Win
4: to win. Ano yan? Tayo'y maglaro
0: na na na na na na sa Willionario.
2: Susugal na naman tayo, tatayalo tayo sa senyonaryo, sa senyonaryo.
4: Bingo plus, ay bali.
2: No! Sinabi na!
3: No! Ayoko na ganyan.
2: Oo nga pala, no? Misawa, narinig mo ba yung balita na si Senator Chis nag-file ng bill na ipabanda yung mga sponsorship, yung mga endorsement ng mga sugal? Oo.
0: Actually,
2: Senator Chis,
0: I like that idea. Basta kahit ano naman yung i-endorse mo, basta walang sugal. Diyos ko po. Ay, by the way, nag-share screen na ako.
2: Nag-share screen na siya. Wait lang. Sige, galawin mo. Touch. Tingnan mo. Kinokontrol ko din yung POC.
0: Ayan. Tinan mo yung title.
2: Eh, okay lang yun yung ganun na laro. Wag lang tayo mag-aba. Dapat lang.
3: Aba?
0: Dapat lang, boy. Wait lang.
3: Ayan, aba!
0: Ayan, start the game. Ano ba?
5: Box10.com.
2: Maglalaro tayo ng games.
0: Nakakamiss to, Diyos ko.
3: Aba!
0: Naiingay. Ano yung pwedeng gamitin? Pili kayo.
2: Yung speaker kayo.
0: Yung sound system.
2: Yung sound system nila.
0: Ay, gumagalo yung ano.
2: Ano, self-aware yung ano, yung oh.
0: Gag. Ang batong boring. Wait lang. Ano to? Itong crane. Ano yung gagawin na ito?
2: Okay, tatama kay Trump yan. Yung sunod.
0: I got.
2: Wow, pwede pa lang ganun.
0: Walk, ito na lang ibang ano? Walk your boss.
2: Walk the thief.
0: Walk the thief.
2: Sige, try natin. Ayan.

0: nung dyan yung pagmumukha ni LeBron James dyan?
1: LeBron James.
2: Panong-panong ng Mesopotamia yan, ha? Yung meme
0: na. Kaya nga, eh. Eh, panahon pa yan ng ano, eh. Panahon pa yan ng, ano, ng ancient China pa yun, eh.
2: Yan lang nagtitsay. Ano, yan na. Ganun yan. Ayaw mo ba ako palaruin? Mag-load ka na.
0: Mag-load ka, oh. Ayun na yun.
2: Ano yun? Ito? Dark Cut?
0: Dark Cut. Oh.
2: Only Great Games. Okay.
0: Sure, bro. Ayan. Dun.
2: Wait lang. Chacha. Ten.
0: Diba si Beer, may gore daw. Nako po, baka ito yung masusunod
2: ano?
0: Dito pag ng gobyerno.
2: Wait lang. Yung flashlight mo na hawak niya.
3: Oh!
0: Guys, ito yung ibabad ng gobyerno sa susunod.
2: Korba.
0: Ito po. Ito yung ibabad ng gobyerno sa susunod, eh.
2: Magkakaroon naman ng idea yung ano sina Robin Padilla, Diyos ko.
1: It's early in the evening. Ay.
2: Nalimutan ko ano ginagawa nito. Nagawa kaya nung ano na yan.
0: Ay, gawin. Oh!
2: Ah!
0: Ay!
2: Ow!
0: Aray ko!
2: Siko po.
0: Wala na, ito na yung susunod na ibaban ng ano, gobyerno. May idea na yung mga senador natin at saka congressman natin dito.
2: Ay, ano't ang nangyari dito? Tiga, ano gagawin kaya dyan?
0: Ay!
2: Wow!
3: We got it!
2: Ay!
4: Ay, shoutout pala sa Cool FM, nakikinig ngayon si Sir Gab!
2: Ay, shoutout!
4: Ayan ba? Sir Gab! Oh!
2: Ay!
0: Ay!
2: Patay. Next. Okay.
0: Ito na naman tayo.
2: To tennis. Hey, tennis tuloy badminton. Ah.
0: Ay! Aray ko!
2: Aray ko po. Ow!
0: Ay!
2: Aray ko. Labay ka pa.
0: Ay!
2: Ah. Patay.
0: Patay.
2: Sko.
0: No.
2: Ito. Ito. Magagawin na ito.
0: Ay! Brutal! Ay!
2: Ah!
0: Brutal!
1: Yusho! Ay! Yusho! Ay!
0: Brutal! Ay!
2: Well?
0: Ano okay ba? Then.
2: Pinto. Ano pong gagawin sa pinto?
0: Pinto.
1: Guys, pang sensor ko sa laro, guys. Ano? Smile radio na static.
2: Ano?
0: Ay, pang sensor. Smile radio na static. Ipang sensor niya. De, alam mo na. Sensor. Ang pang sensor mo, yung smile logo.
2: Oo.
4: jumpscare.
5: Get back here right now.
2: Ano yung mangyayari?
0: Ay! Ay, God!
2: Kag.
4: Asin tabi po sa inyong napapanood, smiling the logo muna ipapakita.
2: Okay, iba na lang, iba na. Iba na lang tayo. May naalala kong nilalaro ko dati ito.
0: Ayan, bumalik ka na RJ. Delikado.
2: Okay na.
0: Safe na tayo.
2: Horror to. Ito horror to. By the way, wala na tayong commercial. Kaya hanggang alas 10 na tayo.
0: Diretsahan tayo.
2: Gio, may commercial ba tayo, Gio?
0: Ako yung susunod na show.
2: Diretsa na to.
0: Parang susunod na show, mag-end ka lang ng
2: commercial.
0: 55. Para may 5 minutes pa kami prepare.
2: Ito lang. 9.55 ko, sige. Kung na tayo commercial, yeah.
0: Okay lang, diretsahan lang tayo.
2: Commercial ba? Nag-enjoy tayo dito.
0: Hindi, merong ads di sa baba eh.
2: Oh, pakita na yung ads.
0: Ayan o, may ads pa tayo sa baba o. Binag sa sponsor.
2: Roxy's Kitchen o. Kain kayo dyan, masarap dyan. Ito na, alala ko to.
0: Latrine, that will. Take you.
1: May ads pala ha, may ads. Eto ads o, eto ads. Eto ads.
2: Yeah. Uliyan.
0: Hoy, wag kang ganyan.
2: Skip na.
0: Ayan. Ito. Ay, horror na naman tayo dito.
2: Horror to.
1: Oral?
2: Horror.
0: Ito na naman yung laro na naman na baka pinag-isipan ng gobyerno na ibaban.
2: Pero sakto lang naman, hindi naman ito nagkakatakot sobra. Parang sucks lang. Frankenstein the monster. Pero check out history, surprise that you like. Next button, okay. Whatever. History, na meron sa kanya. Yun na yun.
1: Ito ang liga.
2: Ano?
0: What?
1: Ito ang league ba? Liga.
2: Ito ang liga. Oh. Ito. Ayan. Ano to? This answer the right question to help.
0: Ito na naman yung
2: news way.
0: Ito yung mga laro na nung unang
2: panahon. In the original novel, what is the Frankenstein monster's name? He has no name. Or wait, Victor Frankenstein Ben. Or he has no name. Or he has no name. Ay, sa tingin nyo, ano yung tamang sagot dito?
0: Bigyan kayo ng libreng kiss ni ano? Ang crush nyo pag nagsagot dito ng tama.
2: Date ko ng, ano yung tamang sagot dito?
0: Feel ko ano eh, Victor. Pero like, at the same time, parang ano eh.
2: He has no name eh.
1: Victor!
2: Kaya natin.
0: Yeah, RJ.
2: Ay, right nga. Tama nga.
0: Si Victor nga. Tama nga yung gut-chilling kanina.
1: Victor!
0: Ay. Big Soto.
1: Victor!
2: Well, ano yun?
0: Si Mepsun. Ayun, si Dracula.
2: Historia na meron na ito. Dracula, one of the most famous characters in the world, is always linked to Romania. More precisely, with Transylvania. The Romania.
0: Sa Romania?
2: Oo. Oh. Atak lang. Ay. Paniki. Let's go back. Ay.
0: Ngayon, COVID-19 ba yan?
2: To light the way, you must look carefully at the skulls to find the lamp. Okay. Ayan. Ito. Ayan. Ah, oh, pagana na. Michael Myers.
1: Mikael. Mikael Myers.
0: Ano 'yun? Serial killer 'yun?
2: Ha?
0: Si Michael Myers. Tingnan mo 'yung history niya. Ah, fictional character.
2: Fictional character. Ano Halloween yun? Slasher. Halloween series. Oh. My God. And attack. Na. Ewan ko ba ba't nagustuhan ko to, pero yun nga. Parang nagustuhan ko in a way. Pero nakakabuka.
0: Bartender tayo.
2: Bartender. Bartender, the right mix. Bartender, the right mix. Let's go, just.
6: Please.
2: Ingay.
0: Local safe.
2: Local safe. Yan. Ano mo nang pipiliin natin, mga kapatid?
0: Kwan?
2: Ha?
0: Yung ano, my... wait lang. Hindi ko makita. Blurred. Oh, Japanese.
2: Ay, Japanese. Galing. Ano? May...
0: Pwede ba palagay yan sa ano? It, yung ano yung... Ano equivalent nga? Ng ano dito, yung pinaka... Eh, bartender, diba? Pinaka-hard... Ano yung equivalent ng pinaka-hardest na drink dyan?
2: Tubig. Ay, hindi, mali.
0: Okay, MSA Gatas.
2: MSA Gatas. Ito lang ilalagay natin. MSA Gatas lang. Kahit lang, iingay. Sponsor tayo ng MSA Gatas, ha?
0: Yan, isusup na yan.
2: Serve. Ano yung gagawin eh?
0: Serve.
2: Ano yung magiging lasa niyan? Yun na yun. Play again.
0: Hindi, kasi gatas lang naman yun.
2: Oo. Oh. Okay, let's, ano, tawag dito? Let's mix.
0: Lemonade. May lemonade ba dito? Lemonade, tapos haluan mo lang.
2: Lemonade.
0: Lemon, lime or kaya lime. Kaya niya, ano na eh. Tawag nito yung lime, lime juice. Lime juice, tapos halog mo sa tequila.
2: Ay. Say lime juice.
0: Nasa top ayan oh, lime juice.
2: Lime juice. Stop. Ano pa?
0: Tequila.
2: Gusto ayoko na lemon, gusto ko tequila.
0: Tequila.
2: Ano pa?
0: Yan, PL malibog paglasing.
2: Ano pa?
1: Tequila lang.
0: Ano pa dito?
2: Ginebra. Ano ginebra gin?
0: Gin.
2: Or?
0: Guys, fictional ha. Hindi po totoong ano. Hindi po totoong ano. Add a little ice. Oh, syempre, lagyan ka ng konting ice.
2: And, kagalat
0: ng and isang fruit which is yung, oh, yan.
1: Oh, Gio, sweet to like ka na, Gio. Ay.
0: Guys, fictional yung puto, hindi po totoong drink yan.
1: Si Gio, sweet to kay si Gio, ano? Sweet to.
0: Legend.
2: Wala ka green yung kulay.
1: Sweet to, bye. Mali.
2: Green yung kulay.
0: Dread.
2: Di masarap.
0: Di daw masarap.
2: Can I all taste alcohol? Almond, okay, sige.
0: Ah, baka kasi sobrang tayo sa ano.
2: Alak, oo. Tequila.
0: Dapat, ano.
2: Ayoko lemon, balance. Gusto ko tequila.
0: Tequila.
2: Gin. Almond syrup.
1: Aba, dapat lang.
2: And check na. Shake, shake, shake, shake, shake, shake.
1: Shake mo TV. Shake mo TV mo.
0: Last na yan na drink kasi patapos na yung show mo eh.
2: Oo nga pala, nung oras na.
0: Serve mo na, serve mo na. Tinan natin.
2: Serve na, serve na, serve na, serve na. Ilagyan ko na. Anong yun? Okay na yan, tapos na yan.
0: Tapos na yan.
2: Oo. Oh.
0: Galing.
2: 10 out of 10
0: gameplay.
2: 10 gameplay. Pero yan
0: nga, marami salamat. Unang game gore, sunod gore na naman. Tapos makatapos, okay na.
2: Okay na yan, Diyos ko. Pero yan nga, marami salamat sa pakikinig, sa panonood. Nung oras na. Next week ulit. Diba? Next Saturday.
0: Next week, always, every Saturday. 8:30 yes. Muna, baka mag 9 o'clock ka na next time, pero
2: 8:30 muna, tas next month siguro, 9 o'clock
0: na. Baka na pag may podcast na ng 8, baka meron.
2: Oh, sige. Oo. Basta yun, 8:30 next Saturday. Maraming salamat sa pakikinig, sa panonood. Bisawa, out. Thank you for pakikinig. Gio, yung play mo yung song natin.
0: Ano yung song natin?
1: Wawawin.
2: Wawawi.
1: Wawawi.
0: Pero ka bang copy yun, RJ?
2: Bago mo na
0: mag-end. Wala eh.
2: Bago mo na mag-end.
0: Hey, wait lang. Sige. Ito lang. Ipa-play ko sa boogie. Para mas madali.
2: Sige na yun. Yun. Wow.
0: Yeah, no?
1: Wawawi!
0: Copyright, sino di ang BBTV?
2: Halika na, yung BBTV na. Thank you!
1: Copyright, sino di matitik down?
2: Thank you! Nung oras na.

0: Smileys. Hello, good evening, Smileys.
1: Hello. Hello.
0: Hello. Hello.
1: Hey, hindi tayo sa mukha sa ano? Sa TikTok.
0: Magsasay magkas din tayo sa Cool FM someday. Oh!
1: Pero hindi. Kasi...
0: Ba't salita naman san? Oh my God.
1: Uy, ba't salita naman sanas? Iba yan. Ibang show yan.
0: Iba yan. Iba yan, mali.
1: Hindi po kami salita ng jerking, okay? Hindi po kami...
0: Anong jerk? No, bro.
1: Hindi po kami salita ng jer... ng... Monkey, ano?
0: Anong monkey?
1: Salita ng monkey. Mga kaibigan, tayo po na yun live dito lang sa Smile at sa Smile Radio.
0: Smile Radio, yes, Smile Radio.
1: Sa ating relay stations po sa Cebu City sa 96.7. I mean, 96.7, mawa, hindi na tayo pwede yan.
0: Hello.
1: Before muna tayo magtuloy, nais ko lang sabihin sa inyo na starting July 31 po ang ating programang The Gio and Blue Show alongside many of Smile Radio's programs will launch in many areas across, in sometime soon. Abangan nyo din dahil po yung mga karamihan sa mga programa ng Smile ay mapapanood at mapakinggan sa Cool TV at sa TGON platforms, mga kaibigan. Legit po yan. Abangan nyo po ang 8 PM broadcast ng Smile sa weekdays at of course for the first time ever balik tayo yung Cool FM sa July 31. Oo.
0: Yes,
1: pero bago mo na yan, Blue, anong gagawin natin na yun
0: today? Mag-review tayo ng Classic 7 and what bago mo na lahat POC kumaki. Bakit parang hindi nag-update? Parang nag-freeze.
1: Hindi. Talaga. Uma-update talaga yan. Sa side mo lang talaga yan. Hindi, pero ito. Meron po tayong... ito yung segment po natin ngayon dito sa Gio and Blue Show. And also, notice nyo, bagong music kasi delikado po yung beanie. Delikado po. Delikado. Delikado ang music ng beanie. Ayun na. Kasi makakopet.
0: I mean... Hindi naman kami na-strike.
1: Hindi naman kami na-strike. Natakot lang din lang kami na baka ma-strike kami ni ABS. Kasi ABS yan.
0: And then, ang problema...
1: Unpredictable si ABS. Hindi naman nangyari sa OOC Intermit. Alam mo ba yung account ni Yung natanggal?
0: Okay.
1: Pati si OOC din. Pati si Yung, si ano din.
0: Pati OOC.
1: But yung Smile logo medyo... is it just me or yung Smile logo stretch?
0: Hindi naman.
1: Or mata ko lang yun. Siraulo. O sige mga kaibigan, na-download mo ba diba yung bumpers, diba?
0: Kala ko ba next week implement kasi hindi pa yan masyadong ano, tapos?
1: Eh, kasi hindi pa masyado tapos.
0: Hindi, I mean di pa final. Beta, mapapanood yung beta version. Bakit beta nawala? Version. Nawala.
1: Magre-review tayo ng OS, wala tayong bumper.
0: Ba't nawala sa TO? Ayun.
1: O sige, ito, this okay. Is Classic 7. Before that, we need a certain someone. I need to bring him here, alright? Wait lang.
0: Sa certified LARPer.
1: Sandali.

0: a one-on. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: Smile Channel, Smile Radio, and our official YouTube channel.
1: We are here! Get ready for the chaotic night.
2: There's me, Jet!
3: A monoblock Mips, monoblock...
1: Into the Weekly Talks with Blue, with a wide range of topics to make you smile.
4: I think it's time to support football in this country.
2: TBS TV Plus.
1: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And featured via app Blue Way 5.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here, Fellow Gamer Podcast! Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
6: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
7: Ito ang aking sikreto.
6: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
8: Magbubukas na muli ang tambayan ng Kambayla. Returning this December sa Smile.
9: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
10: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
9: Is na yan.
11: MNL 48
12: with a
11: green 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
9: Oo. Oh,
11: Glak-glak. Sa kada po,
9: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita na...

0: Jaga.
1: Oh no. Magandang gabi, Lord Lidayan at Midanao at sa buong mundo. Ako po ang iyong likod MSA at ito ang Random Talk Show ng Bayan. At ito ang May Sasabihin Ako Season 2. Oh no, I cannot clap anymore. Gumala na ang buo. Wait, gibayin na lang natin. Ayan. Napatiin na lang. Guys. Ay, nakamute pala. Via podcast. Wait lang ah. Ah, hindi ko pa naayos. Ah, wait lang. I'm gonna open my voice meter real quick para marinig nyo. Pagpasensya nyo na ako at ayusin ko muna to. Before tayo mag-start, pasensya na guys. Mukha akong nasaktuhan na ata ang ating ano natin programa. Yes, okay na yan. Makabalik na tayo sa regular station. Anyway, napapakinggan po tayo sa ating dito sa ating MSA's YouTube channel lang. Yes, buti na lang ako'y gumawa agad dahil madali talaga ako, no? RJ, welcome. Aray ko. Yes, sa MSA TV at sa MSA Radio. Oh wait. Nakaano ba yung ano ko? Wait lang. May titignan ko yung OBS. Kamamaya. Okay. Kala ko naman.
2: MSA ano pre? May pa emergency power interruption mga between 11 PM until 11:30 PM kasi daw ano ino-normalize nila yung substation dito kasi ano balita ko overload ano na overload dahil sa night market so sa ano sa mga nanonood ng Cool TV Cool FM makikita niyo yung scrolling ticker diyan na ano kasi ano Ay, hindi pa naman ano. Ano na nga eh, 11:05 PM. Baka ano siguro between 11:05 naman. Pero wala naman nangyari. Pero kapag nagtaka kayo, kapag nawala na ko dito, ayun na yung ibig sabihin. So, ayun. Anyway, welcome to another episode of May
1: Sasabihin Ako.
2: May Sasabihin Ako. Season akala ko may
1: grabe.
2: Mali.
3: May Tita Mets Magazine ako. Ay,
1: My Tita Base Magazine. Grabe.
2: O kasi simulcast.
1: Wow!
2: Simulcast yung cool pre.
1: O putok na ang aking computer ko. De joke lang.
2: Ano na pre? Puputok na yung ano pre, yung TV10 Batangas. Ay mali.
1: Na! Alala.
2: Sige, so... Anong Tita Max Magazine? Oy,
1: ito Tita Max Magazine. Yo.
4: Gabi.
2: Miguel.
1: Okay, ladies and gentlemen, since when this month's gonna come back? I need to do kasi wala pa eh. It's still all temporary. Bruh, wait lang. Ayusin ko muna tong mic. Kasi ano natin to eh. We're gonna speak a bit English muna. Because there's a bit of mixed audiences. Minsan, may Tagalog, minsan. Or sometimes there's a mixed audience. Anyway, alright, anyway.
4: Sabi ko na nga ba eh, mamamatay na.
1: Is it brownout sa inyo? Bro. Ay, hindi. Oh. Uy!
3: Hey,
1: no signal. No.
4: Hindi tayo sigurado.
3: Anyway, nauna pa tawag dito nagka-problema yung phone. Nagka-una pa yung magka-problema ng computer bago mag-brown out sa iyo.
1: Oh my god. What the hell? Muntik na yun ah. Anyway. Shout out to Laura and Dylan and Dasher. Diyos ko pa. Anyway. From my friend on VR chat. Anyway.
0: Good morning. Good evening, Migs.
1: Good evening,
0: Alex.
1: Gio. Thank you so much uli sa gift uli. Mm-mm.
0: Eh, oh pala, yung kanina. Oh, na, I'm sure.
1: Thank you.
4: By the way, congrats pala.
1: Congrats
3: sa kanina. Ha? Congrats pala kay Gio sa special program kanina sa Cool at sa Smile Radio.
1: Ay, congratulations!
3: Congrats. Yes. Success. Hindi ko man naman natapos. Pero, yun nga. Ang ganda naman ng
0: special. Pakinig ka lang sa usapan doon kasi talaga in-depth at saka talagang talagang ano talaga, talagang informative talaga siya. In fact, I think this is probably the best na program. Actually, kaya special program kasi hindi to permanent. Pero yung Let's Talk na segment na yan, siguro, due to the good reception, malay natin sa susunod, baka uulit to. Pero other than that, ang buhay ay weather.
1: Yeah. Yes. Well, guys, ito pa rin ang suot ko.
0: Kapon pa yan, no?
1: Oh, kapon ba ito?
0: Birthday.
5: Akala ko replay.
1: Hindi pa ako na, mamaya pa ako na
0: live. Live na live.
1: Pagkatapos na itong programa na ito.
4: Alam nyo ba, guys? Yung ginawa lang ng Dapaw Light, guys, ano lang, para lang may inulit sa settings, tapos bumalik agad yung kurir.
1: Okay.
5: Ay, naka. Kuryente.
1: Kamusta?
5: Kamusta, kuryente?
1: Ayan, nakikita na sa camera.
4: Eh, ayun. Ano kasi, may announcement po kasi yung Dabao Light and Power Company na meron silang ano. Emergency power interruption between 11 p.m. and until 11:30 p.m. Tapos, ang reason nila doon, they are going to normalize the substation sa amin. So yung ginawa nila, assuming ko, pinatay nila tapos may parang sa computer nila parang iniba sa settings. So ayun, balik agad. Akala ko entire 30 minutes kasi
0: nakalagay 11:11 na. Wish mo. MSA 11:11 na, mag-wish ka na.
1: Ha?
0: 11:11 na, mag-wish ka na. Ang wish ko na yun ay maging kami na at maging ang 11:11 ko na yun ay dapat maging kami na maging successful ang Smile at higit sa lahat higit sa lahat action higit sa lahat makagraduate ako at saka yun niya maging kami na
1: sana ma-improve lahat itong buong mundo
0: at saka makapera ako
1: wala na akong maghahanap
0: ay MSA gago alam mo ba MSA putang ina cellphone ko pre nag-bloat yung battery.
1: Aray ko.
4: Yung Oppo niya bumayo yung Oppo.
1: Bumayo ang Oppo. Diyos ko.
0: Guys, please help me. Please help me.
1: Oh my god. Kailangan din daw na bumili ng bagong battery.
0: Alam mo ba MSA?
1: Bakit?
0: Alam mo ba MSA, visit talaga. Sa totoo lang, nakaka-visit talaga kasi puki ng inang battery na yan. Akala, ang random lang, nabigla lang ako dun sa, nabigla tuloy ako sa puki ng inang battery na yan. Isang umaga lang yun eh. Puki ng inang, bakit buntis yung battery tapos mga 25% mag-shut off? Pre, para nahati ata yung aking battery capacity, puti. Okay lang yan yan. From 4,000 mAh hours to fucking 300 something.
1: 300, aray ko. Ganun talaga. Si Terebe. Oh my god, maglalag ako ah.
5: Oy, staccato stocks, ano yan? nung binayong battery.
1: Don't worry, babalik po ako sa September dahil kinansel ko po yung dalawang apat na event dahil gusto ko naman na magpahinga muna, please na. Yan lang. And wala akong magagawa. I don't know. Sa September na lang tayo magkikita sa 4 and 5. Tama ba? Uli, sinabi ko yan from the last podcast, no? Sa 4 and 5. Yan. Simula ang Burma. Ay, ako nga. The first month of the Burma. Yes. Grabe naman yan. Ano to?
4: Guys,
1: Larga balita. Oh wait. Larga. Lagada balita. Gago na putol. Aray ko. Submarine cable. Submarine cable.
4: Actually, context niyan, pre. Context na sinendo na submarine cable. Ay, submarine ano yan, cable. Pre? Nung hindi pa kami na-takeover ng double light, pre. Ano pre, yung Nordeco pre, puro sila da sa ano sa mga kahit anong pages. Tapos yung submarine cable nila pre, pinabayaan.
1: Bro.
4: Ano pre, binulsa yung ano pre, yung pants ng submarine.
1: Gago. Aray ko.
4: Yan, sabi dito sa content, if ano, sa mga curious po sa caption na to, ano, ang putol na submarine cable at hindi nagpa-function na electric substation, matatagpuan sa Barangay Undanao, Island Guardian, City of Samal, Davao del Norte. Proyekto po ito ng Nordeco na it costed like 1.2 billion pesos. Ano, yung paraan nito sa pagkuha ng ano ng funds, ano, utang daw, ano, utang na capital. Pero na ano, napalpak at ano at naging ano, hindi nagamit, naging walang silbi para sa ano, sa konsumante sa ano, isla.
1: Aray.
4: Oo. Capital loan. Ayan. Thank you for the translation, bro.
1: Yun, salamat.
4: Yan.
1: Ayan, ito daw. In English, a submarine cable in a non-functional electric substation can be seen in Barangay Undanao Island, Garden City of Samal, Davao del Norte. This is a project of Nordeco that reportedly cost 1.2 billion pesos, funded through a capital loan, but it failed and did not benefit the consumers on the island. Aray! Ay, nako. Ay, parang nawala siya. Anyway. Di pa ba makabal yung cable? What the fuck? Paano na putol?
4: So, ang masasabi natin dyan, pre, there's something wrong with the fans. Alam mo naman, pre. Mga crocs.
1: Oh! Aray. Substance ang po siya. Substandard yung cable. Sabi daw ni ano. Oo daw. Lala. Alala. Oo. Una daw, flood control, ano, sunod kuryente.
4: Mas ano pa yan? Yung una pre, mas una yung yung submarine cable namin kisa sa ano, kisa sa flood control. Matagal na din yan yung issue, pre. May ano yan sila, may deal yan sa isang provider at saka yung Nordeco. Alam niyo ba ano? Anong location between? Kapantukan, Davao de Oro, and then sa ano, papuntang Samal Island, pero sa ano pa. Ngayon, yung submarine cable namin, mas malapit, yung ano, yung sakop ng Davao Light, ano, mas malapit, pre. Ano, from Davao City to Samal, ano lang yan eh, to, parang 2 kilometers lang yan eh, yung, ay, 1.5 kilometers, 1.4, samantalang yung pinapakita ko kanina, pre, 4 kilometers, ang layo.
1: Ay, dako po.
4: Ay, sir. Yan eh.
0: Wait, are you guys on the call? Ain't no way.
4: Speaking of which, may ano din, may sariling laban din yung sa kuryente sa Jensen, 'di ba, Jeyo? Yung ano, yung
0: wait, what? Oh shit, hold on. Yung, ano, wait lang ah.
4: Socoteco versus ano, Socoteco versus ano, Ignite Power.

0: ko po. Wait lang, sabi daw nila. Microtech Capital Corp yung nagbigay ng capital loan.
1: Gago, kala ko Microtech Hoplite.
0: Laki nila 1 billion. Aray ko. Oh, ano? Ano to? Ano to, Lotso? Ano to, Lotso? Speed! Nadek.
1: Ano yan, Lotso? So guys, medyo malilay tayo mag-live sa
0: Ayaw nga pala, ayun, oh. Ay, kita nyo, ayan, oh. Mga dono. May Blue Wave and kay Gio. Please, Blue, is Mr. Beast body back? Please, Gio, need this. Siyempre, i-donate nyo itong mga dalawa na to. Scan nyo lang ang QR code. Nakikita nyo naman itong nasa picture natin. Ayan. Ay, hindi nyo pala maano. Kaya ano, isa pa nga. Ay, hindi pala. De, alam ko na. Palimutan ko pala. Itang iyan na natin yung in-live. Naloko na. Oh, it's on black. Ayun, nakikita natin. Ayan.
2: Please, I need this. My mama's got homeless. I need a new battery, bro.
0: Kailangan niya po ng bagong battery. Yung panalwang QR code kay Gio po yun. Yung unang QR code ay kay Blue Wave. Siyempre, bigyan nyo to ng battery. Aray ka. Kawawa yung kanyang battery niya, okay? Ayan lang. Balik na lang natin. Tumalala ang ating buhay. Yan lang po. Makikita niya na sa screen. Pwede nyo i-rewind. Bahala na kayo. Oh, yun na to. Ano, Big Sander Alex Body Picks? Forbidden Coca-Cola. Ay, hindi ko makikita yan. Hindi ko alam yan.
1: Ano,
0: safe ba yan? Safe ba yan? Kala ko safe
1: so,
0: na
1: yun,
0: eh. Coca-Cola, CCNN. CCNN.

0: Lala.
1: No, no, no, no, no, no. Ayaw mo sa PHP.
0: Ah, oo nga, mas maganda pa sa PHP. Ayaw mo doon. Sa ASPX.
2: MSA, tulungan mo lang, para tulungan mo din kami MSA, lagay mo lang QR code namin dalawa doon sa show mo, lagay mo lang sa OSB mo.
0: Okay na ang asset video.
2: Pampatulong na lang natin yan para sa smile nating mahal.
0: Okay.
2: Bakit yung Coca-Cola dyan may CNN logo?
0: Hindi, sa inyo dyan, sa smile, ayan. Siyempre. Pero dito
2: yung... Bakit yung...
0: Pinakita... Bakit sa akin, yung... Pinakita ko na lang sa inyo sa screen. Pwede nyo i-rewind ha. Anyway. Ano yung ASPX bet 88?
2: ASP bet 88 ang putik.
1: Yan po ang bago sponsor ng pagbabalik ng Aspies Cafe.
0: Yung jeep! Yung jeep! Lala, lala, lala, lala. Para sa smile kong mahal, yes. Okay. Di ba tayo maaaw nga pala? Commercial free nga muna pala ako dahil naayos pa pala. Anyway, gusto ko magpaano eh. Wala akong tuloy mapag-usapan, Diyos ko. Dahil sa nangyaring last episode, 30 minutes lang ako doon. Kaya pinaiksi ko dahil tinatamad ako! Terebi!
3: Guys, ito ba yung tinatawag natin na the J-U-N blow QR codes? Ay...
0: Terebi! Nakuha ka! Kitang-kita sa ano!
4: Ano yun?
0: Walang nangyari!
1: Terebi!
0: Huwag mong isip dito! Oh, ako po!
2: The gym. Ang pira ka, T.O.C.
1: Ay, naku.
2: My.
0: Hindi ko na ipapakita sa dad. Pero makikita nyo naman tong nasa overlay na to, buisit.
1: Mabuka kayo.
0: Oh my God.
4: Pasintapi po.
3: Guys, ulitin ko guys. Ito ba yung tinatawag na the Geo in Blue QR code?
0: Saan? Ayoko ipakita.
3: Hindi, yung QR code, pre.
0: Wait lang, kasi ito, baka si Terebi, delikado.
3: Delikado ka, Terebi.
4: Ito na ngayon, si Terebi, pinapakita ngayon si Ana Ramsey sa side shot.
0: Ah. Kaya nga, baka tayo madelikado
4: focus
0: na to.
4: Focus na talaga. Oh, wag na.
0: ayun. Ngayon palala, baka mabana ang aking show. Adan yun ko na. Vibe, babie.

0: Hoy, Baba Kucha.
1: Umayos ka. Umayos ka.
2: Ayop.
1: Umayos ka. Papameme talaga kita kung sino nag-send mo.
2: Mamebebo ka. Nako po.
3: Memo.
2: Memo.
3: Memo.
2: Memo. Memo.
1: Umayos ka, therapy ha. Umayos ka.
2: Visit.
1: Joke.
2: Minalala eh. Minalalaga talaga. Oy, nag-overload ang mga encoder natin. O ano to? Ano yan?
3: Wait, pakita natin.
2: Ano yan? Ano to? What is... Ano yan? Ano yan?

0: Ba't nakano mukha niya? Ah, ano ka po sa mo, Charlie Kerr? Ang bira yan.
1: Sige, ang ilan natawa ko dun na.
0: So, aray ko. Ano yan? Parang noon ni MSA.
2: We are MSA.
0: Hola sa si Charlie Kerr. Yes, yes, yes.
1: We are
2: habang
1: bale.
2: Ano yun?
0: Nagkamali. Napindot ko.
2: Sponsored ba yan? Ay.
1: King inang yan. Bakit ginawang mousepad ang kuan yung ano lalagyan ng yung sa Red Ribbon? Okay, wait lang, send ko nga dito.
0: Wait, ha? Sa Red Ribbon?
1: wait lang. Sa, ano to? Sa MSA server, diba to, no?
0: Dito sa stage, pwede.
1: The stage, diba ang pangalan?
0: Mandela FX Lods.
1: Parang pukin ang inang yan, tingnan nyo.
2: You know what?
0: Sige. Sige. Ayan, inano ko na. Bakit? Yan mo na.
2: Putik yung ano!
1: Putang yung
2: mouse pad!
0: Pwede gamitin yan. Basta't wag...

0: gagamitin yung red ribbon na ano? Wait. Okay, sila di ano di RJ. Oy! Ano eats? Ano eats?
1: I-DM ko sa'yo sa FB, pre. Sa phone mo tingnan, pre. Sa phone sa mo phone, tingnan.
0: Hindi ko to ma-open. Naka-open yung VR chat ko. Oh my God, you know what?
1: Sayang, mamaya na lang, pre. Hindi ko pwede sabihin on air, eh.
0: Okay, okay, okay. Wag na lang, wag na lang. Oh my God. At saka sa DM, sorry. Anong voice over? Hindi ko alam eh. Anyway. Ay, baka mag-open to. Wait lang. Minimize ko to. Pasensya na. Wait lang muna. Hindi, hindi. Wait lang. Minimize ko tong isa. Open ko lang tong ano. Makikita ba yung chat? Oh, never mind. Okay, okay, okay, okay, okay. Balik tayo sa webcam. Balik tayo sa webcam. Na. Hindi, alam ko na. Pwede ko pala tignan. Nakalimutan ko pala. Hindi pala makikita.

0: po ba si Rene Butterbone?
1: Alam mo ba? Oh. Nag-scroll ako sa Facebook, ang unang lumabas, Rene Butterbone, a glazing session. Ah! Okay lang inang yan.
0: Gago.
1: Ginaglaze si, ano eh, si Rene Butterbone.
0: Ba't ganun?
1: Pero pag... Oh. Nakita ko dito, ba't may... may nakita ko dito. Ah. Rene Butterbone, computer laboratory. Dude, that's crazy. Bro has everything.
0: Crazy, bro. That's crazy. Lala. Kamukhang iyan. Napaka-crazy na. Rene Butter... Rene Butterbone. Oh, yung MSC Bio sticker. Available na po dito sa ating server. Siyempre, kasama na rin ang emoji. Rene Buttered Chicken. Rene Buttered Chicken.
1: Wala na. Cook na tayo
0: wala
1: dito.
0: Wala na. Wala na, wala na. Ayoko. Tapos ko to. Uy! Ay, MSA Opa.
2: Rene, between ng Mindanao.
0: Uy! Ano?

0: Palakpakan.
1: Oh my god!
2: Buisit!
0: Wala na, meme mo na. Meme mo na tayo lang. Wag lang okay. Dito sa...
3: Dahil dito.
0: Pero dito okay lang. Oh my god.
3: Kinuyo ko na kayo. Ay.
0: Ano pa to?
3: Kinuyo ko na
0: isa
3: kayo.
0: Isa pa. Choco!
4: Buisit!
0: Choco butter body ah. Ayo, oh no, no, no, no, no, no.
3: Hindi ako makatama ng malakas dahil kung di pa makikunais eh.
0: Oh. Rene, between ng Mindanao. Ay, lala. Lala Rene, oh no. Batang dami. Oh my freaking God. Ang dami, may Lola Remedios, tas may limited edition, Rene, Butter Bonya.

0: fryer. Oh my god, bro. This is crazy. This is crazy. Isa pa, oh. Rede water pot siya. Rede! Bituin ng Mindanao. Pati na rin yung sa kanya kay, ano, kay Stacks. Diyos ko po. Sino nang iimpekto sa Facebook ba yan o sa ibang social media? Sa platform? Gago. Naapekto. Diyos ko. Alam mo, naririnig ko yan sa phone mo. Naku po! Yung for your face, it will be I save.
1: Red Tanky, bigyan ko po namin ng memo. Maraming salamat.
0: Ara!
2: Ayan na yan.
0: Patay tayo dyan. Wala na. Hoy! Hoy! Hoy! Hoy! Oh my god, bro. Oh my god. Oh my god. Pati meron pa! Meron pa! What the fuck? POB, giniginaw ka na, malamig pa yung tubig, tas bayod lang pa yung sabon mo.
3: Yung pichon!
0: Sin! Why? Why?
2: Tawa ko ng tawa dahil dito. Ano ba yan? Ayoko na.
0: Oh, oh my god.
1: Try not to cancel DDS.
4: Malaking epekto sa Boston Celtics ang pagkawala ni Jason Tatum. Ay.
0: Hindi ko to i-check. Oh, I don't know. We're fried, gang. Yo, we're fried, gang. We're fried, gang. We're so fucking fried, gang. Oh my god. Smile is fried. It is fried.
4: Malaking deep epekto fried ang pagkawala ni Rene Batarbonia.
0: Oh my god. Grabe kayo dito sa show ko. Pinalala nyo to show ko. Oh my god kayo.
4: So that's why 18 plus po yung rating. So pwede tayong magkipaggaguhan dito.
0: you know 21. Wala na, naging 21
4: na. MSA, yung tinimplak ko, tapusin mo. Mga bagong flavor ng Nifty Frog.
0: Pinilay ang pangkor ay oo. Out. Oh my god, nalaglag ang mic ko. Sana tapos na yung ano na, sana matapos na yung ano, yung
1: MSA, test broadcast. MSA, meron po isang announcement.
0: Ano yan? Go.
1: Ako po ay humihingi ng mga paumanhin po sa lahat ng mga, sa nangyayari kay Rene. I mean, I know na itong puke ng inang gago na yan, itong puke ng inang red tekin na yan, ano-ano lang pinagsasendya, pero just, pero yun nga, patatahimikin natin yung tao, guys, puke ng ina, please.
0: Patahimikin nyo muna si Rene, okay?
1: Just because those kinds of people are doing those things, don't mean that we have the right to make fun of that shit. Just, holy shit, the fuck do you mean na kung anong pinag... Guys,
0: magpasensyahan nyo na kami muna.
1: Let the guy rest. I mean, alam ko nagtatawa tayo dun sa... Nagtatawa kayo dun sa mga ganun-ganun na... Pero like... Gago ba? Please, pangawa nyo na. Mahawa ka naman kayo sa pamilya.
4: Actually, pre. Naman.
0: Pabirak.
4: Yeah, totoo. Pero actually, pre.
1: Pero except for the fact na yung pamilya niya, kinakitahan nila si Rene. So what's the fucking point?
4: Gio, MSA, pero actually, hindi ko si Rene personally yung tinatawanan ko. Yung mga Bisaya na nanggagatas kay Rene, pati yung magulang niya, pre. Oh my god. Ayan, pre. Yan yung pinatatawanan ko, pre. Yung mga nanggagatas kay Rene, pre. Papahingayin niyo na! Ay!
0: The rich, the rich, the rich.
1: Yan kasi kaka ano niyo
5: kaka cross out si RJ.
1: Kaka-grace mo kay
5: ay nako.
4: Bebe wala, de wala, yeah, guys. Jokes aside, yeah. Ano kasi yung mga ano mga Bisaya na vlogger pre yung gumagamit ng AI pre. Katulad nito pre.
1: Pre.
4: Katulad nito pre yung Rene Between ng Mindanao. Sumukay.
1: RJ ka bulok ka sa feeling anibay.
5: Joke ka.
1: You know what I feel about this shit?
5: Na kami.
1: Pre, this is like Charlie Kirk all over again, bro. This is fucking Charlie Kirk.
5: Oo. Parang naging okay, Charlie Kirk na yan eh.
1: Kami si...
5: Oh.
4: Kami si Mick Sander.
5: Pabira.
2: Yan na lang tawag dito. Yan na lang yung joke natin. Kami si MSA.
5: Joke.
2: We are MSA.
4: Pre, at least pre, hindi ka naging si Mick Sando Alex.
1: Sando Alex, Sando Alex.
4: Kasi sa mga hindi nakakaalam, kasi sa mga hindi nakakaalam sa pilot episode ng season 2 nang may sasabihin ako, nagsasando lang siya pre.
2: I think I have a memory. Naalala ko naman habang nagsusuo ako, nakita ko si MSA.
5: MSA
4: official.
5: What's MSA official one? Same as my beer check. Anyway, Master in Master in Sex and Action. Oh my.
4: Ay, MSA, what if babalikan natin yung segment na ano pre? Babayuhin o aapakan kasi 18 plus naman to. Ay.
5: Ay, naku sa.
2: Next week na lang.
4: Next week na lang. Sige.
5: Next week? Wala. Cancel po ang event. Sa September pa ako babalik.
2: Next week?
5: Oo nga. Pero makikita nyo sa event sa aking server na inano ko kahapon. Kaya, tignan nyo na lang for more.
4: Hinihingal pre. Hinihingal na si
5: MSA. Kasi Agusto na. 30 di kanina kasi 30 minutes ginawa ko 30 minutes kaya 10 oras kasi yung live stream mo nung ano pa nung kahapon sobrang pagod kumain pa naman ako The Utog Show lala kaya guys it's been an honor na umabot tayo ng 10 umabot ako ng 10
1: September
5: hours
1: September 4 di ba ikaw babalik?
5: Yes, sa September 4, yes. Go ahead at pa din yun na in-announce. Kasi ang dami kong priority. May bago na pong itong post na to. Matambak pa rin.
4: Tatapusin mo yung backlog mo dyan, pre?
5: Yun nga eh.
4: May bagong backlog!
5: Ay, whoa!
4: No!
5: Okay, quit ko muna tong VR chat. Puko na ako. Kasi ako yung nagkotse-kotse dun sa VR chat. Ganda kaya, kapag ikaw lang mag-isa dun. Kasi ako yung nag-live eh. Wait lang ah.
4: Sabi ni Red, Smile University, diploma is presented to Dog Show for successful completion of the Bachelor of Science in Biology program.
5: Hey, yo.
4: Bayo! Bayo muna, bago balita.
5: Oh my God. Hoy!
4: Ay, kapre! Mick Sander, Between ng Batangas.
5: Hoy! Naunan load ko ha! Ang bilis kaya! Ayop!

Ito na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga
1: yan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with us.
2: With 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
0: klak-klak.
2: Sagada po.
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorda Gaming.
5: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
6: Ito ang aking sikreto.
5: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
7: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
4: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
2: Ito ang aking sikreto.
1: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
3: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
0: Is na yan.
2: MNL 48
3: with that.
2: With 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
0: Klak-klak.
2: Sagada po.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: Kalokohan.

0: na. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa Salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Kaya text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
1: We are here! Get ready for the chaotic night! There's me, Jet!
2: A monoblock Mips! Monoblock...
1: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
3: I think it's time to support for Bond this country.
4: CBS TV Plus.
1: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM and Cool TV platforms. YouTube via at Blue Wave 5.
5: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
6: Ito ang aking sikreto.
5: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
7: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with us.
2: With yun, 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
2: sa kada puti ng mga
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: Kalokohan!

0: Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Pansanas YouTube Channel.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: Spa Radio and our official YouTube channel.
1: Sigabo!

Yan. Magandang gabi mga kabo. Welcome sa ating Ga Cooking segment. Ito po ang kauna-unahang segment ng Gabi-Gabo. Ngayong gabi po mga gabo, ang lulutuin natin for tonight's episode ay tinatawag na Sinarsahang Pork Ribs. E sa pagluto nitong po tayo mga gabo, susundin natin ang step-by-step procedure mula sa padlasang Pinoy na si Mr. Vanjo Merano. Kaya shoutout po sa inyo kuya. I'm a really big fan po with your cooking. Ayan, now mga gabo, before tayo mag-start, heto muna ang mga ingredients ng ating potahe. Pork ribs, sitaw at sayote, tomato paste, sibuyas, ahos at norpork cubes. Di po ito sponsored. Toyo, tubig at mantika na for some reason, hindi ko madlay na isali pag-record. Pambira ka talaga, Gab. Butter, brown sugar, asin, at ground black pepper. Okay, mga gabo, without further ado, tara, luto na tayo. Sa isang malaking kaldero, lalagyan natin ito ng tubig at pakukuluin natin ang sitaw at sayote gamit ang ating steamer. Isisteam natin ang dalawang gulay sa loob ng 3 minuto. After na ma-steam ang gulay, isang tabi na ito sa isang lalagyan. Ngayon, sa isang hiwalay na may wagang kawali natin, magpainit na tayo ng mantika. Pag mainit na ang mantika, igigisa na natin ang sibuyas at bawang hanggang sa lumambot na ito. Ngayon, ilalagay na natin ang ating karne or ang pork ribs. Specifically mga gabo, ang gamit kong cut ng karne ay sinigang cut, which this is the only pork ribs we only have as I'm recording this video. Ayan mga gabo, igisa ang baboy hanggang sa maging kulay light brown na ito. Ngayon, bubuhusan na natin ng toyo upang mag-infuse na ito sa karne kasama ang ginisang sibuyas at ahos. Pero mga gabo, tatansyahin natin ang paglagay ng toyo, wag lang sobra ang paglagay. Sunod dito mga gabo, ay lalagyan na natin ng tomato paste. Ganon din, tatansyahin natin hanggang sa pakiramdam mo ay tama na. Paalaala lang mga gabo, medyo maasim ang tomato paste kumpara sa tomato sauce. So, importante talaga na tansya-tansya o katamtaman lang ang paggamit ito. After makot ng toyo at tomato paste ang pork ribs, lalagyan na natin ito ng tubig. Tatakpan natin ito hanggang sa kumulo ang karne. Habang hinihintay kong kumulo ang karne, maghuhugas muna tayo ng dapat hugasin para bawas trabaho.

lalagyan na natin ito ng Norbuyon pork cubes. Again, this is not sponsored, but if willing kayo mga taga-Nor, give me a heads up, dechar lang. Halu-haluin to kasama ang buyon sa karne at takpan ito muli. Isisimmer natin ito hanggang 30 o 40 minuto hanggang sa maglambot ang karne. Habang hinihintay natin na kumulo ang karne at maglambot, manood muna tayo ng YouTube. Or kung ano mang ginagawa nito, ewan ko ba. Ayan mga gabo, 35 minuto na ang nakalipas at bubugsan na natin. Wow, natakam na kayo no. Ngayon mga gabo, lalagyan na natin ito ng butter upang maging rich ang sauce ng ating sinalasahang pork ribs. Habang natutunaw ang butter habang hinahalo, papabayaan ko lang itong kumulo ng walang takip upang mag-evaporate ang kanyang sauce. So mga gabo, di na natin lalakasan ang apoy. After mag-evaporate ng konti ang sauce, syempre titikman muna natin bago tayo magpatuloy. Kung medyo may pagkaalat ang inyong sauce, lagyan na natin ito ng sugar. Specifically, brown sugar ang gamit ko dito because ang narinig ko, mas healthy pa ang brown sugar kaysa white sugar. Or so what I've heard. Ang purpose ng sugar mga gabo ay upang mabawas at maibalanse ang kanyang alat sa pamamagitan ng tamis. After nyan mga gabo, lalagyan na natin ito ng ground black pepper at kunting asin at pwede na natin ito iserve kasama ang na-steam natin na gulay.

0: Magabo, I present to you, Sinarsahang Pork Ribs. Ayan, kukuha tayo ng isang piraso ng ribs na kasama na ang gulay.
1: The perfect bite. Tignan natin.
0: Although natipong medyo may pagkatigas ng konti ang karne but madali namang nguyain. Pero taste-wise mga gabo, I like the richness talaga ng sauce. Definitely thanks to the butter. And I like the balanced taste ng asim at tamis dahil sa sugar. Now if you don't know mga gabo, sa gulay, it was supposed to be sitaw and carrots na nakamention sa recipe ni Kuya Vanjo. But since we were low on ingredients, I tried to find alternatives to use for carrots. The only one I found for an alternative is yung sayote, which I first researched that apparently, you can also steam it too. So I use sayote as an alternative for carrots. Talagang pagdating sa amin, hahanap ka talaga ng diskarte para di kulang-kulang ang ginagawa mo. Yan lagi ang bilin sa akin ng papa ko kaya shoutout sa'yo pa. Anyways mga gabo, yan po ang ating Sinarsahang Pork Ribs. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating kauna-unang segment dito sa Gabi Gabo. Shoutout pala uli kay Kuya Vanjo Merano ng Panlasang Pinoy. Thank you uli sa recipe ito. And now for the first time as always,

tuned.